ngwanyana o ka re ka setsebe magešo 0614881587 ke nomoro ya malanga. A re thegane ntle ke ya kwa taba e boimanyana e boimanyana kudu ka tsela e le gore e tlhagile ka ona yo e khumanela kotsi motho a otlela a nwele madila hey yeah. Ditorong jaaka ke na le potšišo magagešo ga re boleleng ka batho bao ba tsenago dikereke tša go fapafapana goba bao ba di tsenego go na le motho yo mongwe mola a yo ba go gona o tsene dikereke tše dintšhi bana o tsene yela a tsena ye a tsena le ye a tsena le tša go fapafapana ke nyaka re bolele ka mangwe a mabaka o dira gore na o feleletse o ikhwetsa o e ba moleloko wa dikereke tša go fapafapana o itswa ka mo ye wa sa ba moleloko wa yena wa tla wa tsena ye wa ba moleloko wa ye wa tla wa tloga mo kerekeng ye wa ye o ba moleloko wa kereke ya engwe kae nna phapano ya dikereke tša go ya le ka maitemogelo a gago ke phapano ke efe ge o e lebeletse a ke re o tsene ka mo wa tswa wa ya ka ye wa fetsa wa tsena e le apostola wa ya ka mo ba re ke Christian mamangwa ka mo yengwe ka mo godi tseneng ka gona na dikereke tseo ya le ka maitemogelo a gago di fapana bjang se segologologologolo se kenyang ka go tseba godimo ga taba e ke gore na dikereke tse go bo go tlhaga eng go ya kwa ba ba feletša bile le khono le o tsena kereke ye e le goreng e fapane le tsela tse dingwe motlho mongwe ka maina le ka tlhago ya tsona gomme ke ya botlhano ye o e tsenago gabjale ebile o moleloko wa yona ke eng sa o dira gore o di leke ka moka dikereke tse o tsena yela ka morago kgwedi tse tshela ga o sa tsena ya Zion Christian o tsena apostolic ka morago ga dikgwedi tse le gona ge o di tsena ebile o ikhwetsa o e ba moleloko ka ra kereke eo o e le goreng o a iponagatša ka ra go yona kereke eo o le moleloko na goba go diragetseng ke eng seo se dirile o gore o ikhwetse le kgone le gore ke a bala gore ya e gape ke ile ke tsene mare ke nna ke tsene tse tharo nna ke tsene tse nne nna ebile ke setse ye ke ya botshela ke ditse ke di fetola ke ya kamo ke ya kamo gona phapano yeo le gore goba o itemogela yona ke ya bohutamang ka gare o tsona dikereke tsana tšheo patiently waiting kekose ko fa ge yona e ke koša Fred Jenkins ditorong tšaka go thobela FM le go tla ga tsola Afrika Borwa ke bona o mongwe a re man of the match nomoro yela ya mmalaka re a e kgopela a etle gape ga etle gape man of the match re nke lefeng yona 0614881587 ke nomoro ya mmalaka iwe ore le ka thuša ka mogole ka kgona ka gona ke lefile botlhago ponelešane magagešo a re bolele o ka rabalegathuso ya gago ya lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645

0: When Jesus say yes, nobody can say no. Yo rate baga buchiminyako gaona yo aka go tswalela. Michelle Williams featuring Beyoncé. Ditorontsha ka go tobela FM le go tlhagashela Africa Bora. Pele ga go share ofile Linda Riddle Adam Free. Engwe rikosha itswa go Kenny Rogers are goodbye. Oh, hallelujah. All right, ari eng ka ditabeng magesho ari eng ka ditabeng tse di kgolonyana.
1: Ke bophelo ditorong tjaka mo re bolela ka dinnete tsa bophelo re botse nnete Tabela FM moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Yeah, mo bophelong mo ka fe ya dikereke o ka ditsena mano ka ditsena bophelo o khetsa bo gapeletsa gore go be bjala. All right, 086-000-2452, 086-000-2452. Arbo leka wena, na, utene di karekeche kai mwole yoba wena, gona le baka ibe ling, le gona, reo di bapecha di karekeche di fapana mukai. All right, tabela men of the batch, na kitene more than 10, ya chona, ke utaka cheka muka, lama tomo kebe kebo laya ke mautu for 3 years, la bobedi ka nyaka moshomo more than 15 years ke sa o khwetse ya go dira gore ke tletlhele tsona ke taba ya ngwana ke bona gore ke ya tsofala ka tsena ya ke ka mo go le ka re ka tsena ya mofala di kereke ntate modimo a nkaraba ka khwetse ngwana wa mathomo ka mengwaga e masomenne 40 years tlhokaina ka provinceng ya Gauteng. Hey! Ya yeah. E o le sepetse leto o le sepetse go bola ka maoto go tlhoka moshomo te kana mengwaga e lesometlhano le go ba le bothata ba go hwetsa ngwana ditaba tse ka moka tse ke tsona tse di mo tsentshitse go kereke a tsena ka mo a tsena ka mo a tsena ka mo a tsena ka mo a tsena ka mo a tswa a tsena ka mo. Ya, ka go kwela. A re le tsheno tebele FM le gona?
2: Le kae Zandile?
0: Re gona le kae?
2: Re teng.
0: Tebele.
2: E ke mahabaru ga le nna nna go botsa ka nna nna go botsa ka mthomo. Nna ke re tsere ka mathomo ke ene ke di mo yona mo sale ke thoma o go le botsa ka 91.
0: Eh ka 91.
2: Ya, o ka no bala ke di mo mo mo ene ka a se tshintshi ke re.
0: Baba kakia fapane mare shub ba arko lena tobe
3: ana bonchi ba kreke ke di tshentshile o thata ke le khetho
0: o
3: monelo kreke je di ntshi ba o khethela ro nele ka bokae ela ana je di ntshi ro tsamaya ke no tsamaya ka khethela kreke tsukwile ro ha ba o khethile le khetho rona o ntshe bokae.
0: All right,
3: ke twa ra lo tlo ke nna ka tshwana mme ha se botlo kwa mokhatlo tsa tsana ke re pushat
0: ke go kwele chalete ka re tla tshabisha o thile kereke go ya ka malika ba ke o le ghetho ke lona le le dirile gore o ikhwetse o ya ka malika mo ya ka malika go fitla ka mo re ke ya dula o khwetse le gona ba dira sa go tsana le sele a re le tshe ntobela FM
4: ka he le kae
0: re gona le kae
4: re tswile
0: ntobela
4: yo ke mathoma ke tsena ka mathobela FM
0: a re amogela hle re amogela re bolela le mang.
4: Eh le bolela le makoma sa thege.
0: Makoma sa thege.
4: Eh
0: o le tsao le kae?
4: Ke le tsa ke zaneni mara mo amhlaba Bridgeway.
0: All right, ka mo zaneni amhlaba.
4: Eh
0: all right, re le bogata ba shiwe be se se.
4: awa dikereke nna ke ditsene dikereke ke ditsene mara ke thomile ka go tsena kereke ye kgolo ke kolobetsitswe ka 1989 ke na le 15 years
0: all right
4: ene motsadi wa ka o baya yona ke moka le baratho ba ka ra tsena ka ba ka nyalwa ka tsena ka ra lenyalo ke tsena yona kereke ela ele ka taka felela ke lenyalo ka 2010 ka boya hae
0: allright
4: enke boya ka mo haye a re ke feta ka mo wene ke baratho ba ka ka moka le bomme a re jika menano dilo ka ra di tsamai ha re ene ka mo Really, Charo, then I just said, What is it?
0: I just said, Oh, gele le balela mathata a lena la bona gore e ka moka o ka re o mongwe le mongwe se sengwe ga se sepele ga botse
4: ke moka ka kola ditukwana tsela jaaka ke nna mosajana wa ditukwana ke ya botsana ka kola bathomo tsena bajalwane a bajalwane ba mathomo ba re balela ra boela ba bobedi ba re balela ra tsena ye nngwe ba re ka moke nkwankwo mara ke ma-Nigeria ya re palela ke le dilo di west mo di bur di a tsinyala
0: yo
4: a ra buya kunwe ba thoma lwa la ba lwa la bo ne ba tukufala
0: ayo
4: kunwe ba ke tukufala ga sala ke no dilo tu a ke se bolo di die ya le ba ke thoma o tukufala bana ba le ba bo ne ba balakana ka mka kuri ba le ba balakana re sa a re tlo ba itse kuri yo mongwe le mongwe le o di a jawe kano ya nyana ye nngwe ya batsalwane ye kgolo nyana yana mokgaufi a e le sempotse ya botse ka re mara ka dula fase ka re banna wy ke tshwanetse ke dilo jaaka berekisa maya a botse mara tokwa morao le mele re ke boile boadi wy nkhe ya ne omela morao nako kerekeng yane ela yaka mara a ka boela kerekeng yaka enkhe boela kerekeng yaka
0: ele ya mathomothomathomo
4: ee aka moelwa Mareng ke boela ka rekereke ya ka Zandile ke boe tebele ke na se fofang ka bona.
0: O boetse o se sa bona?
4: Ee, a nka bona matha ga ka bona no bonela ka ufi.
0: E le gore o sa bona o bo sa bone pele we ya go ba hore le o fitla o boela morago wa se sa bona.
4: Eng ke dotho ma gore a thomile o se ka bona a botse ka 2010 bjale gra ka 2020 bonne ba no ro thoma lola nyana ba thuko fala ke mo ka 21 ya no dia ka gore a sa bona nyana a botse bana ba bomme ba ke thoma o bala kana mo ka o fele nna ma thoka bela ba ke thoma o dia ka gore a sa bona a botse bjale ena a le bo bona a se ba tshwe le re dile fa se ra ba tsana mathomo nna go tlela nkirilo ja ga re khaza ma ya bo dira e mile kwa thuko ka moka ona ya da coffee nna
0: ei
4: ba bona ya le ya ra re tsendi go mela mrawe eng khumela ke re ke nya ka go mela ke le ke sa bona bo go fitha lo ndi ali ei
0: ei e fela ga di bele o tswela pele go tsena kereke yana e o thomile go le yona mathomothomong ge le thomo ya kerekeng
4: ee ande nako ee ke kuile ka ra yona nkhatsen re ke tsikatsika le ja batsalane letseka di bedi mmo re khesa maya mara ne bele ke buile ka ra yona a sa bona botse mara letseka di tsamaya a botse
0: gabjale dilo di sepela gabotse go raya gore oa šoma gabjale
4: a ke šome ke no ra gore a ke bolae ke tala why because

0: tomong o kwa o na le khutso le ge o sa shume e fela o kwa o na le khutso moyeng wa gago
1: o ta ke mele khutso yengwe yo kholokholo gore le mo bana ba bomme ba ke yo mo ka ofkore ke ne le khutso ene ya ra re ga ra tla ga le bona mo bathoni ke le batho ba ka nte ba ba ndatsa ka mata ene ba ba ba ntheka ba ka nte ba e ba ntheka ba gore ba ba mbatanela ba di re ke ya buti
0: yeah
1: yeah ene le moya wa ga go to u du di sei le gore ke no di la fasika ke tshola re mara na go yengwe o ba no thile ga la di la fasile family la ba ntwele rono a ina nete ke dingwe di tseo latlho ja wena ka gore engkebeng ka dimeja ke no fitha ke no isa bilelong ya kere ke nayaka bakheapa ba kereka moreka nna ke ba dithe ke no ya bele nako ngwe le ke bona kare maybe lo jaje ke thakane le jona benge se thakane le jona ke no raa re maybe ngwe ke mo ile a re ngwanaka wena wa kheluwa ene nako o buile ka mo
0: ka mantso mangwe ge o ka re o fa batho maele ke sela sa gore ditlhotlho di ba gona mo bophelong e fela o ske wa shoota ka lebaka la tsone wa re e kereke e o ka re ga eng tswele mogola ka baka la gore ke itemogela ditlhotlho ka matso mangwe rara iketle o tswele pele o rapela dilo di tla ba tsa boela sekeng
1: ee kore le mo ka tsena kereke yayo wena o itsenao saaborefio mara a na mo o thomile kore mo o thomile wona ka gore mothomi o le mo a ke thoma o ba motho bona kua le kua wa kgona o ba le kereke yao kgobelela o be ka ra yona le ka ra mathata modimo wa re wa o bona wa e kgonte o kgontšha o duela morago to fitha one bea le wena o kome ka la dula fase wa elana le ba bangwe le ka ba bana ba mosadi mara modimo a ka se kgone le a ra ba o
0: tshwanagotshwana ke nnete ke nnete
1: ee bjale kgobele kore e nyaka kgobelelo o ke ba o kgetsika o kgeka nako e nngwe ka nako o dutse kona ke mo e le gore memoya e mebe a e kgone o fithelela wena o kgekwa o go tsamaya o bula dikeite memoya ya thoma o latelela
0: ke go kwela re tloga re lebogatlhe taba yeo re file go yona ka mo e le gore re file yona ka ona o na le bana
1: ke ne ngwana ka o thiwa monyana le batlolo ba bararo
0: awa re a lebogatlhe ipsineng ka molapeng ka mo re a lebogatlhe
1: Thank
0: you, ee ke le nya ka di nomoro
2: ke na tsongwa na ka ke le ka khona o tena mo yeng ke thuse
0: ee ke se tike re ka hore bya le re tshwere ye nngwe taba re ska di tlhakatlhaka ntsha
2: o o
0: ke ka mo mara ga le tshwere di nomoro ke gopela le moletsetseng tle
2: all right mara ke le ka thusa le ba bangwe ba ile ngore ba tlhoka thuse yang go tlo a ka botsa papa
0: re le bo
2: Alright,
0: re a leboga tle. Arletseng.
3: Man of the match. Man of the match. Ka tabe o e bolela he ya gore motho a tshentse dikereke ka go fapana-fapana. Nna ke na experience ya yona mara a ntsi batho ba bantsi ba ke sale ka kwa ba bolela. O kumana e le gore motho ba itse o nyaka moshomo gore motho o mpepi wa lwala ba mmotsa gore o ka tsena e maiku ka fola o ka tsena e maiku ka kry-a mošomo a ba le tšhelete so a ntsi ba re dina ke dilo jana jane tsa oktono o ya ka nna ka mogo ke kwa batho ba e bolela ka ona ke casti mo rapedi mo brand so arets e ka ona mokono o monna eso
0: casti ke gokwe ba botsa ke mang gore ya kwa ya kwa ya tse
4: kgotsong Zamtile nna e ke tsenang e ke ya boraro ya mathomo mo ke kolobeditsweng mo teng ke ka lebaka la lekgetho ona moneelo go a neelwa go a neela kgwedi ka kgwetsi and go sena tšhelete go a ngongwe ba ngongorega ka tsena ya bobedi go a godiwa go a teng ga o a tshwanela go ratana o isi o nyalwe ka itlogela.

0: Nanawi manyana ena melawi re ministry ya bona re ke ona ke le mo yona
1: eh
0: khale ke le mo yona ke itsena
1: all right
0: Georgina ba lo iso jang go betangi
1: all right ke go kwela George o mpala e o re tla bo barbur go sa nyala ga o ratani ba re hey Georgina
2: man of the mercy wa ta e wala ta mo nna ga shunna wala la nete so go tshe ke tsana kereke e te yo ka e be ke fela ke ya mo kereke nje dingwe mara ke sa e ke yo amogela ke ya ka bakala malwetse le go kwa tshe dingwe tsa maphelo a ka ka ka mo kereke nya re ke no nana rai o ka re tshe bantse ba bantse bela re ke no fela ke ya me ka ba kereke tshe ka ba jene o sha go tshe tlhano mara e le tsa kereke ya o tswana le postula go isa nana muwe mara re ke tlo amogela ka re ke tsana le kereke ke a ngwalisha ke nna le loko la bona a ke ntse go botsa ka mogae re ntse tsana kereke re tsenang ya postula mara ke ntse kala ke ntse ke sepela ke ka mo kereke ntse dingwe tsa bo makhelwane mo se go amogela mo gore mo number 2 o shata
1: ka ba kala bo malwetse all right re ke go le na tobela FM le gona
3: yo tsame
1: tobela
3: o re ngwana ka
1: o ke le lokile le kae
3: Hey, yo, le la ka go tsentsa ka re ke go go go yena yo. Ne ke tshintshile ya ka tsena ya ya ya sentlo le go tla tlo go re.
1: Mm.
3: O le go sia le ka ba ka la le nyalo ya be le gore le ke nyalo fela ka se re tsine le kwa khadi.
1: Mm.
3: Mo khala ya re e. Go ela ka motho ola ke re ke ya ga go ya moya e e tsetse ne ka. Ei, se le ka go ga buima thata mo le se. Ei, ka go se ke. Ke tlhoko go ga buima. Ke tlhoko le khale.
1: Ha
3: di la so re ke tlhoko ka mogolo.
1: O sa e gopola.
3: Ya le kore le ka bona ke ne go ke na le moya o mongwe o go makatsa ke na le moya o mongwe. Ei. Ke ra ke tsaka ke re ke se la go tsela se la tsela moya wa ka wa kwa kere ke nne le o sa shale ke tidi tidi kore ke no saka.
1: Elo gore e o tshile ke e be le ka ngwaga mang ga o tsena ka lenyalong diphetogo tse ditla
3: ka lenyalong ka 79
1: ka ngwaga wa 79
3: e seng se ka 1979 ke ke ya ga ke le gore ke nyala ke ka mo gae re go lela ka mo gare ga kereke ya apostle ya St John ya moya ya le go la re le bana ba moya re go ifa ke nne o bona a go sala dijo di di tsa tsa ne la o ke nne ra tele la batho ya no lo ga le le kore ka mo go ka o ne ka hore ba ruti ba change le se tsi go ka o ne ba le dinga la tsela se mo ra ga ona ke go swana ke gore moya o a gona a utse ka mogho ka mogara ka mara wa ka o ne ke a le ya go a khotlelelega a go sala le khale mara yele mokhalawe ri le go tsama le sa se ene ha tsama ya ba re go nna ro ha nka tsama o ka se la o tsaba ka mo kereke ya ka e wela mora go le ke tsaba go wela
1: yo yo
3: re ke a wela e wela go re le di tsela ka sa sa ka ka ke go khotela la ke di tsi mara ke na tse ke no free free free ka ra ke ra go tswana ya
1: tswana
3: e ya go sentse ke re ke
1: e bile lenyalo ga botse wena wena o dirisitse ke lenyalo Ei, wena o dirisitse ke lenyalo.
3: Ei.
1: Ke go kwe.
3: Ei. Ke o tare le gare ke di ntse o bophelo.
1: Ei.
3: Ke di ntse go ga tsene. O ntse le ngwana.
1: Ke a leboga hle, ke a leboga. All right, lenyalo. A re tshentse ba la FM le gona?
4: Mana sa mo.
1: A re.
4: Sa le mari ke ga ma go ngwa mokopa.
1: Tobe.
4: Ke re se di ditlere.
1: Ei.
4: Ke le mohuta o motse mara ke tsena ke tswa
1: o ile mohuta o te mara wa ya tswa ka mo go re mo be le re tshiri yo le bela taba ya ketapile gore ka mo muruti ke mang
4: ke direte le lawa ya gona ke ya mdimu o ba ke le lawa ya muruti na
1: mm
4: ka kumana di direte e le tsa difane e le kreke ya ga di khari le lawa ke ya ga di khari
1: Oh.
4: La mile kreke e tsama isa ke di khari le bana ba gagwe.
1: All right. All right.
4: Ke ra mo nna ke tsene ngone. Mo la ile gore re bolaya ke pele go papa.
1: Eh.
4: Ba ile wa e bona. Ke yo kholo kholo e nale maina a batho
1: ke gona
4: batho ba le ba re Moshe o le ba le modimo a diela se tsharase mma mo samaria wa gaogelo o dirilese mamma ntse ke ya ona metse mothare gore batho ba le ka mo ka o mongwe le mongwe na le etsene ya jeri
1: bele a re kwane mo dikereke tseo o di tsene go go ya ka wena ke taba ya gore ga o ya ka mo o khwetsele gore kereke e ka re e re ya ka melao ya baetapele ka molona go sa tshwana bjala ka mo sa tshwana gore ga o lebeletse o khwetse tse wena o di tsene go itswa o tsena o itswa go be go sepetswa kereke ka tsela ya o elana ya go busa go ya le ka maina
4: Namile le ge le re rutiri ya ditalente ke ba rutiri ya ditalente go bana ba ka le bana ba etso le ba bangwe ba o rata ke nna
1: ke
4: o thusa o tla thusa ba go rata ko wena wa kgopela le setšhaba a re thuseng o ande wena moruti ke wena o nang le maele ga o tseye maele a batho ba bangwe
1: gabjale o na le o e tsenago gabjale
4: Ga
1: ya no wa tsiba a
4: tinga
1: ko le bana le ri khuta. Ke ra o kereke
4: ga biale lena.
1: All right.
5: Le khotla tsheramola ona Limpopo le tla bomonga e wole nanola 2026 la go shela khotla tsheramola o bathong ka seno ba rona seleteng sa Capricorn ka labonele la tharo le wedi go tla ba le tulo semmuso ya le khotla tsheramola o le patleng la dipopodi la seno ba rona go thoma ka ira le some misong mo ba dula ditule ba di committee tsa go fapana ba tla fa go dipego tsa bona tseketelo ya tlokomelo tena kholo ya province ya Limpopo mayor wa selete le magoshi le bona ba tla ba le sebaka sa go fa di tshwaotshwane kong ya kopano ke re le felo ke seno ba rona sports complex ka ira le some ka labonela Taro Setemere 2026.
6: Le kgolo le Master V rena le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
7: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusa go gore ke kgone go like le go subscribe manano gong a ke a ratago di channeleng tsa YouTube
8: tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
7: Master V ke gwetsa kae deal ye
8: e gwetsa gala fela ka go Vodapay app ya le pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
7: ke tla dira bjalo
8: bona le dipeelano further together Vodacom
9: ditorong jaaka go thobela FM moshati wa tsebolewethabiso
1: we must praise J Moss ditorong jaaka go thobela FM re go tlhagatshela Afrika Borwa ba ge tshena kwa e dumele ntumeleng re shele se baka baotladi ba dintorontoro ke nako ba letong banabe ba robela dikgatiso tsa bona go 0828691645 dikgatiso tsa lena tsa bantsi ke a di bona ke tse dintšhi le megalashe e sa le gare ya tsena ka baka la gore taba e re bolelago ka yona magagešo ke kgolo ka moka re na le maitemogelo ao a fapanego a o dira gore re fetola dikereke ke tsene ka mo ketswe ke tsene ka mo ketswe ke tsene ka mo e be e betse tlhano fela ntumelele magagešo re ye dintorontorong ka dikoša tse pedi we must praise J Moss

ke ka mo gore reng a retwe a retwe a retwe. I'm still here. Obatong ke salefa ke kala bakala mang. Yo Jesus. Ke rata taba ye ya mola go Isaiah 49 mo ruti wa ka ba ruti ba ka. Gore yo gare batho fela rena. Our names have been engraved. Ke le bogama le tsho mo ruti mo gokong. Maina rena what's working a wala gwa ditse. Ka gare ga letsogo la gagwe. That is why we are still here. Ke ka le ba kale o ile ngore ke rena ba. O tsogile le gana jwale. Donnie McLachlan ke ena re tlelang ka mmino wo. Ke ena re tlelang ka malaitse o gore bathong re sa le gona. Eh? Re sa le gona. Re ke re dule fase ga botse botse. Re ke re dule fase. Mo le ngona o re ga o tsoga o re bana ke nna o ke sa le gona. O ke wi putse le bakala gore ke ka le bakala eng. O re ratile. He loved us first. He chose us. O re ratile o re kgethile. A re wo o tlo ba gona. Wo o tlo ba gona. Go sa kgathalege diemo. Tse re sepelang ka gare ga tsona. Tse re fetang ka gare go tsona. Jale a re reng dilo ka moka. Linda Rental Ablage. Re di neng yena. A re mo feng tsona. Tse di re paletsego. Tse di re palelang. Ba re dilo ka moka tse di re palelang. It's a gift. O ka iputsa gore jwang. Go kgonega jwang. Selo se go paletse e be mpho. Bohloko e ba monyetla jwang bohloko e ba monyetla wa mokhuta mang e ba monyetla jwang bophelo ka mehla bo leka go ruta se sengwe bophelo bo ge re ka botlhokomela maeto a re a sepelang a fapana maeto a rena ye re sentseng re le moge gore maeto a rena a fapana empa a fapana jwale ke ona o arfa go monyetla wa gore taba ye ke thuto go ithuta mo ke mpho le yona le bone botlhoko bjo we ke thuto ya gago bona botlhoko bjo we ka gare ga pain awareness month ke go dirileng ka gare go yona gona le lintshi le lengwe ke dumela gore be le santse le lokolle one weight be santse e re lokolle lintshi le be le santse le re lokolle gona re o re ratile lintshi le rato la gagwe gorena be le santse le re lokolle ka gare ga dilotse dintshi bele sentse le tloshe le hloyo go ba le phumule le hloyo le re le bona go magareng ga rena bele sentse le phumule miogo ye re phelang re gamathetse ka yona ka lebakala go koshana bohloko bele sentse what's ba mkor maikutlo a le apefelo Baba ngwe re a swere sebaka se stelele. Re pala ke go ba le khutso. Dilo tseo ka moka di tlhoke a letara. A di tlhoke a letara Jessica Reddy a boditse na. A re put it on the altar. A di tlhoke a letara. Di a e tlhoka. Re a tlhoka go opela gagwe. Re re papa re sa le fa. Re a leboga. Re sa le mo. O mongwe tshile ka re ga bokelo o mongwe le tsaetswa ba bangwe ke gona ba tsena ka maokelong empa o sa le gona

0: o ile o hlakahlakano sa ipone o phagamile o le ka gare ga bookelo wa se kwiše gore o fihlile jwang o phagamile le gone o ile wa gopola go mo leboga o ile wa gopola go nomore modimo ke a leboga God I thank you papa re a leboga lerato la gago o ile wa no gopola go dira seo na baraka dina go tshedingwe gere kwa o ka re fasele le a imela go ba le buima wena ka wena e kagelele ga ile leng gore lena le khutshe re ke tika se tlase se so gana jwale re ka gare ga se tlase se so mwa ga o moswa ge o ikwa o kare le fasele le bile buima kana le kgwedi tse o tswang ka re go tsona o ikwa o kare mo o leng gona wa imelwa e ka baka lapeng la gago le gaeng la gago mošomong wa gago go buima wa palelwa ke go tswela pele wa ipitša gore banna ka nnete ke sa tlong le bana le taba ye e ngwaga ka moka bophelo ba ka ka moka itirele legae la gago la khutso itirele legae la gago la khutso o leboga selo se se teng o ye go yena o re God I thank you modimo ke leboga ditšhofatso tsona dilo tseo ka moka ga tsona mahloko a wa sepetseng o leng ka gare go ona wa nametseng o dutseng godimo ga ona e re God I thank you modimo ke leboga bane o gopole gore ge o thoma go kwa botlhoko boyo we ge o thoma go kwešwa botlhoko le bophelo le bona bo leka go ruta se sengwe ke ka fa o rerego ke mpho ke monyetla ke thuto a e be jalo empa itokolle ka selo se se teng gore itse gona le yanthatang gona le yanthatang gona le wo angwala gwa ditsego lena laka how special gona le wo arileng ka gare ga letsogo la gagwe agwala gwatsa agwala gwatsa lena la gago ke ba bakae ba o baka dirang seo ba go botjang gore ba go rata go ba go pelang gore ba go rata mehlae akaya a re ka gare ga letsogola gagwe a phela bona wena gape go ra gore ge a gola go ditse maina rena ka moka re ba ba kae le fase ka bophara re feta di billion tse se swa e gana jwa le ke dumela jwalo ke dumela jwalo Jesus why o re tseba ka moka a kere maina rena ka re letso go nla gago gape ga phuthulla go tswella maina rena ka mogho re leng bohlokwa go yena ka mogho le rato la gagwe le na go le matla go rena e leng le le golo ka gona
1: Gospel First Day, Rotobel FM. Refuti Shamoya Waraho, Ipsinega Tobel FM. Mushate, what's about the way Tabi Show?
0: Kanete, Kimishate, what's about the way Tabi Show? Nalwena, Ntelo Sinyanako, Re. Kidumahore, Pile Records, Ena. Rahwata, Baruti. Rahwata, Babale Rodi Petle. Ra khotha ba ba sa ikweng ga botse ba sa tsogeng ga botse ba leng ka gare ga botlhoko ba imetsweng ra yo ba khwata ka mmino o ke Wellness Thursday re hloka go ba khwata ka wona mmino ke duma go no kwa taba e ya lerato ya botlhoko ye mwe re le go ke le tsa tshile ke tsa gore le a gola ba bangwe le khono ba bangwe le a gola ba bangwe le khono le ke le tshelela la matsalo happy birthday kamo la ga mohlahlane le gona ba re kv cut ke bontle mredi wa ka wa bobedi ke rona mohlahlane a re ke gopela go melakaletsa mahlatse le mahlogonolo ka gare ga sweet 16 happy sweet 16 rona scale wena bontle wena cut wa gola le khone o gole o gole o gole all right kgwedi ya botlhoko ya go lemoshana ka botlhoko it's pain awareness month ye re lemosha jwang ka gore taba ye re ka hona fatsa jwang go bane gona le batho ba bantši ba ileng gore ka lebaka la botlhoko bio ba bileng ka gare go bjona matlhoko a ba rweleng ba feleletsa ba nyaka go kwesa batho ba bangwe botlhoko go na le batho ba e leng gore ka gobane o bile ka gare ga pefelo ka gare ga botlhoko go ba lapa labo le kwesitswe botlhoko o mongwe ka lebaka la gore a tseba tshwaro ye motswadi ya gagwe a bileng ka gare go yona o tlhoile kereke ga nyake le go bona kereke ka lebaka la gore tshwaro ye batswadi ba ga ba bileng ka gare ga yona mošomong wa tseba keng o tlhoile kgoro ye go feta ka gare ga dikereke re tseba evangeli ye e gašiwang e le gore modimo o re ratile pele modimo o re ratile pele go ile gwa ba le motlhanko o mongwe a ileng a rena ke no ba ke lebetse lengwalo lela re tlošala re tsebana jwang papa we rena a re šalang le ratana šalang le ratana botšhe ke gore na ke ka lebaka la eng ga botsebotse ka gare ga dikereke re tswela pele go kwešana botlhoko batlhanka ba morena ba kwešana botlhoko tšatši ka tšatši kare ga dikereke bomme ba merapelo ba kwešana botlhoko nako le nako ka gare ga kereke ye re reng re ba rile re šale re rata lentšu le tšwile šalang le ratana re a dikerekeng ra kwešana botlhoko taba ye e hlola keng baena bakgethwa dumelang batikona dumelang batlhanka ba morena dumelang baruti ba rena tameng mabishopo ka moka bareri ba evangeli le lena ba evangeli dumelang go sele go sagaletše ke le dumediša khutlong tše nne tša Afrika khutlong tše nne tša Afrika Borwa people of the south ke mzantsi ke Afrika Borwa batho ba kwešana bohloko nako le nako ka gare ga dikereke taba ye e hlolwa ke eng dumelang bomme ba thapelo bomme ba merapelo barapeleti re a le tamiša tamiša ga nka gare ga letšaši le lekgono ye ke dumang gono e kwa ke yona eo ya gore pele re o tsena ka gare ga gono kgwatha baruti ba rena a re lokišeng taba ye pele batho ba tswa ka gare ga dikereke batho ba tswa ka gare ga dikereke batho ba ya dikerekeng ba boa ba kwele bohloko ba nyamile ya be e le gore motho ke etse kereke ye wa e rata ye o leng ka gare go yona empa nako le nako ge o ya ge o boa o kwešitswe bohloko o ba o kwešitswe ke ka lebaka la eng re kwešana bohloko ka dikerekeng ke eng e dirang gore bahlanka ba morena nako le nako ka re ga dikereke ba kushane bohloko 0860002452 061 ke WhatsApp ya rena eo o tlogela voice note go ba wa tlogela molaetsa
2: 061 7151 7100 le sudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa putsegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM kala senyane phato kwa Camel Drift go la Pretoria se fetwe ke thero ye kala tsela le wedi ge nako e le iri ya senyane go fitla go ya lesome bosego lintu ke bophe
3: Nakwela wa mosela re beneng gona ke fedi ntse ka yena ke nako modimo a tshwellang a ipona cha a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
1: Thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso Gospel Fest Day go Thobele FM re fodisha moya wa gago e tsene ka Thobele FM Shante, what's up with the way to be sure?

0: o mongwa ba diragatse ba go kushisha na ga ya Afrika borwa go feta wa go kushisha o ile gore e bile wa ratega o tlile magama lo ka fa e bile leto la ga kidumela gore aowa le sa tlo nochela pele le ba Afrika borwa re sa tshela pele sa le ka gara ga mshate wa tsebo le boithabisho ta mishega ka ile ka mo ka bangwe le gona ya ka gara ga mshate wa tsebo le boithabisho ta mishega ngohle go sele go sagaletse lo tshegang gohle bulisegani gonke nonke bulisegani hey na hore ke tawagatse hey tamishegang le lo tshege o matama masaki wona re leng ka gare gona ge ba kgone bulela selemoya re ya go amogela hle ka lerato tsebe ye o ibeileng fa bana ke thabela ka lerato impha matla tsebe ye ka masa ke kwele ngwana sa yi mkimono gadi baba ne re awa tawo gadi akiru wabana gano jale sile mwesisi lewe ndi mafalwari akiru wabana tawo gadi gana jale ke sile mwesisi au jale na rekasti repos waya waya recha la pele remoho kamisha o mariga kwa na narcho la batata mariga sipila kabutu bekir lenka gara kwa na reatze ba gore ba mwese mwishate kere ke khetwa ba tla be ba ya ka di tabe di theoga di pese ka gara ga mafelo be ke go kgaola ngwaga a ke re mosa ke ona ngwaga wa se Africa we re le bogahle ba puthego ya sione a re le bogeng be ke re leng ka gara go yona gape gape ke no se tsebe gore na taba ye ya go jala mehlare re sa yeti stepele lena re sa yeti stepele na gape ke beke ya gona ke aba week beke re leng ka gare gona ke beke ya go jala mehlare a ke tsebo re ebile botse ba gore ne mehlare e mentšintši ye mengwe e leng gona millions and millions of trees ye mentšintši e leng gona lefase ka bophara gothwe ye mengwe ye yona mehlare yeo gona mo lefaseng e no jalega ka phoso e mengwe kore e no ba phoso yela ya gore nonyana itse re kae kae kae kae skurele sa fitla sa lahlela dipeo kae kae a wa peo yela gape yana pile ya dira e dira mohlolo shiwe mehlare ya ba gona ye mentši ga se leng gore e gashitswe e mengwe ke yona yeo ya gore e be itsa maere ge e swere peo e lahlela kae kae kgane peo yeo ya jwalega ee ke engwe e leng gore be re sa e tsebe yeo ga re lebeletse yona beke ya go jala mehlare gore ye mentši mehlare e leng gona e tlile ka yona tsela yeo ee di ye mengwe e tsama e lahlela ke dinonyana e rwala ka fa ya iša ka fa re etsa re nonyana e ka tšea leetho ya subelela re tsa go nna tshe leng re be di sibele tshe gana jwa le di buile gona mo di bendile di tlo la hlape o di jwetse e di bua ka ke no le gona di tla le di peo di jwetse re tlo no bona mihlare mngwe le gona wa makala gore mo hlaru o awa e sale o tlisha ke no nya ke mo go fitile go no nya na gona na bo itse ba taba yeo gore e mentšintši e rena le go yona e mengwe re e makalang gore awa ga puo o hwetsa ga la ka UK wo khantsi ru hwetsa ka kwa go la Brazil wo o hwetsa ga la ka Mexico embassy gona ka Africa borwa ke yona taba yeo shile ka Kenya ye khantsi itletse Kenya itletse ka Zambia itletse Gambia ke mo go fitile go nonyana e tsama ile a tla dipeo ya nomela ka posho ena se posho a ke re mo di ma dira posho ke mo ke ka mo go bonsentse go be ka gona ya accidentally a meal. All right, 086-0002-452. Arfichin tabaye, kita go tloga tsa masa. Kita go tloga tsa masa. Kadi kereking, le re, ke nye dirang gore, re kwashane bohloko. Ya direga, boma kontlong ka dikereking, bontata kontlong ka dikereking. Seba kwa se segolo keng, ya gore batho re feletse re go shana botlhoko ka gare ga kereke gape kerekeng bana re ala go ikaona fatsa go ikaga semoyeng go ikaga semoyeng go ikaona fatsa empa batho ba bantsi ba kushana botlhoko ka ra kereke 0860002452 re ka tsena mogaleng re le boga Anthony Hamilton ke ena re tletseng ka kosha e pass me over ke lena le kosha e fetsang go feta ga jwale ke tlo ba ke tsea melaitsa ya monna le siba ma ba no botsitse pitsiso ka pirman maifo ke bone salom siema fetola rao wa ba botse motho kwa ge shoe sa le gona ge ba ba ipitsa gore o sa phela na motho ba nna o sa le gona o sa le gona o a phela o sa le gona re a leboga lena ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso ere ke tsama ka di first note tse dingwe šhidi mo pele ga ka ke di swere amen
1: taba ya go direla gore batlhokošane botlhoko ka ra kereke batho ba lebetse gore na kereke ke eng lentswe la modimo bukeng ya bakoronika ba bobedi chapter 7 verse 14 ebile ga botse go theogela monafase e bolela montshe gore ge le ka rapela le tlhomogo le dipelo la ke le modimo ke tla fodisa naga ya lena then monafase ya bolela gore if ever le ka šhele melao ya modimo morago ore ke tla dira gore kereke ye e be seboga go batho so se se ra gore fitlhela ge batho ba lemoga gore orela jesu o rile ba tla letseba ge le ratana mme le ratana ka nnete go gona kereke ya modimo e tla bang kereke and-e bophelo ba tla ba gona ka re ga kereke morutimanaka o rielo a le ka sekeng ka mankwe
0: morutimanaka re leboga molaetsa owe ba re batho ba tla re tseba jwang gore rena re ba gago e re ba dumedi re ba kreste empa re iša lona lerato ka kereke na
2: SSKV le kae
0: re gona le kae batho
2: ei ta bo itshwerenye sa mma ke golo a re tse gore e nyaka eng gore e loke cause le baruti ba rena dikereke ka moka ba bale wa tshwana a re tse gore ba tla gala ke manga mo side ya bo mme yona e wes o rolelwa eng o ka setsebe gore motho mo batho ba tepotse gore modimo bona ba tseba modimo go feta batho ba bangwe a re tsebe re ne gopela modimo ke a tsenelele a lokise bothata bontle le modimo a ona a tlo bolokisang motho wa nama ena ka seke a bolokisa bothata bona bonyaka modimo re ne mo rapela re mo gopele gore modimo nke o tsene ka mogare a dikereketse kgole lerato ka mogare a dikereketse moferefere ko eng ka mogare a dikereke gore go lwelwa eng o ka setse bo gore maybe o lwela gore nna ke a tshwanelwa ke botlana ke apere ga botse SSKV tabe ke golo a re tsebe kore ke mathata ka nnete
0: o tshwanela ke
2: heletapolo tsa rena re mo gopele nke a tsena ntle le ena ona wa ka ilokise tshwanetse ilokise ke modimo fela
0: modimo a re thuse
2: motho ena gawa o senyeile dikereke ka moka go senyeile ga o sana lerato mo dikerekeng ke mponeng fela mo dikerekeng dikgomo gare matlala ngwana lela ka mosimo ke le ka mo Pretoria tango
0: yo ngwana kgomo yo
3: tobela SSKV
0: reloj
3: ke tsosa baruti ba ba latelang moseamo NC Maranatha Baptist Church Zone 4 Solitansa Se show up

0: Church, Zone 2, the Mabitsela Stich, Matamanyan Baptist Church, Moleji. One of our Tushaki Muruti, Slep and Tema, Kanana Baptist Church. Gallebuaki.
1: Muruti, Relebo, Relebo. Be re sale ka gare ga taba engwe shape le re ya go tsoša baruti ba rena ka dikerekeng a gona taba e re tsweleng pele
2: tlhobela thobela seskv seskv nna gona re taba gore batho bale ba ra dikereke ke taba gore batho ga ba sana botho seskv ande batho ga ba sa tlhompha modimo ke bona ka re ke bona bothata bo bogolo seskv a le no mabotsa ke le ka mo ka tlhontshelo section ga ke mola moletse ka mabotsa dithabeng ke re moshate
1: jale re elang ka dikerekeng a le ene wena ga o bolela jalo gore batho ga ba sana botho o nkgopotsa mosadi mongwe Shumabane o tamišana le nna ke motho mosweu o kere no all is well thank you ka morago gore a reetse ka gore batho matšatši a go sana o ana le go taba le motho mongwe le mongwe for himself a re sa naganelana a re sa kwelana botlhoko kana kara wa tle wena o ska bolela jwa a re go go botsa nnete ka re empa are a se batho ka moka are ka a se batho ka moka ba ile go re dirana taba yo are a go sana le rato mo lefaseng mawe a go sana le rato o mongwe le mongwe o itebeletse o mongwe le mongwe o dira tsa gagwe ke boledi sho ke mantšwa gago Allen Mabotsa 086-0002-452 ke kgopela go tšea megala ke re le ke tla tšea megala e mene fela ka gare ga taba ena go sele ka mošate go segaletše a ile sene go sele go sele re tsogile rra lena
3: a nanyere
1: na
3: o seleletseno ko nyakana mongwe na ke nose natsenase
1: ya gore re he re kwešane botlhoko ka dikerekeng le baka keng
3: kere moore nna ke nose nnatsenase yola o nose yo jane jan
1: o re a lebelelana ra kalana ra yo
3: ya bona bothata ke yamewe
1: judase ke go kwele ka mokhutama ka fao
3: nda
1: yena o re ga re bebe difatlhego jale rena goreng re a tlholana ga re bebe difatlhego pela modimo na re a lemoga gore a gona mohumi a gona modidi he pele ga gagwe re a lekana a o ka gore ga re bebe difatlhego a re ke ngwetse maina a re ke gwala gwa ditse maina a bakhumi fela ka fa ba go sonela kudu ba go ba bohlale kudu o gwala gwa ditse maina a rena ka monka ga bona goreng re hloyana ka dikerekeng le hloya ka dikerekeng le tswa kae re bakishana enge re lwela enge ka gore re ile dikerekeng ka monka re ishe ke motho go reta le go leboga gape re ela go reta gore modimo re ya leboga di tshe go fatsoje o re ya pesitsentso di tshe go fatsoje o re fileng tsona re ya leboga re ela go moreta gore ga go ya sonang le wena empara fetsa ra kwešana botlhoko ke ka lebaka leng re sa elang kerekeng ge ba re ela go baka 086-0002-452 ba babedi ba mafelelo ka mošate go sele
4: okay dumelang ke gona la lekae
1: go sele go sagaletše tswele
4: ao go sele fena ee tabe lebeleng mo tafoleng ya ba yankiša mo lengwalong la Deuteronomio 32-35 ke o bolela mantšwa gore ke setso le kotlo ke tšaka and then ke mo e re rutang gore batho ba lebala gore modimo kana o gona e le ka nnetennete e le moya o e leng gore ka nnetennete o kgona go lefeletsa batho ka lebaka la gore e re tshepiša gore bao ba lebalang gore ke setso le kotlo ke jaaka bona ba nyakang go itia bona ba itlela le bathweng ya batho ya re bontshe gore tseo di tlileng go ba wena di tlatla ka go a gofa di tlatla ka pele jalo ke gona mo lengwalo le le shaitang gore ba o bona ba sa bushishima ba ka ke ditlang go ba wela ke sa tsaka go agofa ke Deuteronomy 32:35
1: ke ka mokgona ke bona ka gona 35 tshwa le masemo ke a go leboga Deuteronomy 32:35 re lebogile kudu
5: kudu le mama
1: a re lo cheng
5: ke tsai mama
1: go sele go sagaletse lena
5: o sile mama re
1: re a leboga
5: ke le bolela mama e botlhoko la seba
1: e botlhoko
5: e botlhoko mama a nna
1: ka gore e direga ka dikereke kudu ka gore e direga ka kereke
5: mama o botlhoko ka dikereke ka go la re ba sa dikrena le santu re tle pele ka dikereke re bontshe o go loba modimo e sele re a nyenyana mama
1: molato re bakang
5: mama le rato e re ka ya ka dikereke re le rato le tlhompho le boikokobetso mama re tle tlhomphane
1: jo
5: mare re ka tsela na fase mama a no more ya gone
1: le ra gore botata ke gore
5: ba tswadi se ba sadi le sentse tswara tsho ka bogale pat a re tshware mama ba ne ba sentse bona bogolo ka rena
1: yo
5: ke mama shema ite from mulichi ya ko mate
1: mama shema ite re ya go leboga e bile re go amogela
5: le go nna
1: are le kolobetseng ka nnete re a leboga re leboga le ditshegofatso tseo le lena phadimelang ke tsotlhe go botlhoko re elang kerekeng gone re le kgono ka nnete nnete o kae kerekeng kore go nosetse go swana le mešomong mešomong re kwešana botlhoko mešomong bana re kwešana botlhoko tšatši ka tšatši motho o kgona go šoma alla alisha ke mong mošomo alisha ke mošimi ka yena mishumong re dira na secha chikachati mishumong mishumong re tla re baka maemo re baka gore mong mushumo wa ka mpone gore na na ke wa pele ke wa phalatsa pele e na ke se kgwarisa mabethela na ke o mokaone ke gona go bolela go phala ba bangwe go ba ke kgona go dira mushumo ka bokgwari ke kgona ke phala ke ra mushumong jwale ke rekeng gona gore re go tsana botlhoko ya mushumong re bona e dira ga kamehla ene ka mushumong re a tseba gore le bakakeng re a baka re nyaka go ba pele re nyaka go ba ditulong tsa pele re nyaka go retwa jwale pele modimo a ke rena ke rena re mo retang rena ke rena re elang go reta yena jwale ke ka le bakala eng re go tsana bohloko thabela ka mushate go sele go sele Raluch. Okay, ake fete. Ke tsane ka fa. Tshobela ka
5: mosha.
1: Go re bona le kae mamso?
5: Ke ga tsaba e mo itse.
1: Bang go. Ke ale kwa mamso o mane flora.
5: Ah, o sharakana mo dikereke.
1: Molantu go sharakana jang ka dikereke.
5: O itse go ka ba tsaka tsa di khupika go o bona go ba nang go teng ka tikano ya bona. Ke ba fitha ka ba di tsosa ka mo le ka mo kirekeng ya no o itse o tsakira o tsena tsenwa o itse o se monate o ho iwa ka ei na ga ke bona ka mo kirekeng mara
1: ba ba le ba ka eng ke eng
5: ye a ke tlo ba tswa di stilo maemo o ro ba tswa a ke tlo mo mona o ro ira halang gore o itse ithoi ko tsaka go tlhoka mo kirekeng
1: a pe ko sa botlhoko
5: a ke ke ena se re ke o tsena mo yona
1: gore di kereke ka moka
5: lo ka re ke aka ba re ke tsabela go ka o di
1: tsena o tsaka na le tsona
5: bana nna ke lo re ina ma sentsile nna ke tle ke re ke ke tle ke re ke go rapela modima go tsisa ka motho mo ke re ke tle ke liwa
1: motlhomong re tlhoka go kusha gore ke ka le bakala eng re ya kerekeng motlhomong re tlhoka go kusha taba yeo ka nnete
5: re a re kusha neng gore ha o tle ka motho le ka
1: bona
5: ha o tsena ka munya kwa kereke gore papa ke tle ko wena re ke ke kam go tlhomong yana a ka se ntse mo ke mo ke e re ke la ka le tseng wana o swa ba September ga no motho ha ke la ga la tsika mo ke sa itse a ka tsena ka se tota pele ka tsaba ka ba ke na le di wa makonga ke wa ma joana ba tho
1: eh
5: o mo ile le tsengwa nyana ka ke ke a tsapa kwa le mpoteng wa khapa wa tso ya sekolo
1: yeah
5: re u ithute wana wana ka motho o be le kopana ma sioni ya ka di 3 ka September
1: re le bo ke mafela be ke re ke wa di 3 tsa September le khono lona le le ka re lona
5: ya wana ka ka fiwa na mela ba ya ka mori yena na abelo a tsedile
1: ya
5: a itse le go tsoga ona o tsogo rata go di tlo mpitsa fola ne ke mana mai mara ba mpitsa mana flo
1: a wa tsena le na le o gole o gole le ba golang le bona le tshetsela le bona re le boga
5: mang o tsoga o nang le bona ke botsa September ke ba itse ba hatella ba tla ke a tsoba tsosa ba what happened a wa
1: Ya, ele ka re batse ba gatella fa slap le feditse. Wa itse ele ka re ba gatella. Yo mamso, ke khopela tshe wa mafelo felelo felelo. E ka mo lesseng tshireng mo la ke bona Stanley Mothemane RKV, ere ke go botsa good morning. E ntwa ka kerekeng e hlola ke basadi. Padishano fela. E basadi ba padishana ke kerekeng. O ne le maka Stanley. Are ke ka mo sentshirone, sharp sharp KV. E Stanley Sten warenye barka basadi reela go phadishana ka dikerekeng lena taba ye ke yona na e gona ya phela na right ere pele o tlotsa shabaruti ke feletse ka magala shi ya tja go tloga tja masa go sele go sagaletse
6: sekezi
1: re lotse
6: ke mahaba ga mosibaye
1: eh ba ga mahaba
6: o tswa go tswe
1: ke letse ba kudu ba nna ba
6: go o tswa go gore re swa dile nko fetwa melemo go ba tswa ba e lwa ka gare ga dikereke
1: ba ba kaeng magaba
6: a re tsebo gore go go bonwa go nyaka maemo o nyaka go bonwa ka gare ga kereke go ba eng ba sa itse go rapela ba e jo bonwa
1: gape ga botse go ra gore taba e re bontsha gore a re saela thapelo a re saela go dumisa modimo ao
6: a nna gore re kwa botlhoko ene mangwalo a gona a tlhalosa gore re tsebe gore re bitsing kerekeng ebile a ditea ga botse gare batho ko gona ba sa goganang goganang ka gare ga tempele sathane banna ka tsenelela batho ka gare ga kereke
1: Juan, Juan ka o re tshe go mo fenya.
6: Eh.
1: Ene a re mo meme ge re hloya nna ka yona tsela yona yeo. Morutsi magaba.
6: Ga tere re swabile, re na ba ruti re kwa botlhoko. Ge re bona phuthego e go gana go gana ka gare ga crack.
1: A e bo seta ba yeo e bile ga e botse.
6: Oh.
1: Yo modimo ar tshweng moruti we modimo ar tshweng
6: o di mo se tshaba ka moka sa setheli jeng khutleng jeng ne ja le fase
1: mm
6: o tla pele ja re khunya me re rapele go bona fithele moye mebe ka ka mo gara ga direk
1: a itsweng a re ntseng
6: re di re go wena KV le bana tlhile ba sia le moya se se tompagane ke re go wena ke re mudimo fuwe
1: Amen.
7: Gospel Fest Day, Hotel FM. Re fodisha moya wa gago, ipsene ka Hotel FM. Shate what's up with Tabi show.
8: Mama wa hanyima sumenne. Mphele ena society e bile ke tapele go tsa molao go aga gona tsa bogone botshepegi le toka go tlhagangwa go basketse magolo senyane masume se swa itsela. Go dinye ya lewedi ba mphele ena society attorneysa. Ba ke tika mengwe masumenne e sa nmala company ya hlongwago. Mokitiko wo go gona tseletse le mphele ena society ba le sepitseng morerong wa go thusa setšhaba ka tsa molao. Mokitiko wo o tla sorla problems za le ka la hlano lewedi. Tabele femo e tla sa tui go tsho khromlezal na go nyegeng pele ena associates ba kitikele tola bona la mengwe ga masumenne mphela ena associates attorneys setting the law in motion
7: tobele fm mo shata botse bo le boithabisho
1: it is well with my soul linda rental ke na gana gore ka ona mgo a re tsholeng pele leto ke la sele moya ka masa go sele go sagaletse re ya go tsheya baruti ba rena a reng re ba gwateng a reng re gwateng diphuthego tse e leng gore wa tseba ge re bolela ka mokgwa o ba aparetse ke botlhoko

0: sama o kwagale a o kwagale le ga tete molaetsa ga go a ke tsa gore re mo sa kwagale re ke kwe Mona Lisa Lemos, happy birthday. Happy birthday, which is he?
1: Khotong se skebi khopela go thata ba ruti ba latela go muruti France fala Gregas CC ga thaba muruti Jan Mudiba o tswa ga thaba yena ke muruti wa Gregas CC kwa ga Mthiba ke felletse ka muruti Daniel Bijau ka Motutuza Nigel na ke moleke film on Mampa ka Tutuza John Dube village ga e ga molepo ga mmamatsa
2: ditiro tsa ba apostola chapter 2 verse 1 ere ka tsatsi la Pentecost ba le mmogo mme moyo o mokgethwa wa ba fologela ba bolela ka maleme se se kebi a gone ntlo e le gore ka e fitlhelela ka dikerekeng as long as rena ka bo rena ka dikerekeng re be bana difatlhego re se ne lerato re sa ratana re no ya dikerekeng ka gore re yaya moyo o mokgethwa o ka se dule mo go rena ka gara dikereke se se kebi ke mo bonang re tsena dikereke re ratela metlha le mabaka mara o loise dilo tsa rena di sa loke because kerekeng re no ya ka gore re le di-membera tsa kereke mara moyo o mokgethwa o se gona mo go rena re ya dikerekeng re thabile mara e re boya ba bantsi re boya re nyamile dipelo ka gore re tlhakana le meraferafe ka mo dikerekeng batho ba e le gore ba tla kerekeng mara ba sene moya wa Modimo ke mašiane se se kebi
0: yo moruti a re thuše ke ra Modimo a re thuše moruti mašiane
3: seke go seile go fagaletse Dr. Nabogadi KV Mašego thaba o bolela ka yone ya direga re ya e bona o beetsa pele ba dikereke tsa go fapana-fapana re ke ra bona baruti e fela nna e be kereke e le gore ba re tlapelo ya seboka tlwana ebe o le maatla ba ba dira go taba tsa re tsweleng pele go ba rapedisa ba tlile go feleletsa ba bona tsela ya nnete ka gore re ya tseba gore ba ile kerekene ba lebeletse maemo a itseo ba ile kerekene ka lebaka la go kwetsa batho ba bangwe botlhoko ka e tlapelo ya seboka e na le maatla re tsweleng pele go ba rapedisa taba e tlo fela Albert Machatani uses bread, I guess, because that's what's normal.
4: Tobela ka ga song se se khopo le kae na rona se se khopo ka gara ga dikreke batho ba lebetse modimo batho ba itibetse batho ba dira bo ithatelo ka gara ga dikreke batho ba khopisha batho ka gara ga dikreke ha ba sa le go re le meta le mantsho a bona ga ba bolela le batho ba ba khopisha ka baka la gore ba lebetse modimo ba lebetse maikano a bona a gore ba tle go tlo rapela kona di mabuya ka kona mo lato tshumo shat.
5: Khotso
0: ka go le fena. Khotso.
5: Ke khabare le mogale ya bua mo. Eish, os taba ya go ithata. Taba ya go ithata kudu. Eish, ba bang ba rena re di victim. Ya. Ya taba ya go ithata. Ba bang re di victim because of this thing.
0: Yeah.
5: Ba go kereke o thomogile pelo ya go rapela
0: mm
5: a o fitse go thoka tshapelo le la tlalela gore go go boima lwa no go gore mo ga ka ra ke amogelega
0: o ka kerekeng mm
5: mara na ke le sefela mo tabana ke le rapela ba ba pakile ba ba botlhale ba botlhabela ba eta
0: mm
5: bana ba se ke ba re makatsa go pala o senye ke rialo thobela
0: le tla sebe di victim jang ba thonle sanela ka mogomo ga ga ga ke le bele tshe sutu e ho jale le ya kereke sa ta se seng le se seng le ya kereke se la yo le tla ba ba tsho tlhabela
4: go tsong khopo
0: a ye teng
4: jo tshina ba le mo se shangube ke khwata ba ruti ka moka ba kereke a senteng ana Zion Christian Church mo se shangube ke a le bo
6: eto ga di asale mo a ses KB dumela dumela dumela ka mo
0: a re
6: go re ke khwathe bana ba ba bediwa ke Mr. Logodi ka mo Moramadi ka mo ke Mr. Salapa kwa Sikline bana ba re kopane ka mo spetlele ka baka la stroke wa tswa ra fana maata ra tia ra tishana ka mangwalo ra pedishana ka se sebaka ebile aua re ka gone re kgone tela tse dingwe ja bophelo ke la ka letse mogwaka Jimmy Mofoje Pipete ke re go le kgwedi ka moka ke ya gago monno o monna o ne lerato o re thegile kudu-kudu se sekebi Kaiser le kosimoto vela pola tumshate
0: Kaiser re leboga
7: tabela se sena pa
0: are
7: ke ko pa re mona la bona o khatse ba tso wala tsala gore tse sulu pa se wa pela ka go gore tse Christopher le pa yo ka bo sprints ka mo a bo le murti ko le tsa mshaka kwa la mashila bele e lengwalo la ka tsamana ka mission ke o kuranta wa pele 14 verse 64-36 ke a leboa ke mo convincen ka mo sporetsa a diphatlhamano
0: kanyane
8: tamaneng tamaneng se skv
0: tama
8: ke tshepo mashile from Akonu go botlhaya Bongolo ke a thoma go tsena mowa a thobela FM
0: ke a lekwa ba gamashile
8: na ke le pulana vele nke se bolabole sepedi ke a thoma go kena thobela FM ene ke nyaka go dula ke kena
0: re a leboga
8: ke thabela lenanego la go almost every day ka letetsela letetsela almost every day fele ke dula ke le na le wene ke tshepa mashile from Akonu go botla Bongolo
0: mashile re a leboga mothetsela ke leboga letsebe yone o mphago yona ka masa o re adima yona re a leboga ka one Akonuko
9: tobela se skv go seile go sagala ejeu ke gopela go fitlhisa sealemoya mo difaneng tse di latelago tsona ke di kwagala
0: allright allright ke ya kwa rojale ke tsheletse maabaneng a kere okay ke gopela go tsea e ba engwetse go familaitsa ba re kv dumela ke makgoneng re bone malatšhe ka mo leboa kgomo sone f extension a re baruti ba kereke ya ZCC ka leboa kgomo ke gopela gore ba kgwathwe ke mmino wa gospel thursday re a leboga the farming granny kgotsegang baruti ka fao leboa kgomo ba ZCC thobelang mma gore ena e re ke go botse batho ka dikerekeng ba košana botlhoko ka lebaka la gore banwa ba ba utama ka kereke ba tseba ga botsebotse gore le rato la kereke ga le gona ba bangwe re banwe di kereke ba ikuta ka diaparo KV tumela ke gopela go khotsa baruti ba ke moruti Pat Motshenya moruti Paki Chaba ke feletse ka moruti Shaile Moloto ka moroi Boko ke Mpao Emmanuel Selolo a fetse a re moshate re a leboga sama mengwe melaetsa shi okay ke tshe ye e rometswe go kere okay my person ke go tedije le nna ke go filetse be ka re ga moshate wa tsebo boithabiso motsoshe Salom Siema ebile ke re happy Shilas day go bomme ka moka ba merapelo re a leboga Salo ka gare ga moshate wa tsebo boithabiso
4: tsholela mo SKV ke re ba ruti ba latelang re ke tsoshe mo ruti tselana ana mo amatlo ka re mo ruti niko ana mo amatlo ka re mo ruti tsweleng ka kwalelaka ke re ba tsohe ebile ke kgopela go godisa Rando Matjeke ke ngwana setlolo sa boti ka kwa Gauteng ebile ke re Tsakane Tšhabalala wa gola le yena Mamotla ke re bagole ba gole tanke
10: bosela bosela bosela seskebe Mašego šitše ngwana kgale go seseta
0: ka nnete
10: ka re ka rata go ba tsoša ka gopela go tsoša motswadi wa ka e le go maitempholwane le bana ba gagwe Alfasa Lateke two wa sekororo go tsoša le yena molekane wa ka e le wena ratanang Alfasa Lateke one ga fane ka golela go moketegoo mpholwane ka golela bjale ke tsokile ke ya mošomong ke ya go sela ke ya go namela sona sefatanaga sa botlhoko le go sona sa great nor e rata go tsoša le yona moruti wa ka e le go David Tshobela from Take two wa sekororo le moruti le motsai Alfasa la Begas Ford ba ile ka mošomo ka re a ke ba tsoge le bona ba dukiše bosele bosele SKB Mašego danko
0: ya wa kala gore mo tseleng o šetše o tsogile ka nnete ya a re lebogeng Gospel Thursday ke yone e re leng ka re go yona thobela SKV dithapelo šediwe ke didibiša go baruti ba kereke ya St Agnes ka sefela sa number 60 difeleng tša sione tlomo yo o galalelang moya wa nnete wa tšhisego moya o halalelang wa nnete wa tšhisego a o re aparelen ka nnete ka ra dikereke lengwaleo ke Joshua 1 verse 9 moruti Robert Matshona ka makhubedu ke ra makhubedu ka Leboeng Makgalane le moruti morereng Patrick Serage ba ka mola Leboeng le bona ga mabelane moruti Komane ka mola mapareng malaineng gausi le phiring ke Edwin Komane a re go yalo ka Phalaborwa Hanville ga Kgoši Makhušwane Leboeng ke Tshwenyane motsamašhate wa Strydom Tunnel felo fao ba re ke ga Matlapang Kwaletše I lo seen rele boga
11: tele ke manane o arena office mo setlengse ho epo ya rena ya SABC plus ha mo go le go 87.6 go fitla go 92.1 FM re mo shati

0: Releboga, Ezekiel Walker, faithful is our God. Utsepegile bo shone motsegare ka nete. Rena pele re fihle ka kantorong tse kgolo tsa kgoro ya tshirilitso. Colonel, Colonel, salute.
1: Ke le dumedi sha ba theleji ba se le mo sa gešo sa segolo Afrika borwa ka bophara sa thobela FM. Mme sonya le tjaji wa bolan le lena ke muruti apostle Mothusho ga tshwene go tswa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries ile go moletse motinti. Ba gešo re sa le gara kgwedi ya le wedi e re go botjang ka bokgwa ba rena. Ntubeleleng ke labele lentjola modimo go tswa go dipisalome chapter 27 ke tlo bala verse ya mathomo. Le abubedi iri morena ke sietja saka le mophulushi waka nka se boife motho morena ke botshabelo byaka nka se tshuge motho ge batho ba babe ba nthlasela gore ba mpolaye ile go bona ba tlaishi le manaba aka go thetjwa bona bawa haleluya mutheleje mswana ja jikinyaka go wabela lentjwa la modimo mopisela mo re morena ke sietja saka le mophulushi wa ga nga se boife motho morena ke botshabelo bya ka nga se tshuge motho bisalo bya ta fite ke na go rhegi bolela le misonya le tjaji ba geshu o re morena ke seetsa saka wa tswa re bolela ka seetsa motho mang le mang ge le tjaji le thoma le re fa seetsa re gona o tswa re eme re gona o bona tsela o bane ge ile le swiswi re ga se gona o bona jole mo bisalo mo re seetsa saka gore ye selo se a bona nka sona ke sietsa sa morena o ile mo phulushi wa gagwe o re nka se boife motho ba ga shuna kwa nwe ge ile ka raga le swiswi o nale go boife gore motho a ka tla a go swara poo motho a ka tla a o go batja ka bakala gore ke le swiswi o boifa motho wa ka banga le gona ka raga le swiswi mara ge go na le sietsa mo pisalo mo re nka se boife motho ke na go di chata ba e kere mo maphelong a rena rena le go fihla mo ileng gore gona la batho ba bang re ya ba boifa ka bakala jere dikweleng ka bona jole mo ba fetang gona re tshaba le go feta ka bakala gore re ya boifa ka bakala gore ga rena sietsa sa morena gona le ditsela tse re o tshaba le go di šomiša ka re gona le motho o mo tšhabang gona le batho ba e le gore ba ile ba bona dilo tse dikgopo di tlhaga mara ba tšhaba go fa bopaki ka bakala gore ba tšhaba motho o a leng ka re ga taba jeo nako engwe batho ba bantšhi re be re swere tsela ya bophelo re fitlhe mo e leng gore re tšhaba batho re tšhaba go direlo jedi ka baka la gore go na le batho ba re ba boifang tafita o fiwa ke maatla ke modimo ke mo a reng morena ke seetsa saka a re ke mophološi wa ka o re nka se boife motho jale ke nako bola le motho eleje ga ke se gore na o tšhaba ma motlhomo mošomong wa gago go na le motho wa mmoifa motlhomong o mo tulong ya geno go na le motho o e leng gore ga a dire dilo ga botse mara wa boifa motlhomongwe o ngwana wa sekolo mo sekolong go na le motho o e leng gore wa mmoifa ge o nagana o tsoga o ya sekolong o nagana mothola o felelwa ke maatla ka gore o boifa mothola ba kaso letshogo le la go tshoga o tshosa ke motho le kotsi kudu gobane le go tseela botho ba gago ka baka la gore ele o thoma go phela bophelo bo e leng gore o phela ka poifo ya motho o mongwe mone le gore ka moka ya gere le batho motho a salela o tšhaba motho o swantse motho e ka nna ebile a tšhabe phoofolo ye e leng gore e ka mo gobaja o seo motho go na le batho ba e le gore ba e phetošitše diphoofolo gore ba kgone go tšhošetša batho ba bangwe mare mopisalo mo wa gana ore nna morena ke mophološi wa ka ngwana ešwa ke tse gore na wena o boifa mang go na le motho wa mmoifa o tšhaba o phela bophelo ba gago ka baka la motho ke nyaka gore o tšee lentle la modimo o tsebo gore o se ka boifa motho bane morena ke seetša sa gago a re rapele mesong ya letšatši modimo wa rena re ya go leboga ka lebitso le le maatla la Kereste Jesu modimo wa gore ge re e tlhakatlhakantšhe ke tša bophelo wa re seke ba re boifa gobane wena o seetša sa rena ke rapelela motheeletše modimo wa ka wa go kwa mesong ya letšatši o na le maemo a lenkare ga ona modimo wa ka montšhe mofe maatla mofe bohlale ka leina le le maatla la Jesu Kereste wa Nazareta re ya leboga amen
0: amen and amen le lena modimo wa lešegofatše a le dira ka go leoka re leboga apostle ka ona mogore o fitlhile mafelong a lenaneo ke leboga tsebe ye otlhe omphepileng ka yona go tloga iri ya boraro go fitlha ga jongwale ka ona mogo mašhelo modlele le yena sho o re fa ditaba tša mathomo tša meso ka morago a šuthelela kgadi ya ditšhwene o na le banyana wa ga letsengwalo ga mmogo le setlhopha ka moka sa tlhokolatsela le ba ditlalemiso shiba ba gona ke bolaka kgoši sese o na le leitso e le ga mathato manane o ka moka wena ipsine ka ona ka mmino wa gospel thursday letšatši la lekgono go tšwa go nna taogadi phadimelwa ke tsohle tšeo yang go di dira shalom shalom shalom mašheleng

0: wa tsaba ke eng ne ah wa ke khopela le intuition seja batamela ke khopela thuso ke khopela le dirending ya kishisho bitjang sepodisa sa nnete se di edinya kishisho a ikone re ntwe di era mmoki enka nke bona ere ke tlo diela WhatsApp ga ne jwatjo o bone gore ebe ke bolela le Takin Doma ba ne ka nokomang go ring re tsena ka go shata Takin Doma ga yena wa go pula re le be ke o feta ke boletse ka rai man a ga ne go diega eng e
1: yo prophet man
0: e wa man o na le ba go wa man a ke kushi
2: e ba bo tsholo re e tlhala ke ngwana wa ba ke bolela ka ngogolo e ka se felelele ge wena o ka se tshwarane le iga nna ka tshwarana le Joy le Joy a tshwarana le gabo gabo a tshwarana le Tleshia nna ka tshwara re tlo feletsa re leng kgokolo ka moka
1: are
2: re ka ofela
0: batho go re ke nyoko o bontsha a ke gone go kwishisha gore go diega jwa
1: no
2: re bona madi
1: o se tlo le ba di e se gale te ba re tsa motho a sa he ke ja o se tlo ga mo nang ka no ga di se pelela ga no mo we
0: awa like e buti e seng gore botse botse botshata ke ba le ba ka kwa bo tleshia le bo gabo ba di yae
1: ba o kwa madi
0: awa go na le ntongwe ba ebe ile ka mogare ga ka o ka re ba ntse maisha ka sentsa go ba ntongwe ba lebele tshuri ke di yae o ba lebele tshuri ke di yae a re tlosheng ntole go ntse ntsha mathate ke tla gona nna awa bona muwe lebelang ka mo WhatsApp le lebelle nako ebe ke bolela le motho mutshile jo thobela FM ke yena Takin Doma wena fela ke le gore re botsinna ne o ka yona misong ye mebotse ya le gone ke le so mesiswa me tso jo e riela ya botshelela re tsene pakate inside re fitlile
1: re
0: ke tsapa gore wena mutshile jo thobela FM lo wena o tsogile ga botse misong ya le gone ya wa bona ke wa bona ke
1: ya bobedi me tso tso ye masome pedi
0: se swa re mabane ene ntwe ke tse bang gore dikosha tsa mamotlhabe shetse ditsene
1: ya ke in be shetse ntjini no gona ga
0: khale di remetse tsa mamotlhe a ke tsebe ke tla ba sekisha re tshwanela go sekisha o mongwe le tsogile botse
1: o ka bo kwela nae na re tsogile ga botse fela
0: aga re le boga ditaba tse di tsweletseng mabane ke rile ke bolela mo ka tlhalosa gore tabela ya metsi ya le gona le mo ile o ringe ka sefelle ga botse tabela ya bana ba le a re sa tseba le gore ba bitse bana goba eng ka lebaka la gore bana ba di lotselane lotseng ke diega ka kua ka lebaka la mtshelano ya metsi a se di felletse botse moshimane o tlhokofetse mo ile goreng monna wa mengwaga e masome tlhano tharo o tshwere ka lebaka la gore ebe abatshelana ka metsi gana ka mogobana ba tshela batho ka metsi monno le bana o tshwere mphaka go bontsha o kare ile a tlhabatlhaba kua le kua go bolelwa bjalo kalinane bjanong ge e bo o ka lebelela di-video tsela ka mogo o tla kgonang go bona gore yela e be e ka se fele botse tabang kosa botlhoko gore ke bone tse dingwe tse e le goreng ge e be ba bula mabati a difatanaga tse e be di feta o humana ba tseya dilo tse di leng ka gare ga sefatanaga bjanong wa bona gore e tsamaišana le botsotsi sekebekwa a gona gore ke bana ba keteka taba ya masepala le nkwe ngwago o tlang beketse pedi tsa mafelelo tsa August le beke ya mathomo ya September tswalela metsi
1: batime metsi
0: timang ko gana mo dilo tse di a batime ka lebaka la gore bana ke ra a bana taolo
1: ke bone o mongwe ka moarapese batswalela le bati wa tswa o ka re tsomola
0: tlhakole namile ba bangwe ba thubile mavastera a di bese dipese be tsaka kwa Tshwane tse dingwe dipaletse ko sepela mayara o shetsa bontshitse dipese tseo le gore di thubile mavastera ba gapeletsa gore ba kgone o tshela batho metsi ka gare gapese gore ba re thubele fastere gore ba kgone o tshela wa bona gore lotse a isa le dilo tsa o tsamaisa ke moya wa go ipsina o lantse rra loka ka ona rena e be rra loka ka ona go na le nto nngwe e le gore nge tsene a re tsebe gore ke tla re keng eupia gana ka mogwalo ke bolelešana le Lorraine kere Lorraine o re go nna gore bana ba gane jalo a bakwa ke re batswadi ba kae ba palelwa batswadi ba bangwe
1: wa e bona one jale go diregetseng taba e diregetseng ga bjale ke ana mo re tlo go thomang go tseba gore batswadi ba ngwane ke ba ba feng ge ke bo sa direla ga selo motlho mongwe e le yo mogolo yo a lobile bophelo bo tla pala gore re khumane batswadi ba motho a dirileng se
0: o do bolela nnete ka nnete re mo maemong a e le gore re batswadi ba palela ke bana ka lebaka la gore ya ntshosa ge re batswadi ba palelo ba tla re ba hey na re mo se mothile nko nthushe re mo se mo se ile gore re bana ba rena ba re palela ka nnete ga re ka go ga mogola ba di ema bane ke ka mogore le belelang re batswadi ba paletse
1: Watsaki gona le gatishengwe ka mola northwest ya murutwana a shupa teacher ka monwana na pile le ona ke engwe ya ile gore ngetloga e bontsha gore ge e kebe motlhomongwe teacher ela ipetoletse go ba ikarabetse ka mogomong ke yana mo memi motlhomongwe be re tlo ba re tseba batswadi ba ngwana jwale re e bona ya phatlalala ga bua le ga ona motswadi o ile gore nge o tloga a ntshitse gore batswadi ba ga e ke ba mokhute mo jwalo mo jwalo mo jwalo jwalo ma se sengwe se ka direga batswadi ba kitimela mola dikolong ba tshosha tsa ma teacher ba palla go karabela jwa le ra iputsisa gore na ga na moweng
0: ke bona mo ware ke le baka la ditokelo tse ile gore di file bana ba rena tse ding tshintshi tse ile gore mafelelong mmusho file bana ditokelo rena re jwa le re ka batho ba golo le batswadi re palla ko kgala bana ba rena na ka nnete rena batswadi re re paletjo na pele bile re tsentsha mmusho rena ka gae ka magae re paletjo na bana ba rena ba re shita ba di yenlo tse ba di diang a re sana serka se bolela re paletjo ke putsho yaka motswadi nke le mpotse ka nnete re paletse wa mogetse go thobela FM
3: ke major league weekend ga Shoprite mo matsatsing a mararo fela o seketsa gore ntshola ka tshepelo ka 2 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions raka tshepedi ka 149 rand 1 kg ya Rama original 37% fat spread ka 34.99 fela o reke di 500 gram tshepedi tsa spaghetti wa macaroni a right brand ka 20 rand le championship boerewors ka 99.99 kilogram di hotjala go tloa ka labotlhano di 4 go fitla ka sontaga di 6 September 2026. Kitika Major League Weekend Arena. Ga Shoprite fela. O tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe. Mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata, ana le toro ye kgolo. Toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon. Na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma. Ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe. Deal or no deal South Africa. Ke mo maphelo a fetogago ka pele. E ka ba randa go ba 250,000 rand. Sephetho se teng, motsotso o teng, tsohle di direga ka nako ya nnete. Sephetho ke deal or no deal South Africa. Matatsi a beke ka moka, seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
4: Re ona gana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošatša wa diyalemoya. Thobela FM, mošatša wa tsebo le boithabišo.

0: Edwin Hawkins aina la Anthony Brown ke le gore ngwa e kwa ya suwelela ga ba ya le go thobela FM ditlame se gona le ba shishiba la tletse mhlomo wa re kwa yeti go ba chepedi ka pelanyana ge ba di shetse ditsene ga botse
1: dumela wa fana ga re tlo isha matanga o ka se bolele le so pedi go sasala le jadi go shetse ere tlo isha matanga
0: mona
1: bana ba palage ba tswa di ba palage ke bana nna ke sale lucky bana ba ka ke bona o kare nna ka tbelwa ka ke sa go tsofala ka taolo ya ka baneng mara tshe re di bona nka montle ke go palelwa ga batswa di ba bangwa o nyetse sa mashe ya tsena o lebelo rena o wa pariwa si jwang le na mele re bana ba batswa di ba motho ba proud ka bana ba ka ngwana o ka me ya paro ya gae bana ba ba se sha mo di thavene mo batswa di ba bona ba kae a sona go palelwa ara mo ele bana ba re palage mara notena nanga sierra
0: Ere re tlogele gona mowe re ele boga re tlogele ka tse dingwe morago ga se eupia e re tsene karolong ya rena re lebelele gore na le tšatšing la le kgone gore go tshwanetseng bana ba tseba bana ba kampatameleng ke tšatši la lena re a tseba gore mo kgweding ela ya go keteka bokgwa ba rena go fela go e ba le dilo ba re ke dila batswadi ba bolela ka ba tse dilo ba ra wa tseo di a ila o ka se di die o ka se die jwale di a ila nna wa di tseba ile ba go botsa gore o ska di eng ba re ya ila ba tlhalositse gore ge ba re ya ila ba ra goreng bomma le ba rutile kere a re ko eng mamotlha gore ba tseba gore ge ba re di ya ila ba ra eng khumana ba re o ka skota miriri bosego ka ntlong di ya ila o ska fiela motho mo maotong o tlatla mo di ora ska nyalwa di ya ila tsewa o fiele motho di ya king ye wena o itsebang ye mama ka ga ila re di ya ila wa bo ile bela ra ka nnete di ya ila ya ke sa idea le nna ka lebaka la gore ba re le di ya ila ke ngwe re tla ba re le bela tshwere tshwere ka tsa miso ya le khono David McHale o tla ba abledishana le rena re tla ba re lebele tsheta ba ya bogwa ba rena le gore na botsebotse ge re tlhakantsha bogwa bo le taba tshetse dingwe ba re bitsa di modern sivale jwale ditse sepidishana ka sebopego sefe
2: okay o re tseba ga botse mona go sa finishing pele o tla be rurutetja ka masheleng mona go phadishano ya one life ke mele gore nna le wena re tla be ntse re ipsina gona mo go ditlamiso tsa Thobela FM
0: awa ka se bopa sona se ntle lo senya nako e re ko gore na ba re tswaretseng ka kantorong ya ditaba mashilo mudluli ona le rena se re pa gare go tshwa go iriela ya botshelela dumela we show

0: taba cha SABC ye weekend ho isa tshego le tlhakore
1: ke le boga le join le iga arlo cheng magarenga tshe dikale tshelwa go ireng ya boshupa go thobela FM ke ja gore tona ya motlhagase Dr. Khosien Tsura Mogopa o re tsholetse ya motlhagase ya ka monageng ya nako ye wetlago isa ya go ithega kudu go malahla NC pele di tshego commission e di kgethwa a iseng go nyakisha mathata segniki a wa thibetsong go ngwa di shwa ga bonkgetheng ba yona le nang online interneting la go tlhaola bonkgetheng ka tshoganetsong Olete jo gore tlhatsi e mja ya mmusho e fe botlhatsi mesong ya lekgono tshekong ya kgatlhanong le bosmusicat matlana le batho ba bangwe ba bane ka gore ntsheko ya godimo ya Johannesburg ditabo ka botlano ke tja iri ya bosupa go thobela FM sejo re tshwaretse tsa dipapadi ke a leboga
0: o itse le papadi go thobela FM le fiki sejo moleta
2: ha ke a leboga mashilu mutheletsi na le tsana ya Africa borwa e le go yena puso Ditejani o thupile sefoka sa moraloki o mokaone wa kgwedi mo setlhopheng sa Chicago Fire. Yo Ditejani o tsweleditse ke setlhopha sa Kaizer Chiefs ke moraloki wa malaba wa setlhopha sa TS Galaxy kgweding ya July, August o be a fisha o fisha o nositse dinotse nne le go thusa go dinotse tharo tse e leng gore di nositswe gape o be a tloga a huetsa baraloki ka ena mo setlhopheng gore ba sepele ka morethetho wa papadi ya gagwe. Na le tsana ya mengwaga e masomepedipedi o isa flyer a Afrika borwa maemong a godimo kwa dipapading tsa MLS ke Major League Soccer. Gape re sa le gona fa o bile re lebeletse le moralo ka pele wa Bafana Bafana Lily Foster yo e leng gore le ena o kwagetse gore o a sepela setlhopheng sela sa Burnley FC ka kwa England gomme o ya setlhopheng sa United States of America USA ka kadimo. Go bale ka dipego Foster o ya setlhopheng sela sa Houston Dynamo MLS go kwagala ditlhopha tse mmalwa ba monyaka morago ga ge setlhopha sa Burnley se remule ke selepe sa magagane dipapading tsa EPL ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa Orlando Pirates gabjalo ba le ka ntlha ka dintlha tse lesometharo morago ga papadi ya maabane bosego mo e leng gore re bone the Brazilians ba shashara setlhopha sa Milford FC ka dinotse pedi go le fela

0: che ke le gore go ekwa a ga bia le go thobela FM ditlalemeso
1: ka ba ka go pula ne be le joya celebration 5 re ke thoma mo tseba a le bogale ga le keke
0: oh yeah yo a pere sutong wa mo feta
1: yo bi a ring go shela bana yo
0: o thomile ka sefela
1: e ke sefela sela sa ke Maria hao Asi madi ya gago man.
0: Madi ya gago be ile yena ka recording ya.
1: O be ile yena ka live. Yo wa tswa re ke nkoshe ngushi. Siva pa. No. Ya kyon. Yo arkwe ka fa.
2: Thabela thabela setlhopha sa ditlalemeso bana besho reng ke le botse bana ba ganebela ba kgone go laolega mmusho o ba sentse o re gala ngwana ngwana o tla go botsa ga tla go swarishana ngwana wa ka go swarisha mapolisa ba go swara. Yalo o ka humana le rukwana motswadi o wiki o palla go gala ngwana go strict ngwana o tla go joka matsogo ngwana o santse mo tsho re nna ka ga ka ditokelo a di go ditokelo di kwa starting e le no go phela ka ditokelo a ya dule le bana ba ba mmusha ya dule le president ja rena ka re bona bana ba bona ba go shisha ba gona go ba gala mara ba rena ba ke a re gona go ba gala ka bakala re bana ka re ba re laole le bana
3: dumelang ka gashone e ya taba e dira ke ditokelo ka nnete mmusho o file bana ditokelo cause ngwana o thoma o re wa mogala ao wa 10111 wa kgona ono e bitsa ene le ka motsarateng o kgona le o roa ao fa mathapa o romisa letso o bile tsa maphodisa so batswadi ka nnete re paletswe re le batswadi re paletswe ka bana ba cause ba tselela mo ditrateng kalwa kala ro ro wa mogala o bile tsa maphodisa ke thoma shotholo botoka mo komene ra mogopa
4: le se je le go she se se ka mo a ke tlo pala gore bana mishu
1: tami
4: re ra pale tsho le batswa di ka hore a go go pala mara go nyana ka magae o do di yo bo bo lo ona mara bo go se ka mo mara ba le re pala di sha ke point number 1 she mwana ga nbola ka magae ga o mogala o mogalo fetsa go tshepisa ba mapodisa so ba re paletswe mmusho wa rena re tsenyeditse bana komoka gore mole re tsenyeditse bana wa busha o sala rena batswadi so rena batswadi re le ke a gona motswadi a rata go bana ngwana a gagwe a re lotse snacks bothata mmusho wa rena o kwa o re tile go pele kono se o re tsenyeditse go bana re a leka mo bana ba rena ke make ka mogama shishi mjato
0: yo o ka re bana ba bolela gore ba tla le tshwarisha ja dikatsatsi na re tla bona go dire
1: re di a eng ha per ka sujure re paletse ke eng se ile re tshwantse ka se dira gore re tere loke man bana ba rena ba te ba tsenetse le
0: yeah
1: ho tsena ra le boga mela ja khatisha

0: ke mo shato wa tsebo le boithabisho ka nnete ka sepo go sona se re go gore na bana ba rena ba reng
1: tshobela batho ka nna ka lena ke nna go tsara photo glom go tso station se go sa ka ga go sona secondary school mara ke tsara ra primary school na ya ile bo kwa ka ba phela ba mpotsa ba re e sa phele ene ba le rena ba swa re tshepore sa phela cause ba phela ba mpotsa ba re ngwana ngwanyana a tshwanelo tsena ka le shakeng la dikgomo e a sa ya mabakeng ka lebaka la gore e tlo di gore a sa thabeleo ba ya mothibelela pelego le ba mpotsa ba re matlakala re fele le kontle bosigo ka gore batho ba bosigo ba tota ba di ba topa ba shumisa bosigo o tshwana le lefetho ba re shontšhore se ka le thomela ka ra metsi ka lebaka ra gore e thabisa monye motse madi le lefielo le lalaonkhunama la go fiela mo strateng ba re lefielo le dio shontšhore sekare se ka le emeletsa cause le tlo thabisa monye motse madi
2: ka motsato mopimpana ka motsato thobela mone lee le mone itlha tse dingwe ke nna pobalela meleka ke dia sekolo ke tsena sekolo sa kuthung ya primary school morutišaka ke sema mabola nna dia ela ke a ditseba o tshwana le ge a re ntšhetse letswai ntle ka mo gae bosigo a re letse molodi bosigo ka mo gae le metsi a tswe le ko ntle bosigo a le ka mo gae le moriri a re kote bosigo ke a ditseba di a ela
3: ka matšate mapimpana ka lena ke nna tšhofa tswa matšamane nna ke tseba sila se se rego segogo santse re se ka se bolaya ka rera ka pula se sengwe se re ngwana santse se ka se pela ka sete se one because o tlholela batswadi ba gage lebe se sengwe se re roko ga e re ke bosego ka gobane o tla tlholela ba geno digaba se sengwe se re mologa o teng ka metsi ka gore o raka pula goba o ka tla wa tonya kudu ka leboga popopopo
4: sepa noi noi sa mama keina ere ke tsane ka matšatšo mapimpana ka matšatšo nna ga nna ke nna tšhono tšhere ke tsana sekolo pula go sepatlha wa sekolo ke sa yamana ka na kv ka go botsela ga le lethaba nna dilo tse ke di tsebangtse tsa oila ke pula ena ka magadima o šomisa dilo tsa motlhagase ke a leboa ke lerata ratirati sepa noi sa mama keina
3: ka matšatši mapimpana ka lena ke nna tšhofa tswa matšomane nna ke tseba dilo tše di rego segago ga sa tshwanela go bolae ka gobane o raka pula se sengwe se re roko ga e rutiwe bosego ka gobane o tlabe o tlholelwa ba geno digaba ngwana ga sepele ka seeta se se tee ka gore o tlholela batswadi ba gage lehu kgomo ga egang ke mosadi ka gore e ka setse masi a mantši
5: lena ke nna moloka sekuba ke tsena sekolo sa doctor dixon patel ga ke tsaga ke ura ramotse e reng ke le botse se se le jwaele
0: malenaloe
5: ke tsebang gore daila ke ge o jala ka gare ga poto ka gobane ka letsatsi la lenyalo la gago pula e kana waila ge o ema monyakong ka gobane o ka direla ke dilo tse dimpi ebile waila ge o swela bosogo ka gobane o tsentšha baloi
6: o skaletsa molodi bosigo ka gore e tla gore ba kela phefo ka leboa popopopo kelaletala dirang ka le I will never ever be friend of my enemies. I will never ever be friend of my enemies.
0: Yeah.
6: Because they don't love me.
5: Kama cha, tima pimpan. Kadi bisa kena fele shia shika. Kitu na le pele le kwa maite la chak bala grade 7. Kitu na skola sa maite la chak primary school mu maka kime mukovan. Taka ho bo jamani li joy. Nadia la chak iri tuan ki ho ngwana hatan la ujaliba. Kale bakala kutata na ki ulo chiba sivan. Hepa wa tano le chamilo di bosing ka lebaka la go ebitsa memoya e mempe popopopo
7: Ya no re e re tai.
0: Ai, le nna ke ithutile ba bona. Eh bana ba ditse ba o feta rena.
7: Eh? Kuru, kuru.
0: Eh? Ba re le ba le di aeng. Yeah, bana ba ka re le boga kudu ka di voice notes tse le rumetseng. Le wa bontsha gore ka nnete le ya theletsa ga batswa di ba bole di tsana le lena. Re le bogile e tlhamotse tsatsing la le khono. Le be le tsatsi le le kaone kaone o fitlhela le re tlo bole di tsana gape. Eh ke a tsama gore ka la morena ga gona le mo le nana o le le gore le tsena go lona nete fa tsang gore le tlhaelo le lona le yo. Moshati.

0: go sepela nago a ira yena Jesu Kristo ska kumana e ga ona gana o ka re ke bolela ka wena
1: e o ka rata ka se mathata go sepela na na
0: ha wa wena o mpuditse o rudi yang o le batho
1: re ka tloa ka moka ga ona botho a le go sasa ke re sa tloa ka moka ke tebe ke
0: nna o itse gore wena o di yang go le batho
1: a go sasa tebe ke nna le wena re tloa ka moka ga gona ka mogomo hm
0: na taba re na le sija
1: e
0: e sija tware a go tware
1: Kanti
0: buditse gore wena o di yang go le batho
1: ke di yang batho ba Jesu
0: o re buditse
1: hey a ke itse bi taba yeo ha itswele le re
0: ba fetse wa re bile le rena o re tshepe ge re le batho o gana o tsa mali sija mo ke re sija ona le ehe a re le bale
1: hey
0: a re le bale wena o le beja a re le bale wa re wena o tshepe a o re tshepe no go sasa ke tsebo ro ya kae ka le bakala o re la o re tshepe
1: nna le sija ke le ntse o itukisha o tsamaya le batho ska topa fela
0: ge re ka fitla mafelong re ka tlhahla mologa ra dielo tse re o jisang ditlo
1: o ka to khumana na kong o shetse di lori
0: o shale o sasa o shale
1: tebe ke nna ke le etse mpile ke le khokomeng gore na go dira le gata kae ga le gata kae
0: ke tsobela fe bo ka se persona se re tsene i ringela ya rena ya bobedi mo ile gore ngwa tseba gore ke dijo tsa ka tsa mesong tsa tsing la le khono rena le moyeng re tlo ba re lebeletse ditaba tsetsa bo kgwa ba rena re lebeletse kgwedi e re tsene mo go yona moyeng o rena le yena ke se boledi gore a tlo tlhleletsa tsa malapa o tsa khuma na tlhleletsa tsa malapa wena o sna lapa o na le lapa
2: e ke na le lapa
0: Larma.
1: Eh,
0: yeah. Okay, we can go finish a yewe. O na lap. O tlotlheletsa ja malapa o boledishana ka dilo tse dintsi. O ngwala bukane. O na le buka.
2: Ke busy le yona ga nibale. And it's coming just fine.
0: It's coming. Gana mo Travel FM.
2: Oh yeah, yeah. And ka mo be ke sanya ga ba le. O sa ke sepela le lena re ya kae.
0: O sa ya. David Mikael rena le yena le tsatsing la le khono mesong ye a se mathomo mo kwa molnenong la rena la thobela FM ko ile go reng o fela boledishana le rena a fa manje a tlotlheletso a fa botsibi ba gagwe go sela le sela beno tsatsi la le khono re tlo ba re tsena ka gare ga bogwa re nyaka go kwa dilo tse dingwe tse ile go reng di a re ama kudule ka dikamano ntsha rena ge re lebeletse bogwa maphelong a rena bana ba rena bogwa ba rena na re bogoga o fitla kae o go ba ra wa nna kae fela mo mongwa ra wena eno hey eba gugurash nna ka rona gore nna go diega ntsha tsin la le khono ge re ba le poledishano le yena ka sepoosana se mthile jotho bela FM re tla ba re gatlampana ka dijo tsa ka tsa misong morao ga se
3: ke super simple le kone le bekas for tsale mo ka ikhule tsang 2.5 kg no flake cake flour ka 139.89 2.5 kg sha ya mili mil 72.99 10 kg golden valley rice 104.99 2 liter pen cooking oil 52.99 750 gram cremora 45.99 900 gram bugoma with bix 43.99 jedi fela ka tshatila senyane kgweding ya September 2026 super simple le kone le bekas for your number one store
4: super
5: Gore mo sa reke data le di voice bundle le di limogo ka Telkom data ya bolela tsa unlimited weekly WhatsApp data bundle yo o ira go di video le di voice calls ba mo go le di voice minutes tsoko fone la network e yo mo le ngwe ka 37 rand tsa fela dial star 180 o ba download my Telkom app ona le di pela ano Telkom possible begins here
6: La botlhano le re go tlisetsa lenano la ditlalemiso. Thwi go tswa Melia Cafe Polokwane. E tla boipsine le go itatswa ka dijo tsa mesong. Le lethabo le jwa mathato ga mmogo le kgosi ya sese. Iga. Go tloga ka ira botshelela mo mesong. E tla boipsine le bagatsi ba gago ba mmamoratwa ba Thobela FM. Melia Cafe. Ba khwetsa gala 49 Hand van Rensburg Polokwane. Melia Cafe Polokwane Premium Brunch Destination.
7: Ke ga nonganga mzansi marhabele.
8: Yo na. Ho tsatsa mo le bo ithabisho. Jo tsaka, jamiso. Re teka tafula di futhulo, di yo moratago, le yo o tlo moratago. Le go motse ba bokaone.
9: So, ha re fitla fela go stationing sa Thobela FM go pulopane, na ba re tlhora. Ba gwera, Thobela.
10: Yeah.
9: Thobela. And then that's what motivated the song.
10: Thobela.
9: Thobela.
8: O di tla le miso. Thobela FM. moshate wa tsebo le boithabiso
0: ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete tshatsing la le khone tseba ga botse gore re tlo ba re boledichana ka bogwa re lebeletse maphelo a rena tshatsika tshatsi le bogwa ba rena ka mona studio ng rena le moyeng wa rena wo ile gore ke David McHale be ke mmotsisa gore na botsebotse le bitso le tjwa kae ka lebaka la gore ke mo lebeletse ana miririe ya siliki ya budisi akere go kwa Makhel o ikwa ile sefano tla re o ya ene eno nga gore ke monna nga se ro nyetjwe ga o bana nna go sa seng ka tswella ba re ke nna wa ga simi
1: ka sma ka
0: le bona tse ba ra wa o na le motho mo go ma ntse ka kwa motho
2: mo
0: wa ga beka o ke le ba sefane iga
1: e ke go fa
0: sefane e ngore tlhalosetse motho mo ka sefane sa gao
2: okay gigipile sona
0: oh wa khonega
2: eh awa gigipile bana beshu
1: ke botha uthaw
2: and yeah rebe ke try go leka go bea akanya mo dilong tsa mafara thatla
0: yeah
2: ke realize gore sefane sa ka se atile ke nyakile ka nyaka ya ba
0: ke sa
2: ga muthiba
0: yo no ngai bo David muthiba nje le ba banyi
2: ei arba ka le ga nwe le go ka tsana ke Facebook ke go kae
0: bo bo ke ba gona
2: ya gore le go ka change ba thoma ka muthiba wa dia underscore what a o ka solo
0: e se tshe
2: e jero no tsare no e se tshe le gona e we se tshe le gona bele ka ba ka humana motho a nthusha bele ra ba ra fitha mo reng re fitha
0: e ba matlatse ke rena re tsaba le joy mathata sanga ile ya mpa mbothata asanga ka ba le go tla sokola batlang ba reng ke bona tshabo mathata Yo no mpotse mo ibile re bolela re tsene botse re bolela ka gore wena ibile o kiphile sefane be re bolela le mabane mo le sitsiwe se sengwe re boledishana ka tsa ke mabane ba ke malobe re bolela ka taba ya difane mo ditswang gona le gore na rena re le batho re ka gona ke pha difane na nna ga o bolela ka mogore wena o kiphile sefane se bolela eng ka bo wena ga ntshi ba fela ba re motho wa tsaba sefane sa go kwena mo mading wa tsalo go tsa wa tseba ka mogore bolelang re sefane ke sa botlhokwa ke wena se bontsha o yemetse lapala genu ka moka go ba se bolela le madi ya genu mo wena o tswang gone nna botsebotse tabe ya nke nnete ya gore sefane sa gago ke wena
2: nka ya raba ka gore eng ebile nka re aowa kudu ka gore ge o lebelela mo re tang gona ga ntjwele ka bophelo ba bangwe difane tse ba ipitsa go ka tsona ke go fe motlhalo o mo kaone ba bangwe dikgaetsedi tsa rena se di a senke tsa anyalwa bana ba bona ba bitsa ka difane tsa bona tsa dikgaetsedi tsa rena namile ba tswela pele ka bophelo a kere Springbok sa le setšhabile se ile le jalefatshe Springbokile bjale ge Springbokile bjale ngwana o ge re metsa e le gore bomma ba ka ke bona ba ga muthiba ke fa motlhala ke bona ba ga muthiba
0: ngwana ke wa ga muthiba
2: namile ngwana ge ba re madi ke ya monna ngwana ke wa monna bjale nna ke bitsa ka fane ya mma ka gore papa ka sale a ile le jalefatshe bjale mafelelong ke ntwela gore na se ke bang sona ka fane yela ya ba le bang kamogetseng ka nako e madi a ka a fufile a ile kwa ileng gona e go bontsha ka botsebotse gore bjale ntho ke tlo bang yona ka morago ga ditiragalo tse ka moka tsona ke fitsa ka fane ya mma bjale re ra gore bjale madi a ka a ise ya monnola wa mpelegeng bjale o thoma go realiza gore ga botsebotse taba e ya fane e mo tumelong gore na wena o dumela eng ka fane ya gago
0: e bua go ka lebelela go fela go le nako ngwe o kre batho ba re go bolelwa taba gore ke ka fa bile dilo di sa mosepelele ga botse a bitse ka sefane o ka re batho tshe ke ba bona sefatlhego sa gago ara orai e bua ke ntwe le gore ra etseba he ngwana wa lla o llela le bitse go ba o llela sefane ngwana o dilo a di mosepelele botse ba bangwe re ba bona mo televisioneng go ka gopola bokhumbule khaya bo nyenge manane wa o tshwanana ke tswa mothong ba re botsebotse a ke na a ke na le bitso la nnete magane nkisheng ga bo ga geshu ko tsa sfane
2: yeah and ho lebelela ke thabela gore o bolela le ka tshe ntwe batho re o tsebang ka moka go tshwana le bokhumbule khaya ba bangwe ba bana ba rileng ge ba e banya ka ya ga bo bona ba fitle ba bagana ba se ba amogela jwale butshe o ipotsa yona gore na after le tjatjila na le la ba kopane le madi a bona a baganneng ira gore na mile go fedile ka bona ke le thogonolo but wa bona gore e tsetile kudu mo go dimo ga tumelong gore ntho ke nya ka go bolela gore ke dumela gore ke wa ba bang ratang ke ka mo bonang re fitla mo go fitla dipleke tsa tsona le mo bomagweng ba bolela ntongwe ya interesting bare botsebotse family ke ba gwera ba re ke ghetetseng bona because mabakeng a mangwe o lebelele o khotse batho ba elwa balwela gore no ba re go ya kae kae ba re le loya ke ba shupa o mongwa gana ka mogae pele ke bona batho ba le nyakang ke ba shala morao bana ba ba on loya
0: ah ba re batho ba le ba ka gae ba go nsele ka seleka ke bona le nyakang ke ba shala morao ke lo je ding tshitse ile gore tlo ba re di lebeletse iga motlhomongwe
1: pele ya go se be ke di rata fela o buitsa gore ana go tseba metlwa ga go ba setso sa go morago o thusa jang go ba go na le thuso ile gore nge ba gona go batho ba ile gore ba phela se bya le bya le
2: ke thusho ke golo ka gore ga botsebotse ka go lebelela gore motho a tle a fithe mo a yang gona o tshwantse gore a tsebe mo a tswang gona le ge le gore dilo tse dingwe tsa setso a ke dumelelane le tsona but ke a di tseba le gore na di bereka jwang ene mo ba ba di dumelang ka gore ga nwe le go lebelela ka mogolo fase le thomileng go ba e ka re di ba motso motho o mogologolo e ba e bitsa a global village wo mongwe le mongwe re lwela go ba ka godimo ene bjale ba ba ikhumanang lore abana semelo sa rena ba tswa kae ba ikhumana ba tsiya ke phefo bjale ka letlakana bjale go botlhokwa go dire batho go le ge o ka no ba o sa di ridilo tse dingwe tsa setjo mara o tshwantse o be le kakanyo ya rena ke dilo tsa mokhutsa mang gore ge setjo o kopane le ba bangwe ba nyaka go rekisetsa ya bona o tsebe o gona o ge defender a ye yona ya se a gešwe
0: go sana le tshitse ile gore tla ba re tsene go tsona o boletse tabe ngwe ile gore nge e di ya gore ke re setso le sejwale jwale di tsenellana jwang re tlo bua re lebelela yona ewe gore na ke kae mo reng a mo ke tse sejwale jwale go ena le gore ke tse setso ke kae mo ile o reng ke mo ke tsamaya ka setso a ke tsamaya ka sejwale jwale

0: Ntla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Ke a leboga le join le Ega Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letelwago ireng ya seswai go Thobela FM ke tša gore ditheletšo tša kgopelo ya President Cyril Ramaphosa ya tekolo leswa ya pego ya setlhopha seo se ikemego sa dinyakišišo di tla tšwela pele ka kgorontsheko ya godimo ya Western Cape mesong ya lekgono. Tona ya motlhagase Dr. Kgoshien Tshura Mokgopa o re tšweletšo ya motlhagase ya ka mo nageng ya nako eo e tlago e sa ya go ithega kudu go malatlha. Kgopelo ya beila ya lephodisa la kgoro ya maphodisa masepala wa Tshwane Peter Gagashinonyane le mosadi wa gagwe yo e le gora molao yo a šetšanego le tša mafa Charlotte Tibana go letetšwe gore e tšwele pele ka kgorontsheko ya masetrata wa Polokwane mo Limpopo mesong ya lekgono. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go Thobela FM sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Boitshimobja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
2: A ke a leboga mašilo motsheletši wa Thobela FM ke go tsamaiše ye ke kgwedi ya o keteka bogwa ba rena batsofe ba dilete tša masepala wa Capricorn diphadišanong tša Golden Games ka provenceng ya Limpopo be ba ipelaetša ka o gana go raloka ntle le diaparo tša maleba dipapading tša dilete lepatlelong la ka sešego maabane mo e leng gore batsofe ba e leng gore ba tsweletše ba ipelaetša gore dimasepala tša bona ba sa tswela pele go se ba sware gabotse. O ka gopola re le raboledišana fa le ba masepala wa Senwabarwana bo morana a setšie mo e leng gore ba ile ba ba ba tshepiša gore ba tla dira bokaone gore batsofe ba ba kgone go kgotsofala e fela go bonagala seo se sa diragala.
3: Ke go leboge se sila ka bontšha letsatsi la maobane re be re le gona ko Sioux Stadium mo go botswere meraloko ya District Golden Games Festival mo e leng gore batsofe ba ba ba tšea karolo ka mogare dipapadi tša bona tša letšatši tša di-Golden Games. Mara se se ile sa kwoša botlhoko se se ja ko gore batsofe ba Bloemfontein ba ka ba tšea karolo ka gare go letšatši ba be ba ipelaetša gona ko stadium ba bontšha gore boetapele ba mmasepala letšatši le ba be ba dira Team Blueback masepale wa rena wa Blueback ba ile ba tshepišiwa gore he ba sentšele ba tlo emela masepala ko district competition ba tlo ba ba tshwana le batsofe ba o tšwame.

0: Jale ki yena sefako are WhatsAppagala ke mushimanyana ka moga mama bolo. Hey, yeah, no mushimanyana o tloga ngwala man.
1: Hey, hey, we want tea. Utlele yona e phela. Nko ye le yona mona David Mike. Tswelela waka
2: o ka ro o ka kwa. Ei, ke a bona le motsweletsi wa leja. A kere ke tlwaetse o lighta mike o motho ya jwa ke laetile wa host.
1: Ke fa o ka ro o ka kwa phapusi.
2: Monga ditla le meso.
1: A ene o tula tsena botse
2: ga botse. A kere be ke sa nyake le go tsena ke mo kwagale. A le nka be ke timile waka ke buletse yena fela gore a bolele ka moshimane wa mama bolo a le tree. Yeah, I've been on the TV by FM Rasana Lena David Michaels. Can I link a
1: monastery?
2: Bona ke nya ka re bolele mo na ganchi ke le mogile gore batho ba bantsi ge ba latela dilo tse e le goreng motlho mongwe ganchi bile re ke re di a ila ba nyaka di a kgethwa a ke tse gore ke ya kwešagana re a kgetha e re ko fe motlhala iga e be ke bolela be ke ya o feta ke re leitlho la ka la ka godimo le ya thebatheba ka lebaka la gore ba bolela gore ke o bona motho mo o kgaleng ke sa mmona ke ntwe botse ka lebaka la gore la ka fase ge le ka ba lona gore ko lla la ka godimo ke dilo tse dimo ke a e thabela go tshwana le ge nka tlhotlhonya letsogo ba re tšhelete yetle a kere ke a e thabela ebile tse dingwe tse dingwe a ke nyake godikwae
0: pele re ya gole bele salela a tlhotlhonya ya tla tšhelete
2: a na tšhelete ya nrata
0: ke mara ka go tlhotlhonya
2: e phela e tla ke tsebe gore ke
1: tlhotlhonya
2: nrata e no phela e nyaka
1: nna mona a seke
2: wa tlhotlhonya
1: le baba ka gare ka fa ke ngwaya ke re ba re tšhelete e tla a se ke bone le
2: sentle tšhelete e go nyake ngwane o re gana le ge le tlhotlhonya
1: a zaka
2: le gana le ge le tlhotlhonya ke ga nngi ya ka mpotso ke eng ntwe ile go reng di a shoma ba ba di shoma ga o di tshepa gore re ye ile go reng nna ke a itshepa ke yona e tla shomang go ba ka nnete o tshwanetse di no shoma
0: dilo tse ka moka tsona sesile jo di bereka ka tumelo kudu kudu ka gore o tsebo re o nyaka gore o laole batho o tshwantse gore o berekise go ba tshosetsa wo rileng gore ba gone o tswela pele ba lebeletse wena jwale ka wena tharollo kudu kudu go
2: batho nana ka re setso sa rena re se lebella jwale ka tharollo
0: a wa rena ka nyo lona e re nyaka bolela nnete re se bone jwale ka tharollo ka gore bone dilo tse dingwe tse dintshintshi ene kudu ka gore problem engwe ke gore setso sa rena a senya go evolve ke re a senya go gatela pele se gone go gore se sute mo re leng gona gane jwa
2: eupi a wa kgonega gore se shutishwe go ba se gole se lebelele maemo se tsamaya le maemo go ba setso tshwanetse se dulegana mo e bang setso yaano ba gore ge re gola le ba batlang ka morago ga rena ba tseba gore re boela morago kua
0: a re bien jwale le re akaretsa le batheletse setso ke meetlo ya batho ge le o re belege ke batho le rena re batho e ra gore bona kana ko ya bona gona le dilo tse ba di lebeletse ba nyaka go di biakanya ya ba setso a kere setso ke dilo tse re di dirang gafetsa gafetsa gafetsa jwale gona le dilo tse ba di lebeletse kana ko ya bona ga gani jwale a re fe mothala ka taba ya go ntsha magadi gani jwale rena re berekela gae a re je from go berekela gae ke ntho e practice anke le fase ka moka namile mafelong go ka botsa batho gore a kere re se ka rantšha magadi mara ke kopane le motho ko Polokwane o dula Cape Town gore a nyale pele ge re ka re re tšea dikgomo mo tsaya ya Cape Town ra ba ra boa pele before re bolela ka go nyalana tabe go setse go tswile bo ma 30,000 mara go na le tsela ye nngwe ya kaone ya gore magadi a ka tswa go sena go emaema wo go leng gona wo be o tlwaelegile ko morago kwa le ka gore be ba sena di-aeroplane be ba sena dikoloi tsa mohuta rona ba ba sepela ka dikariki tsa ditonki
2: ke ka fa ntse ba nyala gaufi
0: tanki ande le batho le dilete ka moka be batho ba elwa batho ne ba nyaka go nyala ba godishe dilete tsa bona gore ge ba tlilota ba šhireletsa naga ya bona e be gore ba tiile jale gane jale lefatsheng re kopana le batho ka moka go na le batho ba e le gore ge re bolela gane jale ba nyetse basadi ba go tswa China jale ke tshwantse gore ke tse bo malome mo ba bararo ba yo nrerela magadi ko China jale wa bona gore mafelelong ke tlo gore ba tlola a re dule sa motho a ka re ye ko Home Affairs re saine ba re tla ba bona jale setso se tshwantse gore se lebelele mo re leng gona ande ge se gana ene batho ba ka no nganga ba re kae mara setso se se ga nang go lebelela mo re leng bona ka bophilo se ya nwelela ene ke yona ntwedi ya gore ditjo tsa rena ga nyuale go shetse uniform go shetse mashila a ge batho ba bolela ka setso sa bona o ba bona ka letjatji le le di ba apere dikobo tsa bona tsa setso ibile re bolela ka setso aba apere dikobo tsa setso ba apara mashila a magwa ba jo ba apentile ka re ba re ke setso ene e thoma gore ga nyane ga a o ba apere mashila a magwa Eh mo mo pedu tsebela ga le shela yana pe ke motho wa legheso ke motho wa mogopa kwa jwale a rena le ka ibile a refa ena gona problem botata jo ba ngona gore ge setso se ganelela ko morago se shala ko morago
2: re bia e re ko fe motlhala gona le batho ba bangwe ba ile gore nga ba tshepa ka gare ga ditshokudu o tla go botsa go diragalla dilo wena o tsarawa o tsanela go dia jwa le jwale le jwale motho yena a o botsang gore setso sa rena se tswanela go diwa ka tsela ye itse ga lwala o ya a o skantibela jwale kudu ke ntakele mogileng gona le batho ba go kwa Facebook go ka ntibelela ke apara miriri e me blonde ke di engengeng are ka mogonya ka ngoba motho e seng wena wa bo nna ke apara le gore ke nya go banna ke nagana gore nna le thaboke ke nna ke ya ke tseba le reng ka ba malomo ke tlo no banna eupia yena ba ibia ka tabela gore a se wena motho wa mururu wo wa pereng Eupia ke nana gore motho ga bolela le nna ga lwala ka gore ntse a bolela lo tse dingwe tsa setso jwale ka mabopedi re tswa kae mapedi radia jwa ka gare ga mong jampo tsa roka se apare moruru sa mathomo o tso re lena e ke lebeletseng tsa pere di aparo tsa mohutama ya e thoma gana mo Eupia sa bobedi ko gore ga ntse rata gore re bolele jwale gore he o tsanela kudia ga ya ngakeng a tshwere ke mogotlhwana o ya kae o ya ngakeng efe ngakeng ya rena go ba yela ya yane ya di medical engeng ka lebaka la gore di na le go re go makae man e ya le gore motho ga di ene re rata go watlholana gore a wa wena o di kushishilotse ka fao bogwa ba rena bogwelelang ka gona nna ka nnete ke ka mo motho go fitlha kae ke mo ile gore re tla rao jalo ona o dia tsona ke setso sa nnete seo se dia ke go fitlha kae ke ka manyalo ka magadi fela go ba le ge ke go tlhola ke tshwanela ke go ya go ba nkgatlhele ditlhare ke gone onwa go ba e fitlha jwale ka ge reng yaka tse dingwe tse
0: kore e re ke e thoma mo kore ka nako ela go ka gopola sese lethabo ka nako ela ya COVID wa tsage bo boitswa molao wa goreng a o boloke batho ba ge le boloka polokwa e be batho ba 30 ke be ke ithabela e le ntho la gore ee batho a ba dumele molao a ba rate molao dulang ka magae le tlo tlhokofala a ke antile go tlhokofala moga tsa malomo a ka o boke morata jwale molao ola o tshwantse gore jale o practice ke rena ka moka ba 30 kore ka bona ka re okay 30 botsebotse ke nna wa mathomo ware molao o wa gore apa re toka lathamo wa gaga bo re na re gane COVID o ya bona ere he mabane ka re ko wena o bo bolela molamo o re no re theletse molao the reason why ke fa lebaka le ke gore ge setso wo mongwe le o mongwe o bereka o ngatha karolo ye e le gore e ya mmerekela and I se taba ya go nyatsa setso ke ka lebaka la gore go na le ntho ngwe ka sego ba e bitsa the law of survival gore go na le dilo tse dingwe ge o di dia o lebelela gore na ge go le so ge nka bereka ge nka emelela ka ema leo ke tlo fithelela dinyakwa tsaka ore ke tshwantse gore ke eme leo jale le setso go na le mongwe mo oreng gore o nyaka go se bea o se etiša pele wa realize gore wa bona gore ae mo ke tlo shanela ko morago namile o adima ko o ba bangwe wa fetela ka kwa thoko ela mara motho ono o ka go sasa ge a bona o mongwe o nyaka go mo athola ka gore no le lathile setso a wa ras lat re berekiša se re berekelang gane jale
1: wa tsa re ke motho a ka botšha gore bona a kere setso se šaletse morago kutlwanyana ga se ka tlo šalela morago tša se jwale-jwale di ka tla di a tlo sepela gabotse jwale re mpotse mo ke eng se e le goreng ditso tse di tshwanetse go ka se o ka di amogela tse e le goreng di dirwa ga bjale tse e le gore motlho mongwe le tsona re ka re re ka di bitsa gore ke tsona tsa setso mara e le tsa sejwale-jwale gore setso se se ke sa šalela morago ke tse di fe ga o ka bala tse pedi tse tharonyana tse e le goreng re tshwanetse ba tshwanetse o ka di amogela ba e le gore ba thaga setso kudu-kudu
0: ye mo ya mathomo ye tshwantse setso se amogele gore a re sa berekisha post office re berekisha e which is for electronic dilo ka moka di tsamaya ka a re sa romela lengwalo le la go taka poso le stankana ne dilo di mo go dimoga it is electronic. Ge re ka adopt culture ye ya gore gore setso se sa gore okay dilogani jwa le di sepela ka lebelo la go la mmuta le rena ntwe itlo re berekela bothata a pegani jwa le go ka lebelela se se le jone batho ba tshwarishe bothata ke gore ari re dira dilo tsebe ba di diragale re di dira ka a gore di ya ka tsela e ntshwere re di dira ka lebelo la go feta la bona a re sa emela lengwalo ne re gona go bolela ga nwe le ke ya go founela ka re re ka dira eng so ntwela be tshwantse gore bona ba emele itlo tla ka ntho e ya feta sa bobedi re tshwantse gore setso se rile moko gore ga nwe le a re sa phela re le tee le fa se ka moka lona ke ntwe e tee jwale ge re tswela pele ka setso re tshwantse re amogela gore go na le tsa ba bangwe tselo re diata tselo re tshwantse gore re thome jwale gore go tshwantse gore go be le sebaka sa go amogela ditso tsa ba bangwe e le yona tsela ya go phela e se tlo mazulu kwa mapedi kwa e be ntlo gore re dirile lefase le gore ka moka ga rena re ka gona go phedishana ka ditso tsana tse tsa rena tseke re adimana re dithuta gore re gone go tswela re tswetse mmuso wa rena pele
2: e o tlo kwatisa batho ka lebaka la gore go ka lebelela ge re bolela ga ntshi ka setso rena le gore re nama
0: tangi
2: rena ba rena bo a re diri ka mogwao go ira gore inklisha mo ke nya ka go botsisha ga ntshi ge re nyala go ba re nyalwa o dia tse ile gore nge di thoma go diwa tse ile gore ngwana so go le ka tsona ka fa o ga ntshi o ile go ena le dikosha tse dingwe ba re o dia makoti o dia tsa ka muwe ba re go fitla ka mo o dia tsa ka muwe ba le gore re ngwana ka muwe o ba khumana ba re ba seleka lwana wa seleka o ba khumana ba fiela bo sho lwana wa fiela ke tso di diang beno ke neng mo ile gore ka nnete na mlele bele tso gore mosadi gona le mo a ka tlogelang sela a go tseng ka sona setso e le gona tsenela ka go se sengwe ka lebaka la taba ya gore magadi ke mo e le gore ba re ba tsebantsha gore amogela ngwana a rena shuwe kwa lena ke mo e le gore ka nnete o thoma go tlogela tsela tsa gae o thoma tse dintshwa jaaka mo o tseneng ka gare
0: gore kudu o taba ya lenyalo e nkgatlha ka kudu ka goreng bontsi jwa rena dilo tse dingwe tse re di dirang batho bana ba re rerelang magadi dilo tsene tse ba nyakang re di dira le bona beng ga ba sa di dira and we bona ga botse gore go nyaka bona ga botse o bone ge malome a rera magadi a motogolo a dira dilo ka tsela e rileng ge itlo tla ile bana yena kwa gagwe o bone dilo di fetogile lona na gani wele malome a sola wa setse ene yengwe ya go gathisa ga bedi ya itlo tang o ile belela ke taba gore gale batho ne o re go nyala wa nyalelwa ka lelapeng gani wele re ya nyalwa re a metseng ya rena Well, nalo wena Cecily Joy ge re dutse mo kire dutse mo Bramfontein ge ba ka no bona mushi ba bitsa fire brigade ba re wa swaka ka well re gani wele bophelo mo re dutse mo gona re dira tsa mo re leng gona ene bophelo bo tsama ya bontse bo sina bothata ne jale le ge re ngwetse e latha tsela tsa gabo a thopa tse tsa gesho tsa gesho tse di finga re udula le nna mosadi monna o fiwa di joka tray a rena le ka tray le tray ge a le ka kitchen ke dutse le yena re a bolela ke tshwere glass ya ka ya wine ge a bolela ke thapa matsogo mo thepeng mo singing road ula fase re aja jale dilo tsela tse di ntshintshi tsela be re di etishitse pele a di sa gona gore re di beka gare ga metsi rena ka gore le gani jwa le dingwetse tsa rena a di dule bogadi di dula ka ga tsone
2: o nagana gore yene bo ke phoso gore ngwetse ga fetsa go nyala motlhomong wa skya bogadi a yo kotisha ka gore o swanetse a ye beke ka moka motlhomongwe tse pedi tse tharo tsa mathomo a ye a yo bona gore bo tsebetse ke kgona go ja molona ba bone gore ka nnete kgona go ja mollo
0: Ei
2: ga njantsene le tshemara ke go nwa pia poto ya maoto a mararo ke ka fao ke senang mpala monwana
0: you will not okay re tlebola la tjatji le lengwe ye ya go reng batho ba tla ya ba gona le ntongwe ye le reng a ke rate ba dingwetse dina le go swarwa e kare a se bona batho e bile a se bona barwedi ba batho Koro ka re gona le mogopolo o mongwe o rileng o leng kgathanong le dingwetse bale nna ka metlha ge ke bolela kere le ge ke di ya di marital premarital counseling ke a botsa motho ke warra ge o fetsa o nyala tseya mosadi o o mofe kwa gage mo atlang go laola a sena mapheko a goreng ka mo re lo di ka re wena wo mogethileng o khotse bile ona bothata ka mogwa di yang dilo ka gona mara
2: yale e wa mothabela ka mogwa leng
0: thobe
2: ka fa o runye go montshe tsa magadi
0: e mara bile ba le ba gua aba motsebe ya kere ba mothoma go monya ka pasa le special dilo tse ile o ringe bile nna a ke na taba le tsona dilo tse wa dina a ke na mo ke di beileng yale khale ibe ibe re ka ga botse ka lebaka la hore re be re tja mosadi o anyalwa a dula ko gae banna ba tsamae le ba ile o be re ka magwe jwale ba nne re kopana le bona ga ne mo magwe nshetse di togile jwale go mushetsa polokwane yes nka e ke mushetsa a re eng re eteleng jwale ka mosadi wa ka a boele kwa gagwe a dielo tja age ka re ya re tlo ba re judisha na mo kere ba ka di shebo a o wa bazalwane
1: hey nanga no dire bazalwane na ga tiru
2: o tsi ba re tsonela politician ya rena cha jingla le khono e David o nagana o ka re setso sa rena re ka segoga jwang gore ka nnete re ska se shea morago e u pia se ska gatelela bophelo bo re leng go bona a gane bjale
0: gane ba nung o na le putshwengwe batho ba fela ba e butsha ba re or e bila se putshwe ke kwa batho ba re no ma 2000 ke a lost generation hey what botata jo go le gore la mathomothomo mo bophelong teacher le moithuti ba ithuta ntwe e tee ka nako e tee rena bophelo bo re bo bonang gane jale a ra botlwaelane jale bona le bona ba botsebe ntwe di yang gore bona e be e ka re ba re phala ma 2000 re be re sa ba kwešiša ke taba gore bona ba bona ke bona bophelo jwa mathomo jale rena bophelo jo re bo bona re bo compara le ko re tswang gona jale ke yona ntwe di yang gore go be le a gap ya gore ge re ba lebeletse re bona o ka re ba dia dilo ke botsitse motho ka bothata ke eng ge le gore microwave o kgona go thutetsa dilo ka pela dan gore ke thoma go go tsa mollo and a thoma a botsa re e a mara botsa se re go na le problem jale setso gore sete mo re leng gona gane jale ntwa mathomo gore re tshwantse re dumele gore a se dilo ka moka tsebe di diriwa ko morago tsebe di phethagetse re tshwantse re amogela gona le dilo tse dingwe tsa setso di be di gatelela basadi di be di tsea banna di ba bea under enormous pressure gore di ba bea ka ara gatelelo engwe e kgologologolo mara mo re leng gona gane jale gona le dilo tsa bo mental health re thoma go realize gore banna le bona ba imetswe
2: ba kgona go fola ba kgona go ya dula fase a tsholla pelo ya ga a bolela le motho
0: monna wa nguo la ba o di le braai ka yena o ka monna wa nguo o di o tlo ba braai jale gore re setso se le mo re tshwantse re amogele mo bophelo botang gona ka gani jwa le gani jwa le re be re tshe ke nako ya digital di tshotsa rena di sa itsetile kudumo dilontse le gore a di bone le fase ka moka a ba tsebe ka setso sa mapedi go felelela setso se ba se banke mmapadi le dinaka mara that ona le dilo tse dingchinchinche lo re di adiwa tsa setso tse lo re batho abaditsene jwale gore setso sena re se gogwe ko morago a re amogeleng gore mo re leng gona gane jwale dilo a di sa le ko morago di modi ene re kana mo ka mogodi disiplang ka ona ga di jwale re bona gore re tsiya bjang tsare ke ntlo tswana ya gore ya magadi nka re sa boledishane ka magadi ka teams ka mogono le bere ka ngo mmere bonga re le a itseba
2: ene ra radio teams ra fetse ra radio jona
0: ane batho mo ga nyele ge re bolala bjale ba theletse ba ba tsebe gore ba bangwe ba polokwane ba bangwe ba gauteng mara re kopane gana moke
2: nna le iga re kopana le tjaji ka tjaji
1: yo
2: a re ka studio sense ya re bonane
0: thank o mongwe samwe o iputsa gore awa kwa thako re ba a re plegate na taba kuru a re nya ke go boledishana ka magadi re nya ka go boledishana bjale a re fetoleng mogwa wa go boledishana gore boledishano ye e ka diega le le ka polokwane re le ka Cape Town re tlo kopana ka letjatji le le di le le reng re save le di cost ke yo no tedi ya hore manyalo a rena a manje re thoma ka dikoloto ka lebaka la gore ga dilo tse ding tshe jere okay ke a toka
1: mudeba wena tshwantse be maditsela ka o ka re dilo tsa rena di totsa mabu
2: e be maditsela
1: ya no mpitsa o ka re tshe to se o ka re tshe se iba chele
2: o fitla ka kware e bile yanela re ya transport a re lokele mbo Obotsela jo tobele fa mo mo kgweding yona ye le gore nge re boledishana ka ditjo tsa go fapafapana re bolela ka bogwa ba rena re tswa kae re ya kae go fitla mo kae re fetola eng na di tshwanela go fetola ke a tseba gore lo wena ma motlhatsa tshilele le ma motlha re chikintse se sengwe ka gare ga gago ba bang ba dumela ba bang ba ka no ba gana e upia ke tabe ile gore re tlo no tjola pele e boledishana go fitlhela bana ba rena ba tseba se sengwe ba bana ba bona ba tla ba le melao ya bona le bona gore le jwale ka mogho se tshaba se golang ka gona re go leboga David Michael
0: no ga leboga la wa se tshutsa
2: aga re leboga mothele jwa thobela FM o bula ga botsa gore morao ga e riela ya se swai ke mo ile gore re tlo ba re go fa mashele mpitse moreki
3: Jabu kwari baga go bile ka sape le spa go tse 80% off ke re shumishwa ja Nutrifresh kitchen essentials go re ke di tjole jo jo go swana le 200 gram Nescafe classic coffee jar go ba 230 gram refill ka ntle ga decaf ka 119.99 o bulga 29 rand go ba 750 gram cross and blackwell tangy mayonnaise ka 39.99 fela o bulga 10 rand di tjole jo je di wetse ga le o fitla ka di 7 September ga stoko se sa logona go spa fela go ne le di pielo
4: Reading ye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola botlhaga bja noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
5: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana go a latela Ramohibidu go a latela Marile wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo
4: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
6: Le ke letjatji le a fa sebola
7: Sontageng sona se go le ke letjatji go bona le nna a fa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
8: go mena o tla ba are a para moya wa lenong
9: tlogela go ba bjalo ka go tlogela moya wa go
8: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba are
10: A o hwetse le thabo lenyalo le go hwetsa o thabile
6: le ke le tjatji sontaga mesong iri ya boraro go fitlha ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Rebecca, Dr. Rebecca Malupi. Aruno Bele Nami, Kiel or Wagoya Sibella, Rabia Lotta Vela, did Lalimis. Yeah, Kiamopola, Likamuki Studio.
1: Ba palela batswadi ba bona o gone bona ka mogongwana e tshwarang ka gona le joy le kgoshi o gone ba bona ka montle ka moraya ba bona ra re ngone ga ne o go di shitswe byang
0: ke le bona ke khumane molaetsa go tswa go ba bangwe ba sekete ne ba re watseba dikolong ke a o bala ka mogho watseba dikolong re bona mathata batswadi ba emelela le go shireletsa bana ka nako are ba khona go thega ngwana le ge ngwana a gana go ngwala le exam are mmusho a o tsene felo ba rutishi ba leka le go bang ba bangwe bana le go feleletsa ba go fetsa matla
2: aba ngwaleng ka gae ba ngwale ba ngwadise ke batswadi he le uri motlhomo e toba ka tsela e matshira bo rena ka nnete a tla ba ka ra mathata
1: wa tseba keng a re non re le boga wa tseba nna re le boga modimo ka mogore go di shitsweng ka gona ka malapeng a ga bo rena re sane le tsela re sa gone o theletsa e bile re no rapela gore o ka re le bana ba ka re kwa e re no rapela bialo ke le nna ke fela ke botsa batho ba bantsi ke re ka mogole nna le tswarang bana ba lena ka gona le ba tloiditse mekgwa ya go seloke ka gona batho ba phela le bana ba rena ee batho ba khuetsa bjale a re nnya ke dirutsa mokhuto ebile a se phoso bile gore o botse ngwana gore ngwana wa mmona ngwana ola wa gakgoshi esetse a ke monnyake kgausi le wena a se phoso fele gore bana ba rena ba gole ga botse ake ke a lebogatlhe dumelang batheletse go tlhomo le kabale le gona re a leboga tsatsing la le kgono ke letsatsi le e le gore go fa mmino wa sedumedi re a gone go thoma ka go kgwetsa mphago wa letsatsi la le kgono rata go ka go tseba gore na kgwedi e ya lewedi e bolelang go ditumelo tse e fapaneng re tlo ba le mamoruti go tla gore tseya kgopu mapele yona temana e e namile kwa pejana kwa re o bolele le basta mohuba re lebele tsona kgwedi e dijo tsa rena tsa setso na e ka ba dijo tse ge re dija di re fa dipoelo tsa mohutamang mebeleng ya rena le gone re ka sebele karolo ya rena ya HIV le AIDS mo le gore re hashtag botšiše ngaka mašwale a thobela FM a tswile Promise Makgwale ga mmogo le Zex Mogashwa ba tswile ba ile ka kwa senoa ba rana ka kua tsatsi la lekgono mmušo wa province ya Limpopo o eteletseng pele ke Dr Popi Ramathuba ba tšere ba šitse ngwako wa lekgotlatheramolao bathong ba lekgotla petiše ga mmogo le yena tonagolo ba tla ba le gona ka kua pele re tlo fela re kgabaganya re ya gona ka kua re boledišana le yena miss pro yo e le gore o tla ba tsweletse ke yena Zex Mogashwa re a leboga tlhe bathaletse go thoma ka re ya senyane o futlha ka re ya lesomepedi re a leboga ba go letlhe re a leboga re kokobetsa
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Bahula. Urudisha mangeholo. Uditla lemiso.
5: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. 086-0024-52.
6: Tobela le thabo le iga le sija mo mthaka amushiya o jwa keke ka mushiya o jwa keke je tharo plus ja mwana motswala ke je 4 ola petisheva le petrisi ba mushiya ba tshwara 46 years ba gola le mwana mrathu wa ka ke sibusiso mushiya yena o dira 18 years ba gola le ngwana wa motswala ngwana wa Ronald Munama ngwana wa Maggie Munama ke khudiso Munama o dira 18 years le yena ka moka ke re ba gole ba gole ke Jeanette Mushiya ka moga mapont
7: ho song e ka ka moga song a mogolletso a ke gotela go godisa ngwana mmane a ka le hono wa go la yena ke itumeleng ra hube go la le sošang kube extension 2 ke ra go la go le go sa ke sese ya go ene go lilang ra mabele sese mo sekolo ma bulana
8: ka mshate ke atanisha ga ke ya ka letsoe le wara iga le motsweletse ke kgopela go godisa motheletsi wo mogolo wa 12 m e leng smakaleng Hans Aphane go tshoke kwa Mmalebitsa a le ka mo Gauteng la Captain Park ke writing ka tshila gagwe ke lucky ngwa tura mkuntu ya nang arun a gole moshat
9: thobela go tshetsa sa hali ya gale joyous tlopha ka moka sa ditlale meso le bolala la galile ka ga bongwana ntswane motuba tse ka hlagatse le gone wa ke tsene ka mo khureng ka mo golang taputana ya wa rala gasa e le go sone ya magauta mashapo ke re a bele tjatji le lebotse wa ra re kala msalu o keke a bele tjatji la mahaha thobela ke kha
10: tshobela tshobela ka mshati ka letemse tlhopa ka moka go hopela go lagaletsa tshilo Frank Magheru wa hola tjatji la lehono kwa gabo motsai mangena lagaletsa ke Andries Mabela go tswa ka pench ka mamogolo ke re msha
11: thobela thobela thobela ka mshati wa tsebo le buthabiso iga Lily Joy, le wala matu wa muncha, mo petula ga matala. Le khone le ke nyaka go risa ngwana mongwe moruti sanase. Papa ile moruti ya ga go kereke siwone kere. Lina siopa hola mbo wa hola wa mkele ya ka mfanaka. Le dikita o bala Pepsi 2 liter. Re na fase re nwe. Dang.
12: Dumela dumela. Ausle Joy. Nalomi ya bana ika, isi visto kamo. Kopela go rishwa na sisi ya kana ke Spion Caesar ala ka Pretoria go rishwa ka mane ya go ndi mafano ga mla pa ga go tani ke ba ga teke le yo poiza hello
13: le tshane ba debeketi ba ga shi ba ditlaleme so ba tsweletse ga mo go le batlile ke kopela go rishwa head office ke mamollo ke soni ya mma ka uta mashabo ka se bidela khure yena go rishwa ke khetlaga go le ga sa batla mo se dia ma go bonje mo sha dikere a go le a go le
14: a ba go le ba go le ka nete ke ba mela itse ga tisho lo wena o ka dira jwalo ka le ma sha jira to ga re tsiamola ja ga ka bogari ka go tloka le tepe wa le tsa mogala o tshwana le o dubele FM dumela tle re a locha
15: le gaena
14: re gona re ka buchale
15: rona ke jo bona le male ba ga le palala ha ke go nongwa
14: a batho ba nonge dumela ntle
15: bona ke go di se je fru wa pedudu la na mona nong mola le nke le wa majila o dula mo di bere mona e ga mona o ba o penele o dumela se le go
14: a he ke a le boga weshu
15: amen
14: mo shate thobela FM re a locha
16: e go tika le pontsone na thobela FM
14: a re
16: ya le go no bona dikeledi ke ngwana mmane Philipine Ramroka ba ka moka ma matlala ka lewaneng
14: a ba matlala ka lewaneng ke nnete re tloga re go diisha aga
16: o di tsaka first point ya friend ya le ka moka mo Jimston station na le na khae ke ya matlala lewaneng moshat
14: a matlala lewaneng re a le bo ga bana he wa go lwa le tjatji la le gono o go la morwa mo tsweletsi wa rena ka fa morwa wa sesilo
0: re eh puntu puntu
14: a ke maroti ke ka ba
0: yo re a gole
14: a gola gole ka nnete le tsibulo tshwara mengwa ga itshelela fela ke
0: modimo mo direka gore le ka gore re ya lobogalolo e ka ngwana wa rena
14: o re tlokomelena mo
0: ngwana ditlale mesi ke ditlale mesi le bitjela
14: eh
0: re le boga mothile jo thobela FM bile le tjatjile le botse ka nnete le re thomileng le tjatjile le wena ke tsapa gore le wena mo leng gona o kwa o tsikiditlegile ro file tje di botse tja o gona go tsa maisha botse tjatjing le beno nga se popa go sone se re bo ya go sasa re fa itlanola beke re tla ba re dira gape re dira ga bose le re dira ga botse ba re motjwa ga bogala ele moshate
14: thobela.

0: se se o yele se metharo fela go tswa go yona iriela iri ya senyane go sele go sele go sele go sele go sele dumelang dumelang go tlhomo le kabele le gona le nola lena le nana o le le botse le nana o la sedibeng le thomile mina thuko wa ipulela o re le tjaji ke le go thego gospel first day mo go thobela FM re a tseba ga botse gore ke nako ye leng gore re namile re kwa mmino o mo bose o re o ratang o bona tlhabirwa ke nyako o botsa taba ka mmino wa sedumedi go le batho ka montle ka mo ba o tshaba ya muduburu bile re fapana ba bangwe mmino wa sedumedi ba o nyaka ka pelo le madi le moya ba bangwe mmino wa sedumedi ga ba o nyake ba tla botsa gore o mphagatello ya monagano o mphagatello ya monagano eupia nnete ya ditaba kore rena re tlo ipsina re ba bangwe ba ba e leng gore ge re kwa mmino wa sedumedi re kwa re e ba ka ra kgolofelo jale batamelang e bang le rena maikemišetso magolo e sale a ne a lamaloba le mabane a gore lenaneo e bele le maatlafatšago badudi ba naga ye re a rapela
1: nage ka nnete gadi ke ona maikemišetso a rena dumelang batheletse dumelang o tlhomo le ka bale le gona nnete re a leboga re leboga theletso ya lena sanemoa seke sa lena re le kgontse le theleditše ke ka fao re kokota gore a e kokobetša pele ga lena re re aui a re se bišanentse le ka moka ga rena re fanentshedimošo sengwenyana le tla e topela mpitse maisele wa ga mašwa mpitseng karata sasa re sepelane motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mokgatso wa matabe ya nemorodi ya tau ke ena motlhokomedi wa sediba se sa metse ya mokgako re leboge ditaba tša iri ya senyane mamdlule re a leboga tlhe setlhopha sa ditlalemeso tshedimošo e le re fileng yona bana bešo ka moswane ke labotlhano e sale le lengwe letšatši re tla kopanago sasa ra kwa gore le tabe le re swaretseng nna re a leboga re leboga modimo wa rena modimo wa re kgontšang tsotlhe nnete ga se ka go rata ga rena ka go rata ga yoo godimodimo ke ka fao re reng morena re leboga bophelo gadiwe
0: re a leboga bodi re a leboga lengwalo le ne le nna jatši la lekgono
1: mašomolla
0: rena ke ba roma ba bone temana ya masomepedi go fitlha go masomepedi tee go botlhokwa gore re nyake modimo kgauswi le maphelo a rena ge re nyakile modimo ra ba kgauswi le maphelo a rena seo se tlo re tlatša ka kgolofelo re tlo ba le tumelo e ntši ya gore modimo o re mo rapelang o gona o a phela ka fao ge re kgolofetše go yo godimodimo mathata a lefaseleng a ka se re lapiša
1: halleluja halleluja re leboga gadi re leboga re leboga le lengwalo le botlhokwa batleletse go tloga fa re ya go kopana le mamoruti molefe mo e leng gore re ya go no kwa gore na e ka bale gore kgwedi e ya lewedi na e bolelang ka tumelo tse e fapaneng re a tseba gore go ne le ba ba dumelang gore kgwedi e ya ba tlhatlha go ya ka tumelo ya bona gomme re le tsebišitse gore mašole a thobela fema tswile a ile ka kua sone wa barana ka kua promise magwale ga mmogo le six mogaso wa ba gona ka kua re tlo fela re tshelela gona ka kua mo e le gore ngwako le go kgotha tshena molao o išitswe gona ka kua
0: a ge re ya go bona go bo mamopišopo Lady Ak ke Arch ke bo ma, Lady Arch Monlefe re ya go bona ka Anointed Worship bona ba re thorišo go wena

0: show ye masumapediti fela go tswa go yona iriye iri ya senyane dula le rena o ska wa shoota le ga tete nako e fe go ba e fe re ka be re bolela lebo Lady Arch Molefe ba go tswa ka kwa General Apostolic Zion Church go me ba tlabe ba re tsiya ka ga kgwedi ye kgwedi ya lewedi kgwedi ye tlabirwa e kare go dira ga dilo tse dintšhi dipula di ya nna kore go diya ga dilo tse dintšhintšintši ba le bago o ne le batho baa ke re bale e se ka ka re bale go ne le batho ba e leng gore ka nako e seemo sa bona sa tlhaologanya ge ba sa tsee meriana se ne le go gakala wa khumana motho wa gona a le makadije a bolela nno o shadireng a re tlhokomeleng seemo se a re netefatseng gore ba ba tsea meriana ba e tsee gabotse ba seka ba ba tsoga ba humana motho wa ona a enwa a sa nwe ka tshwanelo jale e kere a sa ne ka tshwanelo o khumana le gone o nwele ka nako e ka iri ya senyane a kere go sa sa o nyaka o nwa ka iri ya senyane bosio go sa sa ola o nwa ka iri ya pele seba gore tsone tsone ke tsone tsa go dira gore meriana e se ka nama ya khumana ya go kwa ya kgona go laola seemo sa gago ka mogose le go ka gona makesio dulang le rena le se ka ba la shoota le ga tete
1: Jaji le afa sebola
2: Sonta reng sona sei khole ke le jaji kopana le nna afa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
3: go mena o tla ba are a para moya wa lenong
4: tlogela o ba bya loka go tlogela moya wa go
3: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba are
5: a o hwetse le thabo le nyalo lenyalo le go hwetsa o thabile
1: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo se ke se dibeng

0: Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlagase. Gobaneng? Gobane batho ba bantši ba gobatswa ke tšhomišompe ya motlagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowa, selotape ga se karabo. Le gona, o tlogele go imetša di-extensione. A ke re o hloile ditrake tša go tlala kudu ka gore di kotsi. Bjale, o reng o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
2: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM.
3: Moshato wa tsebolo boithabisho ke mo leng gona nnete ditseba ke gore na mile re a garitlhela re a feleletsa go kwa ka botlhokwa ba kgwedi e le go itse ba gore na kgwedi e ke kgwedi mange magashi re thabile ka labaka la gore re tshwere ke bona bo Lady Arch Molefe ba go tswa ka kwa kerekeng e botse ya General Apostolic Zion Church ke bona ba re botjang ka mogwa wa lewedi re sa tswela pele le bona re a feleletsa
4: ke a leboga
3: agema
4: mo kgweding e ke boletse mantse wa gore ke kgwedi e le goreng re a buna jwale re seke ra atlhola gore go thoma January nna modimo o be e le goreng ga mpone ka lebaka la gore modimo ga a nyake dikgwedi goreng a re shogofatse modimo ga a nyake mabaka a obe a ke rena gore a re shogofatse ke no rata go tsea nako e ke botse batheeletse goreng a re ikaneng goreng nna mo nakong ya jalo ke sa thoma kgwedi e ntshwa ya semoya nna ke a tloga mo beke le gona ge ba be ke le moseleng nna ke a tloga jale ke a tlhogong ge ba e le goreng ke be ke dutse ko batho ba nkatlhola nna jale ke tsebe gore modimo o ntlhokometse modimo o na le nna ge ke tlo ya maseletsong ke nyaka ono botsa batheletse goreng nako ye ke nako ya o amogela ditshegofatso ke nako e leng goreng re tshwanetse re lebale tsotlhe tse di diaetseng dikgwedi tse 80 tse di fetileng a re thomeng leswa ka semoya a re be le tumelo ya gore modimo a ka se palelwe modimo wa rena a se modimo wa go palelwa modimo wa kgona ka dinako ka moka tse e le gore be re di labalabela tse e le gore ka malapeng be re bona di re tshwenya re no tseba goreng a re ditlogeleng re thomeng re thome kgwedi e ntshwa ya semoya re tere matlho a rena re a llaletse dithabeng mo e le gore tlhakodiso ya rena e gona ka mantšua batho ka moka re sa thoma ba tumelo e re sepela mo yona ka moka ya go dumela goreng re thoma ngwaga o moswa wa semoya re ya dikopaneng tse di fapafapaneng ka mokibelo ono ophi re no dumela goreng modimo o tlilo no bula dinthoba tsa legodimo ka gore ko male a tšhubulela mantšua goreng re na re le setseng re na re tsebe gore ke modimo o e leng goreng ge re motshepa re sa mofore yena o tlilo no bula dinthoba tsa legodimo ka mantšua ke a leboga sese Brett le malum Tim Thomas
3: re a leboga Lady Arch Molefe a go tswa ke le generala le letle re tloga re leboga ba tlhoga botse re lebogile e le ruri ga bala mesese re kotlhara fela go ya gona re yela ya lesome thula le rena mo nako e sa ferešego pelo re tlabe re tswela pele re tlo boa leboko ko mmamabolo re tsena tabeng tsa setso jwale maabane mo re bile le taba ya go ngangangangana ka taba ya magoma ka baka kwa mongwe a botsiša rena le re magoma ke eng batho ba modimo magoma ke a batho ba bagolo nna le bana bona ba a gomana
5: Yale go goma mabolo re nna ke gona ke tlo le tlhalosetsa re tlo go re na ka nnete eng bana bana ba a gomana gore ngwana o khumile re tlo bona ka eng ka bakala gore magoma re tsiba ile ba gala jo le bakgekolo a kere bua le re tlo khumana thuto thula le rena ska bala shoota le ga tete re tsha mina toko Peter Lebelo worship meekly o ra gore ke di fela di tlhakatlhakana ka mogare wa tsiba one le bo le ha le mpotsa tshepo ya ka o ba le one le bo joko ya hao e bobebe ka re a go sha e intelligent.

0: Peter Lebelo, worship me clean. You could let your feel like a racochanena. Hey, what was you on the fever? But so Eric, yell, smell a pretty fellow. I'm going to hear no she, Caberna Lavatoa, Rolo, Kiwoko, Mama Bolo, by Long Re Barichia, Kataba, ya, Mahomaba Ning, Naking it away.
1: Seno sa bona gape le go ruta bana gore santse bana ba itshware jwang ka mo magaeng le mo sechabeng ka gore bana ba bang ga nje tse ga ba sa thompa sechaba le barutishi jwa tse ba tse di re mo go batho ka moka le sechaba gore bana santse ba dieng ba tishiwe ba tsebe setso sa bona gore setso sa bona ke se Africa ke botho ke yona thompo ke gore motho a tsebe le diema le dika le diema tsa setso se ba rute bana ba gore ge ngwana e le ngwana ke nno ba ngwana a ska kira le gore o goletse bagolo ka gore go ba o tsamaya go ba le ditlamorago tsa go se tlhomphe dika le diema nambile setso se gape se ruta le gore re le batho ke nako ya magadima ke nako ya dipula le malapa santse a tsamaya a tisiwa le dinaga santse di gaiwe le bana gore ba tlo lema ka South Africa ke re ka South Africa ditlhare di tlo tlhoga le ba go lema santse ba yo tsamaya ba yo lema le ba go lema ba lokisetsa go lema le gore se ino gopola setso se sa rena sa South Africa ebile re se tlotle re ithute le leleme la rena la letswele.
2: Ke ona magoma ke bolwetse ba setso ebile boala fa ke ngaka tsa setso fela
3: magoma re a bona bjang gore motho o ne le magoma
2: mo bathong ba bagolo re tlo a bona ka ge o kira le gore ke motho mogolo o ba le malwetse a mantsi mo mmeleng kira le gore o ba le dimpa tse le gore di phela di tlalelane motho wa gona maoto a ruruga ba bangwe o kira le matlho a sa tlhela sa bona ga botse o phela le ka ditlhabi tsa go se fele le ge a ya ka mongakeng tsa sekgwa ga ba kosile gore na motho o bothata ba gage keng o tsamaya a bilua ba bangwe and then ba bangwe ke motho le goreng o palela le ko go robala kore o robala go tloga ka bo 10 ge re bo 1-2 motho o felela ke boroko ke mo bathong ba bagolo napine mo baneng o tlo kry-a le gore ngwana o malwetse a ba bitsang bo autism ka sekgowa a mangwe a na le dika tsa go tshwana le magoma ngwana gona o tlo kry-a le gore o na le matlho a magolo a le goreng a se a lekanele go ya ka mengwaga ya gage nako nngwe ngwana gona le sekolong o phela a rama ke tlhogo e le goreng ga e fele ge e le gore o gomile le nakong ngwana gona ga a theletse batho ba bagolo ka mo gae ka gore setse a bone a gomile dilo tsa batho ba bagolo ga a theletse a gomile kudu gape ge e le wa ngwannyana
1: o kira le gore le ka mo ga e ka mo ga yo raloka ga boikapila le ba bashimane ga boikapila ga ba ba go le ba bulela lena ga a kwishishi o phila ka ofisha o phila ka malwetse
3: malobeng fa le go kuma mabolo re be re bolela ka setloedi sa se re se bona matetse sa go ya le bana mahung re be re tseba go kuma mabolo nako tse dingwe go ya ka tumelo tse dingwe gore ge lehu le fetile e namile re re motho wa tlhapišwa a ka ba tlhapišwa ka mokgwa wa sekereke goba ka mokgwa wa setso na bana ba le bona re tshwanetse gore re direng ka bona le bona re ba re šhale morago re o tlhapa ka moka
1: go ya ka setso bana le batho ba go le santse ba tlhapišiwe memoya ya e fitileng e mebe ba tlhapišiwe ebile ba tiisiwe and gape go na le ditlhare tse dingwe tsa setso ga ke re bana ge go thaile dilo tsa go tshwana le bo mafu and ko morago ge ba ba sanya ke bana ba baya magung e ba tšhaba gore bana ba ba tlo tsena ke le tshogo ntho ba e bitsang trauma go na le ditlhare tse dingwe tsa setso ra di šomiša go tshwana le bona bo mme le batšha tse dingwe gore bana banke ba lebale seemo se ge ngwana a tlhokofaletse ke motswadi ya gage ga o bonolo gore a tsamaye a lebala ke ntho e le goreng e koša botlhoko ka gore ba bangwe o kry-a le gore ga a palela ko go o lebala o tlo phela a lora bommage goba bo papa gage ba le ba tlhokofetseng nabile ngwana wa garoga o kry-a le gore wa tšhaba ga a robetse
3: nage koko mmamabolo ke ngaka ya setso koko mmamabolo re lebogana kwa lenatlhetlhwang botse go fitlhela re kopana ka moso
1: age re a leboga mogasi thuto e re gopela go yo e feleletsa mo mafaratlhatlheng mo Facebook ke koko mmamabolo le mo letlakaleng la TikTok ke koko mmamabolo and koko mmamabolo re mo lefasong la Gauteng province ga e re jwa Limpopo re re
3: moshate ra leboga
0: re tloga re leboga koko mmamabolo ntho dilang le rena sekela shoota ra ditabentšha e re ya lesome Dr. Tehila aliko ba ra le gona lena le le gore le ka tsona le la gagwe ke a tsapa re ke lona lena tlhabirwa ka rona enga re tlhabirwa motho a ka se fola mara enga re Jesus ke mone a tla spela.

0: Salim, Salim Sfako. Salim Sefako. Kabiro motseba o feta. O mputsha rena wa motseba tata go mhlanga o. Ke ra ga go tsiu. Are eh le no le pele go shane. Ke ra wa a ke batse. Eh mara ke go she botse.
1: Eh. Ai. Motseba ankere no fela re bolela re re apola ya wela ka gara ga eng ya wela gole. Ye iwe tse gausi.
0: Eh ora
1: ka mogwane. Tata go be ba le be le sithaga gona ka mogwane.
0: A leng ka go. Mm. Ke motse. Ma ke jeng re motho go re. Ba jo jere we re le dinamo. Motseba. Dinamune tsa bosiwo mba manda re ni bo di kharakhara.
1: Eh.
0: Ore humana wa tsa ke ngobe le ile swiri.
1: Ai.
0: Swiri le muni.
1: E ghetete ye kwa.
0: Ke muthusha malarena.
1: Tusha. Eh. Ai ye ke tapele go.
0: Eh. Ma jo tsa biro bo re ntse le apuluwa le.
1: Eh.
0: Ore humana wa tsa malume tlhabiro a bele ile le tshidi.
1: Ai.
0: A le bana le tshidi.
1: Eh.
0: Awa. Lo ga lija wa kwa ka re le bose.
1: Wa tsiba.
0: Ko pele kwa o nyenye bala.
1: Go go ne le bana ba ile gore ba tloga ba gahlisa ba ba kgona go ka ba mihlale me botse go tswa go batswa di ba bona wa tseba
0: mm e bile ino re ruta gore wa tswa re dilo je di ka mogome ino ruta gore engwe le ngwe e dirang e botse go ba yempe tseba gore o mongwe wa bana ba gago ba bana ba gago ka moka o tla tshea go tswa go yona ba sotho ba le sotho ba re o tla futsa
1: mhm
0: o tswa go yona
1: eh gape wa tseba re keng a se gore ge rena re le ka tsela ye wa go tsela gore o dira dilo o le ngwana o dira ditse leng gore ga di ka tsela ina mile so motswa di kwa botlhoko bo bombo bo ka kang o tla go tsena kong wa re khane ngwana o ga bone bana ba bangwe gore na ba dira eng na. Ee, ne neng go kopana le morutisi o mongwe o ile a re ruta kwa morago a re wa tseba keng rena re le barutisi ge re bona bana ba laetsa mekgw e meng ya go ya kwa ya go tswa tseleng e namile ko go bona ka mo toropong yo ke itira o ka ra ka go bone ee a nka re mosisa ditlhong ee o mosisa ditlhong
0: o ba o ka no motelela
1: ee ge ngwana a dira tsona le morutisi o tla kopana le ena ee o reng mora o reng ee o reng mosimanyanaka ee wa kwešiša wa go thabela ee o kwa thaba ka se e leng gore wa se dira o ra goreng aa ga ka šomela fatshe
0: ee ga šomisoso ke masomepedipeding go tswa go iri ya lesome ke nako ya rena o tsena ka lwaneng ya rena e bohlokwa ka lwana ya dijo le ka tsela eo re phelago ka gona re na le bo dietitian Bester Mokhuba ba go tswa ka kwa Best Will gomme ba tlabe ba re thuša ka ga dipoelo tša rena ge re ja dijo tša setso na dijo tša setso di re thuša jwang mebeleng ya rena di re thuša jwang maemong a mebele ya rena re na le bona mo mogaleng ga bjale
1: age ngaka ya dijo dietitian re leta meišhara la mogela
2: aware ya leboga rata dumediša batheletši sese brightwin le botitimi thomas
1: re leboga re ka gare ga kgwedi ya bokgwa ke kgwedi e le gore re nape re kgantšha kudu ka dijo tša rena tša setso nke leno re topela tše pedi tše tharo dijo tše e le gore di ka re thuša mebeleng ya rena
2: okay dijo tša rena tša setso re ka thoma ka dijo tša rena tšela tša bostatšhe re na le lotša re na le mabele and then ke di-starchy tša rena tše di botsekodu tše e le gore ge re dija mebele ya rena e ba ga botse they are high in fiber ke e thušang tšhilego ya dijo fiber ke e thušang gore dijo ge re dije leso ke rane se ka kitimela mo mmeleng ka lebelo and then re na le ko re na le di-indigenous ko re na le tše dingwe akere tše dingwe ke bo mabilo makhidi mopodule tše dingwe batseng ka bolaka tše e le gore di šomiša gantši ka mo gae re na le merogo ya mephodi maroto dithepe re na le dinawa so mo merogo ke boletseng ka yona le tse dingwe tsa di go e re so di re thuša mebele ya rena ka dilo tse re di bitsa gore ke di-antioxidants le o fokotsang te ba re ke inflammation e ka ba o peinelwa o ruga mo marapo a kopana mo di-joining o kgwetsa motlhano ore gape ke ba gare marapo a ka baba bothata o kgwetsa e se marapo mara mo mebeleng ya rena re tlhoka tsona dilo tse di tswang mo dijong tse tsa rena tsa setso di-substance tsona tse ke di bitsang gore ke di-antioxidants gore di kgone gore fodišalo tse re ka fodiša le ke dijo then ye nngwe she re na le bomagaba re na le bomashotsa magaba ba ba tsebang a epiwa oo wa ja kgona go kwa goreng a na le a watery a na le metsi kere and ke moka a kgona go thusa o laola le o tsebe dijo tsana tse ke di bolelang ke re high in fiber high in water di kgona go thusa o laola le taba ya blood pressure madi a magolo so di laola madi a magolo ka baka la gore fiber ela ga e fitlha ka tshilego ela ya gore ge dijo di filega ga botse e di absorbya mmele o di amogela di thusa mmele ore o kgone go laola sukiri o kgone go laola madi a magolo so tse dingwe re na le phepa o tshwana le mashotsa mashotsa a rich in protein protein ke re hwetsa mo dinameng mara e ya mashotsa e botse kuduka gore e tlhakaneleng to ba re ke fiber mashotsa a rena gore mopane one di na le tsona nto reng ke fiber le protein e le gore e loketse mmele a ene makhura a o tshwana le a mola dinameng ke mokage o e jele o kgona go bja lephelo la gago ga botse wa tiša mesifa and then ge o gobetse gore o na le dintho mo mmeleng wa fola ka pela mara o sena ntho re e bitsang gore ke makhura reng ke cholesterol ye ntsi and then gape ke boletse ka di-statu tsa rena mabele re ka kgona go dira di-serele tsela tsa rena ka tsona go tsa motho gore di-serele o motsa o le dietitian a re jo di a tura mabele thoro mabele a leotsa a ona pele o tshwere setlhare sa starch o jele ona e kgona go ba serele ya gago ya ba breakfast e botse e tshwereng dijo tse di kgomile and-e re ka lebelela dijo tsa rena tsa setso ore tse re di jalelang tsona ka mo gae a dibile di-chemical tsela ke di-organic ga botse ke dijo tse e le goreng di sa feletse and ye nngwe ge ke re ke di-whole grains di-whole grains e ra gore di sa feletse a se ba ditlhokole a se ba ditlhokole o tshwana le ge ba di-shila ntshe le di ba fine so a re pheleng ka dijo tsa tlhago re tsa setso le tsona tsela re di kgwetsang ko masoding dithetlwa menopudu di tshwara mebele ga botse the high in fiber high in antioxidants di na le diphepo tse e le gore mebele ya rena re ka ja tsona a wa o ba jwa re kano ba ba re o a ba jwa mare sa baje
1: ke ngaka ya dijo ke dietitian ke sesi besta mohuba re a lebogatlhe sesi besta tlhoambotse le ka moso
0: Mošate, re tloga re leboga metse o seo masomepedi supang o tswang go iri ya lesome re ya gore ntlhakgolo tsa ditaba mmirwa tlabeane le rena Tasha Coops yena a re break every chain.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Bradwell le Timmy Thomas ke a leboga motheletše re lo tšhitšetšeo ka go letela ka iri ya lesometee di akaretša tša gore mmasepala mogolo wa Johannesburg o na le palo ya godimo ya mekgatlho yeo e tlago phenkgišanela ditulo. Babolai ba babedi bao ba ipone go molato go letetše gore ba tlholwe ke kgorotsheko ya selete ya Peter Maritzburg. Motheletše kgoro ya maphelo ka Gauteng e re e nyaka go kaonafatša ditirelo ka mafelong a maphelo. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesometee e thobela.
0: Ke se di ka Bradwell le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: Ke se dibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho.
1: Mesetso ye masome peditshela fela mo gona e riela e ri ya le sometse re tloga re leboga ba ile le getshile go dula le thobela FM ga biale. Nne tedi tsaba ke gore re ya tshepa e bile re ya tseba gore le kwa ka mogolo.

0: theramelao ra leisa batho sa mathomo maloko a le go tla theramelao go ya ka o fa ba fapana ga bona ba ralela le masipala wa Blueberg re thomile ka mosupologo Miss Pro ba ralala le diprojeke tse di leng gona mo dimasipaleng tse nne tsa Capricorn ba lebelela mathata a leng gona ditirelo kwa setšhabeng mamotlha mmoge re kopane mo ke mo badula ditulo ba tlabang ba beya pego go tse ba di kry-ileng ge ba mekamekana lona lenalo le la oekgetha
1: ke eng se e leng gore ka nnete le tloga le ka rata go ka setsweletša le kgono gomme le gore na batho ba ka moka ba tlile go fa letšatšhina le kgono go tla go ba karolo wa moletlo o ba ka letela eng go tswa go lena
0: ye ke tulo ya oekgetha ye e tlabang e lebeletše ditirelo tse le gorene setšhaba sa rena gore ditšhaba tša rena di tlwang di sa kgotsofala gore ba kgotsofala ka mokgwa mmušo wa rena o išang ditirelo ka gona dipego tse di tlabang di bewa ka mo tulong ye ya oekgetha o na le di-MEC tse di leng gona mo ba tlaba ba tšea tse e le gorene di tshwanetse di-department tša bona gore ba kgone go intervena mo tlhokagalang mmereko wa ona kore in real time o kgone go ba le intervention mo e le gorene o a tlhokagala gore o sekwe wa re o ija tse dingwe dipego re tla boela le tsona kwa le go tla thana molao mo re tlo bang re di sekaseka ka dikopiti tša go fapa-fapana gore re thome go diya mmereko o re o itsang ba re ke oversight mmereko wa legislature go netefatsa gore executive ore mona mmušo wa province o tloa o bereka ka mokgwa o tshwanetse gore o bereke ka gona rena re ba re tshwere sefepi sense pro re ba chaela ka mo morago gore ba die ka mokgwa o tshwanetseng
1: re tloga re lebogile tshedimošo ka moka ele re file go yona re a leboga re tlile go ipsina re tlono go ba le lena fa jeo ka moka tseo di bolelwago re tlo iponela re tlo ipoela ka tsa rena ditsebe re a leboga
0: no ke a leboga le ipsineng
1: ne re boletšhana fa le motlatša modula setulo wa badula setulo re bolela fa ka morena Hassan Peter wa ga Ngobeni ko ene gore ka nnete na
2: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: moshato wa tsebo le boithabiso.

0: ke bona ba holo ba khotso ba re isale a tsamaya ga ba le mense se re ke metlhano fela ngwe gona erigela iri ya le sumeti re a leboga ba le kgetleng go tlhaletsa lena no la sidibe mo go thobela fm re tla go phola ga botse gore malume tlhabi re o tlhalosetsa tlhamo gore le khono re ka sebe le bu hashtag bujishangaka jwale re ka se homela le tlhabi ra rena ra gore le ge re sina le yona hashtag bujishangaka a di rendilo tsa maleba no a meriana tlokomela maphelo a lena botšišang bo ngaka ke le makatšega sekala eta le kwa dingaka tša o ngaka bretwi ae re botšiša dingaka tša maleba tša go etša bo dr mašitišo mageso tumelo ya ka le rena le gona e ikaameganyana ga nnyanengnyana mara re rata gore re no le latlhelela re tle re no kwa dikgopolo tše pedi tše tharo sa letile tše e leng gore re di letile ka baka la gore lekolo gore mašole a thobela fm a tswile a ile ka ntle go tla gore kgobokeletša tša porofense ya gabo rena e re ratago e leng gore re rata go kwa ditaba tša gona gorena di sepetšwa jwang Mama sho go taba ya tumelo ya ka rata gore re tla re bolela ka taba xiona. Mhm. Hey, nga ni bile ke e tshaba tlhabirwa.
1: Eh.
0: Bana o e tshabe.
1: Awa, e re ke gore na nka e gorotsana.
0: Eh.
1: Re bolela ka tsela yewe re apara go ka gona.
0: Moaparo.
1: E ka ba moaparo wa kereke, ra bona gore re ne re meaparo e fapaneng, diaparo tse di fapaneng tsa kereke, seaparo se diaparo di a fapana tsa kereke, ebile diaparo tse di ya le melao ya tsona. Ee, go ne le melao ya gona, ra bona ka kwa letlhakori la setso ge batho ba thasišwa, go ne le moaparo o e le gore oaparo. Kale, re rata go ka kwa gore na moaparo go ne le ka mokgwa o amago. Motho semoyeng motlho mone re ka bolelela lekang le ka matlhatsi le gore dilo tsa gago di sepele ga botse mo bophelong go ne le ka mokgwa moaparo o kgatha go tema na
0: kore wa rerešha bodi re nyako kwa moaparo wa rena tumelong moaparo wa rena tumelong na ka tsela yo o aparago ka gona e ka baka setso e ka baka sekreste go ne le ka mokgwa e leng gore o ka o ama semoyeng re lebeletse taba ya kgorošo ya dimpho tša gago jwale ka motho motho o mongwe le mongwe o na le dimpho tša gage o ka amega ka lebaka la ka mokgwa o o aparago ka gona nna batho bešo ke nnete taba ya gore diaparo ka mokgwa re aparago ka gona go ne le gore apeša seriti se sengwe se se itšego se se ka tsamaišanago le madimabe a wa ikwagetše maaka a dira rata gore re bolele le wena ka yona re kwe go tsepela gore metlha le metlha go ka theletša go lenaneo la tumelo ya ka potšišo e kgolo ke gore mangwalo a makgethwa a reng mangwalo a makgetha a reng ke moaparo le bodumedi e re leng ka mogare ga yona gore nana tumelo ya gago e letse kae mo godimo ga moaparo o re o aparago letšatši ka letšatši nna batho ba bangwe re tlhoka matlhatse ka lebaka la gore o humana re apere dimposolana ke tswaga matla a lamposolana ke rantwenya ee dimposolana ba bangwe bo humana re apere o phela o apere dilo tša go šešwa bana re itša go fitlhale ka mokgwa diaparo tša gago di tswelelang ka gona ka gore batho ba go tseba ba bangwe ba tla botsa gore go phela o apere diaparo tša go šešwa bana se mo go botse
1: tabašhiwe nomoro ke 086002452 086002452 moraga ditaba tša iri ya lesometeng
0: age ebile e tlhabira e re re o kwa mmiri wa mahlwa makhwibidu šetša a fitlhile re o kwa go rena ditaba tše yena o re thankgolela tše dife

0: Godfrey Mondlane yena re le ligama lika Jesu ba thinile amandla ndula le rena ska ba shuta ga ba le meso se re ke se nyane fela ga bitse ke le some go tswa go ire ya le sometse re ba re tshwela pele ka tlhokopledishan rena ya tumelo yaka
1: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Reka pakana ya ditis tse pedi go tloga ka 89.95 fela ke bana ba kgwedi tse tharo go ya go ba mengwaga e senyane ga Ackermans fela.
3: Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago tša setso tša sedumedi le tše dingwe thobele femo mošhata wa tsebo le boithabišo.
0: Re le boga metsotso ke le sometse e fela go tswa go iri ya le sometse re tshwela pele ka tumelo ya ka tlhogopledishana rena ke yona e re begileng go dimoga tafola magagesho re bolela ka taba ya maparo rena o ka gona go ama seriti sa motho na o ka gona go ama motho semoyeng na re lebeletse taba eng ya tsamaiso mohlomongwe ya bophelo ba gage na ra tsere motho ga phela re kgolofela go bona tseo botse le dikgaogelo ge re phela ipe mara ka maparo re ka kumana re e ka re mohlomong ge re sa o sepetse ga botse le ona re ka no amega
4: are nomoro ke yona yela ya kametla nomoro ke 0860002452 0860002452
0: motho le tshe mathomo sho mo shate tobele FM ra locha
5: tobele le kai
0: re gone le kai
5: Bona.
0: Age.
5: Ke selo makofane, ga makofane.
0: Re wa magala selo.
5: Age. Ke kwe taba go le lena le tsa dilalo hong.
0: Age.
5: Ge re ya kerekeng. Mhm. Ke o se di medi sa motho ga ya kerekeng. Tlompo tsantse o bona ka gare gore modimo tla go kotse mo tsantsona.
0: Mhm.
5: Wa tsati kwa na ba tlemela tlhogo. E le mosadi a tsea roko ana ga go apara thiba matolo a gago gore ga ntse ka kerekeng ba gare ba se batla go tsena a sa apara ga botse kwa go jima ga batho ba bagolo. Ee, ke tlhompho eo.
0: Age re tloga re lekoile mmare re a leboga. Metso se le sometharo fela go tswa go iri ya le sometee mošate thobela FM re locha. Lochiche o tobele FM 0860000245 ke melo rochi ya gona re tshe ya motheletsi sho yena re mo mushate re ya locha.
4: Na re tobela.
6: Your call has been placed on.
0: Re tshe motheletsi mo sho yena re mo mushate re ya locha.
7: Wa ka wa smepe sa le botongo le hlabira le kae?
0: Re gona le kae wa haka?
7: A ke re go lena ke re moshito wa monna o tshwa ke morena ga a gahla ke ditiri tsa motho morena wa gahla ga ba phirime kwa bela ba le hlabirwa le wa ka wa sne tsa le botong ke fa tsana di tabe di mphosa
0: age
7: ga re lebelele ke kole o bolela ka ntela ka ditsopola ha wa para ditsopola tshe tsa ga go ile gore o di aparla mo yeme le bana ba ka bokana gona ka o fetela mo strate ba o fa go di lishite ka mogona ba go ba bana ba e ba bana ba gago wa tshile a fala ka re di tshe ka mkana go tsona ke botswa mara ga o apara ditsopo la o di apara ka mogwanne to o khwetsa di tshe ka go di fetela ga botse ga ke se mohlala ka batho ba ile gore ba ya go thaswa o khwetse ga le kwa go thaseng ba dimba ga ba ke ba re mena phirimeko o tsantse gore wa pare motseko go ba le tau go ba motseko o ntla motseko go ba le solo solo solo ke mo tseo ka mkana go tsona mo go e metso ba tshireletse ke tshe dingwe ka gona go go tla go ditlala go di kgone go fetela ga botse se bo tlhokwa ga re tsebe gore motho tshila fala ka mogare ka megwa ya gagwe ka mo aparo a ka apara ditsopo la mara ga e tshire ga botse ditlala go ya gona go progressa
0: amen
7: go le na ke re la pala la ola ke mosadi ka boroko ga ile ka ditereko la ola ke machang go ya tata
4: na re
0: tata tata wa ha ka le mo go le mogala jwa la pala o boletse mo sha tota bale fa mla locha
8: a go ba mi si ma sa go sa dira
0: a re khoshi
8: melo wa motho ke tembele ya modimo bana ba khoshi ke bile re le ka tsa ga ya jimla ri tumelo le go le na nola le bana ba khoshi ke tsimana ke tshe nngwe gore go ba bangwe ba sa go re ba robala ba tsiya tugo ke tshelo ba sa mela ba tsiba gore ba tlola la ba bona tseleng gore a di bonwe ka maso fela ge tugo ke tshelo di tsona aba bona se se re la jar mo apara motho o bohloka bana ba khoshi di tsopona o boletse monna ka R37 gore a di ka gara tumelo tsa o modimo bana ba khoshi re ba tsaba ba re nka go go sabe tshego go modimo mo mangolo ya bona go ba etela ke mo bela ga magolo ka makhutsa ma thobe
0: re le boga khoshi magolo ya gore tlo ga re le boga mo shanti thobela efemera locha
9: Eh se di breju ini king Thomas.
0: Ralos.
4: Eh rata misa.
9: Legai.
0: Tawana balena.
9: Hey dai tala insa dawo. Mm.
0: Iya.
9: Hey mo abaro ugesiri tsa muthu.
0: Mm.
9: Ko ikwa ga do go te bona le wena re mo abaro go abere u do te bona wena ka nosi.
0: Mm.
9: Ki ya don deni ge abere so na u me ba se abaro ba ri ge le ka nna.
0: Mm.
9: Eh ye ke matata ma.
0: Re le kole pa.
9: Yo mo ga le ringa score 100 ho ga mushati
0: mushati mo go le re tloga re leboga o me magaga sho re rata batho ka mogoletseneng ka one bile re ya leboga ipia se tabe kholo mo renya ka go tla go bollela ka taba ya o tse ke khatlile ke mogala jwa lapa le ga bolela taba gore motho khono chila fala ka moaparo uno ro apereng go ka o chila fatsa jwa le ka motho di khaugelo tsa no palla ke go tla bophelong ba gago ke putisho ke taba re ne re leng ka re ga yona re ja gore le tlhatselelo ipe ba tshwanetse ba rena ba batseneng ga nyolo tlhabirwa e ka re ba isha le polelo e ka mogo e bolelang ka gona ba dumela gore eng moaparo wa motho ntle le go leta seruti sa motho o ka chila fa ja taba ya mahlatsi a gago go ya a tshwanetse a fitlhe mo go wena
10: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Tumelo ya ka. Mo re lebella tumelo ya gago tsa setso. Tsa sedumedi. Le tse dingwe. Tobele FM.
4: Ke tshata watse bo le boithabiso. Are re totlela pele ka poledisano ye ba theletse. E tshe re rata go ka subelela ka kua seno ba rona ka kua le dikoile go thoma mo misong gore tsatsile le khono ke le tsatsile le gore le kgethile mushu wa province ya Limpopo o tsereng wa kwa le khotla theramolao o le shitse ka kua seno ba rona ka kua. Rata go ka kopana le Miss Pro re ko gore na gone pele ka ba ile gore go direga eng re ya bua ba theletse re tlo ba re e re bua go di mo ga tlhogo politician ya rena Miss Pro Miss Pro
0: are go me e tla re ga le gone ga o sinyana tlhabira ya beleng re namile re tsha re a itsia re a kwa gore na o re o di emi jwang ka kua go la seno ba rwana dilale rena o ska wa shutela gatile
11: ka o kumana fa o tala tala mao
12: ere go tshaela da braga ne di mafia tsa di serious ro mafia ma serious ba bodile ba lwela zaka wena kho so bari u tlo boda u lwela basadi man
11: yona robert wa ntwaela ke rumfana o ta shala mo go mrago yo
12: lesteri so petula ke swere media ga go no wa bona ke fa ke le face mask o ra ska ntseba anytime stay time nga mo bodisha no
13: ke tsa labone le tsa ba hlakune ipsine ka tsona bo shego bya le khono ka kota rapela ga iria sesai kota to 8 ba hlakune
14: ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go tshobela fe bo shito tsi mo le thabisha
4: are arbole arboeleng go tlhogopoledisana ya rena nomoro ke 0860002452 taka kwa snow rana e tla re ga di re tlhengkge ya ba ile gore re ya boela ba thiritira ditse tsa tshedimoso ile gore e gona gona ka kwa snow rana nomoro 0860002452 ba ile gore la rata go tsholetsa maikutlo a lena go tlhogopoledisana ya rena
0: are re tsiya motheletsiso yena re mo moshate tlo le FM ra lo cha re bona le kai
15: o lokile mo
0: tsadi ya ka are
15: em ke ba te kwa ke nna na re tirime o bo le tsi tsa ba di ko itse bana di bona intention wa Mike ke ntse go apara o tsore malape ko ona go tshila fatang ka mogare ka go swarela tsa go ka moka tsa tsaka tsala ga bo ka le motho wa apara motho mo itsa wa se ile mo go ka tswe mama ke re ke ke di le strict ga mo apara ba tsama ro ka tshila phala le tsiba go go ruta sa tsaka ba le
0: tsi
15: e le kwa ba tsaba ke bitse bona ke tshwere ke go ba apara ka gona
0: ba di tsaranga go na mo aparo. Mm. Go ya ka mo go a mo aparo.
15: Ke nne ke tla di tswela ditlhatlo le tshilo mo. Ya ba tsa go rata le nne mo nga ena go e gore re fatse ga tshilo bona.
0: Mm.
15: Ke ga go tsoka ka ra ratela go kwala. Le ba ka go lwa ka wa le tla le mangola magetsa. Ba go botsa re ba tsala go gone ba apara jwa. Ke itse gore a ke mama a ke tsena sekolo. E be ba re botsa re di aparo. Ke tsago shirimetsa se ibare tiriti le bong le fa go bona pelelwe yo gore le ka go shirimetsa di area ke le gore ga go botlhoko gore di be molaleng bona kana motswadi motho so o a tere o putse so ke so fa mthala mtsori go ba ke go nna o tso a tere se o mo ruri thatelo mo gare ga batho o bona ka tsedi area ke di tsogo botlhoko o tshila seng ka na mo gona o le tlile le ntse go tsene ba tswa ka ba thae ke ba lengwe ba tshwenye bona ga nna mpa nna re la mo gara ba ba nna re nya rela re bolela ka o yene le ke tsitsi ka mo ga re nya gelo bana ba go bona ba re ne o re feel free o ne freedom ka tlo le tsi le mo go di mo ga gao
4: na ge
0: re le kole pa
4: re le kole pa re le
0: mo se se o ya masime pedi pedi go tsha go yona iri ya le someti tumelo ya ka ke karolwana e re le mo go di mo ga yona re bolela ka taba ya moaparo tumelong moaparo tumelong ke re tshwereng mo shate thobela FM re a locha
15: e breadwin le kai
0: re bona le kai
15: e ba green ga mo sehla
0: ke muruti
15: marena o re nda ke pele ke re tshepile ga nyane e timothy wa pele chapter 2 verse 9 and 10 e le na ba sari ga ga nda tsara ga bo se ba e tlhophe le go shiya tso le go khanyisho ba se ne ma furu le dipita tsa masela a theko ga ba pare ka mogolo ke tsho ba se ba rapetse fela le mmigore ne bo tsi go jira re ya kereke mo sa sa ja ba para ra go tso ke ba tsa ma go khutsa ba le ba le be le tshe ga kudu
0: jang go ra go ruti ge ba ya kereke mfela ge re ya kereke mfela rena ba sa ba sa di go ba motho o swantse go go tseba gore ke swantse go apara ka mogwa wa tshwanelo wa go wa tshwanelo
15: motho tsentse nna metse go apara ka mogwa tshwanelo ke ne ke le ra ke ira gore kudu baba ya kereke mare fela ka mokgwe bo lang ka bona mo tsheng tsho a nwa tsara ka mokgwa wa tswane ke ba jira le kodi kereke wa e bona
0: pele
15: e kore kudu go kereke ka pakala ba ke go tsa ba go e bona ba ba jaji ba thaba maiti ka mara mo tsheng tswane re seng tsho a nwa tsara ka tswane la
4: le
0: go re le go a re keng a ke tsebe buti a ke tsebe yo ba re ba batho ba ba u khuma ba go tswa mafaseng a moshe basadi babo president Trump basadi babo Barack Obama ba para botse ba para segoshi ka re ba mokoro wa ba para ga botse ba sadi ba gona le bana ba ka gona ba ne le ka mogolong re ba ruta gore wa apariwa ka gona fela fela jwale yo mara o le nna ga o mo ya ntlaba ka kwa go la kwa Philippine a tsara ka kwa Philippine mam rutu gona o tla kerekeng ka stofi le crop top
4: ya
0: jwale rena motho mo ga rena mathlatsing ka nre santse re a berekele go thoma le ka moaparo ka mogore a parang ka gona o ba gane motho mo batla re ke ka fa bona mafula a barata ba le mamrutung kile ya kerekeng ka stofi a ke tlela le mogana
4: pcha di ya parodia bolela na na yo mo ga ka re gape se tlhogong sa lena lena le batho ba so lena lebele ya parang ena gape di aparo tse re di aparang gone jwale o mongwe a katare ke di aparo tsa sebjale bjale ke tse e le gore di tlile le batho ba ka kua ba mošola ka kwa mošwa mawatle ka kwa ee ke di aparo tse le ekešitse bona se tlhogong sa lena bele apara bjang
0: ke taba bute ke taba bute tabe we re tla ba re e boledišag mepro gona ba gona tlhabiro a re re wako rena ba re seswa ka eng
4: a re moamogele miss pro
16: Brett Timmy le angwa ke
0: re kwa ga go tsene sprao
16: aha go sa le biele ka nnete re sa tshola pele ka lena neo la rena la go isha le gotla tshero melao ba thonga moshimo bo hlokwa ke go netefatsa gore setshaba se se kwa ka mananeo se kwa ka ditirelo ditaba tseo di amago setshaba le ba dudika moka ga biele re ya go bolelana fa le mayara wa masipala wa selegae wa Blueback re bolela fa ka metha maga mme ke tshe se ke go tsamaishe mama Tumela Promise.
17: Ke be ke dumedise le bathieletse ke bontshe gore mo Blueback municipality re na le mananeo a e leng gore re a isha ditšhabeng re ba le draft IDP ya rena ra ya ditšhabeng tša rena ra di kgoboketsa ba re fa dinyakwa tša bona ra boya ra drafta IDP ya rena le budget ya rena ra boyelela ra o ba bontšha gore na re na le masheleng a makae a ka kgona go dia di-project tse dife ke moka ba re dumelela ra go mare le masepala ra thoma o nyaka bora engineering gora contraka ke moka ba e ba tlhabela ditirelo ko setšhabeng
16: gantšhino humana go na le badudi ke ra gore gantšhino humana badudi ba lla e le ka mathata a kabo a ditirelo butshe ko gorana masepala o tšea magato a mohuta mange go rarolola mathata ao le gona le netefatsa jwang gore masheleng a masepala a dirišwa ka tshwanelo le go gola setšhaba se
17: re na le dikomiti ko dikgorong tše e leng gore di šomišana le di-ward committee tša rena le di-CDW ke bona gantšhintši ba re thušanye gore ga o ena le mathata kwa ditšhabeng ba kgone gore bontšha gore kgoro ya gore ore ena le mathata a itseng re e di kgoro re address mathata a ge re lebeletše mašheleng a rena a mmasepala wa rena wa Blueback municipality a šoma ka bojotlhe ga senke re bone re na le faile ka re ya ona mona re tsenang re ba mera ka 2021 go na le diprojeke tse re itlabaketseng ebile a re bone o e na le e tree ya e fageng ke gopola ge ke tsena go ba mera o ntate Mashamaite Dr. Mashamaite ka o kare ka bo June ba mpiditse ka ba le bona ko stadium ka ba tlhalosetsa gore o goletse ga motšhemi doctor bo enwa metsi ka petseng mamotha metsi dipompi di ka gae ka re o bo o ya sekolong ga mmalebogo o ngaya ka masodi mamotha ga mmalebogo go na le sekontiri ga o tsena ga motšhemi o bo o re o tsena epula ena o sa kgone o tsena o gata maraga le mokgwa thokofetse bereitse a hese ka terekere ke dilo tsa maloba e bo sfitsang jane ka kwa dikolo be di palla go tsena bo mangkhagatsa ka kwa ke di paving bo khupudi ka kwa dikolo tsa bona be di dula kwa ga malboro ba ya ka maoto e pila ena le bo magoto ke di project e leng gore e re be re di dia re di diela gore dikolo di kgone go tsena e re ka lebelela re re ya ga kobe kwa o na le sekolo sengwe ba re ke mamosia fase ya ona o sepela ke metsi fela mara ma motho a batlile kgona go tsena ka sekolo re busy ra kontra ka wana kwa ga le gwara sekolo se be se sa tsene ra kontra ka wana kwa o ile di ya paving ke bontshe gore o bona le naye nngwe ba re a re tsene ka kwa ba re ke ya mmalebo ka kwa lebakong ka kwa e le mashika fela anyo le re batile re batile le bo bosetha re batile
16: di a kwagala methamaga gabia le re ketumela ka kua stishing sa rena go kwa dintlhakgolo tsa ditaba re tlone tsona pele re ya leboga team bright ke boele go lena ka fao.

0: tja SABC ye o ikemego e sa tie go le tlhakong.
1: Promise ke gore tshepišo ke gore promise motheletši ke a go leboga motheletši re lo tšhitše tšeo ka go letela ka iri ya lesomepedi diakatle tša gore khomišene ya go ikema ya dikgetho IEC e ganeditše dipego tša gore lenaneo la online la go tlhaola bonkgetheng le bile le mathata a setekgeniki. Motheletši go letetše gore pako ya bogoši bja ka mošate wa ga mojatši e boele kgorontsheko ya godimo ya Pretoria. Lekala la ditirelo tša ponelopele ya maemo a boso ka Aforika Borwa le lemoša ka kgonagalo ya dipula tša maatla ka dibe ka borwa bja profense ya KwaZulu Natal. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesomepedi thobela.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ke bontshe gore ka blue municipality re batho ba re compensate sa ga bo rena kudu ge ke bolela ke ja le ga ni le masheleng a o thusa magoshi ya rena gore ba gone o keteka setso sa bona sheshe re ba lokeletse bona di banking gore ba gone o keteka dijo tsa bo bona rena le magoshi ya 7 mo blue municipality a ile ngore ngwa go mongwe mongwe re mna re bea ka nya masheleng a o gone ba thusa gore ba keteke dijo tsa bo bona ibile le rena re ba part ya bona ene re tlhompha setso sa bo rena kudu ka baka la gore mo ga malebogo go na le nako e ba reng nako a se nako ya go letsa dilo tsa dikomo la dinaka tso tse ka moka re ilela tsemo naga ya Bloemfontein e itumile ka o lema dijo tse tsa setso mo kgweding e ke nako e la re dintšhang re ya o šoma ka tsona re bontsha batho re o lema mašimong go thuša gore batho ba kgone go phela botse ge ke bolela ke jale ke bolela ka dinawa ke bolela ka ditoo ke bolela ka marotse ke bolela ka
3: merogo mašutše
2: ka moka ke tse e leng gore re phela ka tsona mo Bloemfontein municipality.
3: Awa re a leboga tlhe re a leboga mmethamaga aga le brete ke le bogatle ne re boledišana fa le mayara wa ka fa masepaleng wa Bloemfontein gona ka fa Bochum ke mone gore ka nnete re tloga re tsweletša ditaba tše go tswelela gona re ke leboge bagešo re tlone go buša re kopana le ena ka nako e sa feteng pele thobe
4: re a leboga e le ruri tlhabirwa bommeyara ba boletšelentswi le lengwe ka ba ba kgopotsa tshwatso tse dikgao ya gale o ne le motho a ba opelana mola ka re motho a lebelana bolwetse ba tlhaloganyo ra tware dinkomla di fetša pete.
5: Praise the Lord everybody.
4: Are redeemed. Tapelo tsa rona.

0: tapela tsa rena dikanyo logela gae le go dimong gae go ntate redeemed ke setlopa kosha tapelo tsa rona ha ba le mesese ke masemepedi tsa rofela ho ga gona iriela iri ya le semepedi
1: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosenyi le taba tsa mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 rands tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 clientele general ke SPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: ke se dibeye ka breadwin le timmy thomas fela mo go thobela fm mošhato wa tsebone boithabišo
0: so ye masume pedi pedi go ya gona re yela ya le sume pedi re na mle re gausu gausu gausu gausu gausu lo gao gana le na batheletsi ba thobela fm batheletsi ba ba khonne go thobela jana no la sedibeng re tloga re leboga
3: ile re leboga
0: re tloga re leboga a wa ba boletse mo boletse batho ba kgobe ba le mara re tlile ka dipotsiso tshitshi tsona di gana go fela nnete ya ditaba murutu mongwe o bolela le nna mo ora monna o re awa ke ka fa re na se krekeng ya rena go ne le seapa Jwale ge motho anya ka o shoma moshomo wa kereke wa para se a paro se we a shoma moshomo wa kereke ene mbe ke ramo go bona ke re muruti ke a lekwa mara le ra gore msebeletsi o motho o we wa go shoma moshomo wa kereke ga fetsa ka sana se wa ka no a para potsotso ai wa para potsotso aba potsotsong ka ba galo feri tjo go shuma mushumo wa modimo na ba re le botata bo go eh ba rutuire he muruti ba ra o ne le ka botata nnete le ka go ro fetsa go bua dikerekeng tja go fapa fapana la tlhobola je le ditlhobolang la fella ka ra setofi setofi o ba potsotswana la itse ba potsotswana ke le ya o tla mo ha re ba ra ene botata eh are di apara di tshisha go go ba bona fela ka kerekeng gore ke ba ka kerekeng ipe mara muruti tabe go le mo be re bolela ka taba ya tumelo ya motho ge re tla tabeng ya dimphotsa gagwe tsa bophela ke re tsa re dimphotsa rena re di fa ke modimo ba bangwe ba ka re ke modimo le badimo jwale modimo le badimo ge ba fa motho dimphotsa gagwe go a thwe ka re go a thwe go ne le ka mogwelong gore ba santse go humana motho a le ka tsela e rilego jwale re fitle nakong e leng gore motho re na le mogwa go apara ka mogori kushishang ka gona nako ngwe nna ke atla mushumong ka roko ka momorao ka mokhumana o sene selo le na maele ka ntle ba bangwe re apara re ne taba go bontsha serope go thoma mola se thomang kwa ga bosona la bona serope se thoma kae a ne taba go bontsha dilo tseo ipe motho mongwe a ka nota ka tumelo ya gagare a bona lo jeki hey di ka ntlhagatlhagantshele tsa bophelo nka tla ka salora nka tla dilo tsaka tsa tlhakatlhakana le bana nka tla ka palela go ba lefelela sekolong ge nka apara meaparatshwana meaparo ya go lekana le ae bana tlhabere be re botsiša re lebentšhitse tsana tseo ipe mara le arabile gabotse ka mogole a arabileng a one wa phoso a one wa boletseng gabotse ijo ba gore tumelo ya rena e mo kae re be re nyaka go kwa tumelo ya lena

0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Yona Robert. O re nka o kumana fa. O talatela map.
2: Ere go tshela da braga ne. Di mafia tse di serious ro mo mafia ma serious. Ba bodile ba lwela zaka. Wena khosi u bari u tlo boda u lwela basadi man.
1: Yona Robert.
2: Lesteri so petula ke swere media ga go no wa bona ke fakile face mask ra skantseba anytime sti time nga mo bodisha no
3: cheke tsa la bone le tsa ba hlakune ipsine ka tsona bo se go bia le khono ka kota ra pele ga iri ya sesai kota to 8 ba hlakune.
4: Technology re dumela maga ge shire le bakele bela re boile ga guest na barona ke na le khulufele ya hore Miss Pro bela ona wa pere logic ya pere monitor be botangwa Miss Pro.
3: Hi lo doc awa a ke tloga ke lentse we shuki ya leboga re ke bontshe fa gore re na le ba le gotla theromolao go tla go kwa ditaba tseo di amago badudi ka nete badudi ba Snoa barwana badudi ba Maspala wa Blowback go mega bia le re boledishana fa le mayor petition wa Maspala wa Capricorn re bolela fa ka me etefo emere ke tsepa ka se ke go tamise ke go dumedishe mama dumela
5: ke a dumedisha Miss Pro ke dumedishe le ba theleji ba thobela FM le ba dudi ka moka ba mo selete sa gesho sa Capricorn district.
3: Aha Maspala wa selete sa Capricorn ona le tema efe go godisheng tlhabollo ya Blowback
5: mfumo ke no bontsha hore nye ke nnete Maspala wa gesho wa Capricorn o raloka karolo e kgolo kudu ka baka la gore Maspala wa gesho wa Capricorn ke se re se bitsa gore ke Water Service Authority. Water Service Authority re na le maikarabelo a o fa setšhaba sa Blowback setšhaba sa molemole setšhaba sa lepeleleng kompi metse le gona o lebelelana le tšetša ekelela tšhila so ke maikarabelo a rena e seng fela tšeo fela le tsona tša zasta tsela tsa ditimamello ke maikarabelo a Maspala wa gesho wa selete wa Capricorn ke bolela jwalo ka ona sontaga sana se tla be rena le ministera wa metsi le tjakella tshila he le gona re tlo hand over di project tse pedi tsa metsi tse di fedileng gona ka mo Maspaleng wa wa gesho wa selegae wa Blowback
3: bjale tirishano magareng ga Maspala wa selegae le wa selete e thusa byang ka ona fatso kabo ya ditirelo.
5: Go botlhokwa kudu gore re berekišane kudu le Maspala wa gesho wa selegae ka baka la goreng o ka lemoga gore badudi ba ka fase ya Maspaleng wa gesho wa selegae. Maspala wa gesho wa selegae ke ona o kwešišang ditlhoko tsa badudi ba bona ba mo Blowback municipality. Re na jalo ka Maspala wa selete wa district karolo ya rena e kgolo le ge re e fa batho metse mara re ya coordinator diwate di ka mo fase ya Maspala wa rena wa Blowback mara ge fela ge re tla mo Maspaleng wa gesho wa mo Blowback re kgontišiša goreng re tsene ka Maspala wa gesho wa Blowback re be le yona dikopano le Maspala wa rena ebile gape jalo ka Maspala wa gesho wa selete wa Capricorn re na le lenaneo le re bitsa gore ke mayoral IGR. Mayoral IGR ke kopano ya di-mayora ka moka tsa selegae mayora wa selete wa Capricorn gape le mafapha a di-department a welang ka fase sa selete sa gesho sa Capricorn le bona ba sephodisa gona moo ka mayoral IGR ke mo e le gore re discussa or re lekodišiša tsona tsa tlhabologo ya selete sa gesho sa district kudu-kudu re lebeletše gona ka mo Maspala wa gesho wa selegae Maspala wa Blowback ke re ke sa bolela mo ge ke be ke botša baemedi ba legislature gore mo Maspala wa gesho wa Blowback tlhotlhogo e kgolo kudu-kudu ka maatla ke tlhotlo ya metsi ka baka la goreng Maspala wa gesho wa Blowback o ka lemoga goreng re nwa ona metsi a ka fasa borehole we are dependent on ground water ha re tshwane le dimaspala tse dingwe tsa mo province ya gesho mo e le gore a rena methopo ya metsi ane gape metsi a gona mangwe mo repela matho metsi kuma le gore metsi a gona a ba ba letswai le le ntshi kudu so re a gapeletsa gore projeke nngwe le nngwe le nngwe ya metsi re dirang re le le sare se bitsa gore ke package plant ore re kgone go tlhatswa metsi setšhaba se ga bo rena se dinwe metsi a le goreng a tlhokile
3: yane ge le re ruma le lena mayor petition ke magato wa mafeng a e leng gore selete se a jea e le gona go thuša go rarola mathata a o amago badudi ba Blowback le gona le

0: ha bo ka di tla tshore na kwe ngwe e sochele tsona re di tiki ka na di politiki tsa re ara fa re ka ra mo khatse mo teng ara re sa dira mmogo ara fa di bona ka di tshole le tee go ba e ka no ba taba ya gore mo hlomongwe mo khatse o nya ka o re di tsoya ba bangwe ba maloko a bona a bang a leng ka ra ka di tsene
1: ke le kwa ga botse nke le mpotse ngaka maloko tla petition a mangwe
0: ma
1: o
0: kopa stand ma just for it
1: ke ngaka ke ngaka ba ke ba khopela skutana se sengwe skutana se a nya ka go ema o sona ke bona se ka onana ke
0: skutana no go fitile
1: o fitile ho lokile ke nya go buisa ona malogotla petitsi ba bangwe wa tswa ba atloswa ka dikgorong tsa bona ba iswa ka dikgorong tse dingwe ba shutiswa ka mantšu a mangwe go tswa go kgoro e nngwe go ya go e nngwe na se se romela molaetsa o fe mabapi le tsela eo motlho mongwe tonagolo a lebelela go dilo ka gona le boikarabelo ka gona
0: gantsi ke na tonagolo yena mo setšhabeng se segolo sefetsa a simolela gore ke lebeletse gore na e kabe e le gore ke mangwaka go soba botse mo e le gore ditirelo ga di fisele mo setšhabeng la setšhaba e ka no ba taba ya gore mosomongwe ka pusiso ya bona go tla dipolotiki mo seleteng seo e kabe e fueditse ke dipolotiki sedileditse e leng gore mohlomongwe mašamaite o bantate sebake ga ba sa lebeletse ka seitlho leo ka ditaba tsa dipolotiki ka reetso ka aforika borwa
1: oya pele mpute go lebelela mathata a mebasepala kudu-kudu re lebeletse ma mebasepala ya ka mo dilimphopho mebasepala wena ke dilo tsa gago di tseba gabotse mebasepala e lebane le mathata mathata a nawe na go fetola motho yo a eteletse go kgoro ya puso selegae go ka se dire phapano na ke moka ge le motšea ka mo le moiša ka go ye nngwe goba motlho mongwe re lebeletse tshepidiso ya gorena go ka se todia gore tshepidiso ela motho wa ba e tshwere gabotse o kare go sepela le yona gabotse e thoma go fokola
0: ge re bolela ka ditirelo setšhaba re bolela ka gore na go sutiso ga maloko a kabinete go fetsa go thusaiwang mebuso go fitlhelela dinyakwa tsa setšhaba bantšhiyana se e le gore ke nka se tsweletsa bašamaite ko gore re na le ke ona gore mo premier go ba mayara ka mo masepaleng yena ra toropo ba matoropo o tlabe a lebeletse gore na ke fitlhela jwang dinyakwa tsa batho ba e le gore ba busa ke nna bampile ona maikarabelo a go tsweletsa ditirelo tsa setšhaba ke ya mathomo ge e le gore motlhopo ntate mašamaite ga ke mone ka leiso leo ka gore e kabe se se nyakegang anyo lo re lebeletse le gona gore re ya ko dikgethong na mašamaite o na le bona bokgoni ja gore se e le gore se ya nyakega ka se sebaka o tsa se fitlhisa setšhabeng na gantšhinyana e dirwa ka tlase ga mabaka a gore mokgatlho e leng gore o ka bo o busa mo o kgone go ba le maikarabelo mo setšhabeng
1: gore ke lebeletse le tabe ya gorena o sa tlo fetsa go bolela tabeng wa gore lebile dikgethong seabe sa dipolotiki ka morago ga diphetogo tse di bileng gona se tshwanetse gore re le tshwana re se lebelele ka leitlho le lengwe kudu-kudu re lebeletse go ka onafatsa mošomo wa mmuso
0: a one gore o ka se seele shedi mašamaite ka baka la gore e re bolela ka tseo e leng gore di dira mokgatlho gore o kgone go ba le thego mo tsa dikgetho a mo democracy ya rena ka Aforika Borwa le gotlhe mo democracy e šomišwang go nyakega gona gore go fitlhelelwe dinyakwa tsa setšhaba ge re bolela ka ditirelo jalo ge e le gore mokgatlho o palelwa ke gore mmuso o e leng gore ba o swere ka mokobokong o palelwa ke go fitlhelela dinyakwa tseno go raya gore bao e leng gore ba thegile mokgatlho o le setšhaba ka kakaretso se tlo thoma go bona mokgatlho ola o ka re ga o kgone go fitlhelela dinyakwa tsa ona jalo o tlo fokotsa se e leng gore ke tshepo e tiileng ya badudi ba moe ge go tswa gorena king se e leng gore ba kgethile ba retiretse sona support e ka notlo ya Africa e fokotsegile.
1: Putse ya ka mafelelotshe go wena doctor, ge re lebelela mathata ao province ya rena ya Limpopo e lebanego le ona, ya tlhokego ya mešomo, bodidi, mathata a ditirelo, a kabo ya ditirelo, na o nagana gore kabinete e na le bokgoni bja go ka tlo rarolola mathata a ke fetsang go bolela ka ona ka boripana?
0: Mathata o o a bolelang ka boripana ngaka Bašabaitse ke mathata leo ke mathata a setšhaba ka moka, a ka se rarabolole ke kabinete, a ka se arabolole ke moetapele a le mong. Ke mathata e leng gore a santse gore le ba industry ba mmušo le setšhaba ba lebelele gore na ke kae mo e leng gore ga ba dire botse ene, ke kae mo ba ka go collaborate gore dilo tsa go tshwana le tseo e le gore ke mathata a setšhaba ditirelo le tsona moruo e le gore santse o gole di tlo fitlheleletsa ke eng.
1: Aha. Ke kwele ka mokgwa e beileng ka one ngaka, re leboga kudu monakeso gone ka moue bothabatšatši Mpumalanga le ithine le rena re lebogile gore re kgone go boledisa tšatšing la lekgono ka morago ga diphetogo tse di direileng ka morago ga nakwana ya go se fetse pele ka province ya gešo. Thobela.
2: Birthday ya rena e maemong a yona e noši ka di-major birthday deals tša belo ka di-2 liter tša pedi tša di-cold drink difa goba dife tša spaletter goba tša twist ka 30 rand le 2 liter ya excella sunflower oil ka 69.99 fela. Dintšola ka tše dikgotšela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di-6 tša September 2026 ga Shoprite fela.
1: A di le ka ditweleng pele le tseo re kgweding ye nngwe bjale ke kgwedi ya bokgwae.
3: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu, re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego Seolwane, gwa latela Ramohibidu, gwa latela Maribe wa pele, gabe go latela kgošigadi Mpušo.
3: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Motheletsi, re gopela go akaretša le wena gore o kgone go araba tše dingwe tša dipotšišo ka baka le gore fela gore re
3: kgathatema le wena lentšu la gago le kwaga le mo go tabakgolo ka Dr Moloko Mašamaite.
1: E le ge re gone go butša dipušo tše pedi tša go se tshwanyešitše motheletsi ka metsotso e lesome go ya go iri ya lesometharo, gorena maikutlo a gago ke afe motheletsi ka sephetho sa tonakgolo ya rena Dr Popi Ramathuba sa go fetola kabinete ya gagwe maabane. Tabe ya se semaaka e diregile maabane batho ka moka le kwele. Putšo ya bobedi ke gorena ge o lebeletse bele ka motheletsi diphetogo tše di be di tlhokegana go be go le maleba gore tonakgolo a dire diphetogo tse la ga mokgwa a di dirileng ka gona. Ke nyako no kwa wena mo nomorong ya 086 000 2452. O kano kitumela le molata ka lenana la Facebook wa nama wa re arabela gona mole wa re ke thobela FM ya ka mola rena re kgona go kwa go rena wena o reng ka ditaba tseo o bone go di direga lebile o dikwele mo go ana mo go thobela FM ge re be re ntse re ta le tsona. Re ile ra go botsa maabane ra re o tla ba le phetogo ya kabinete maabane gommeše re bolela ka yona le kgono. O thiletse thobela FM re go amogela motheletsi wa mathomoso. Dumela
0: thobela Dr Mašamaitse le radio.
1: Dumela Andries.
0: Dr Mašamaitse ka boripana nkare Dr Popi ga ke mosole gobane motho o tshwanetse a bereke le batho ba leng gore o tlo kgona go ba controla le gore ba mo direle mošomo ka gore ge a kry-e le batho ba tlo mo fedisa a ke bone go na le bothata. Dr Mašamaitse
1: ga o bone bothata megalega tete o nagana ditirelo di taya bathong ka botse.
0: Ee, o tshwanetse a bereke le batho ba e leng gore wa ba tshepa ba tlo šomišana.
1: Ke o kwele ke a lebo Andries o thetse thobela FM o mongwe motheletsi šo. Dumela
5: Dr Mašamaitse le kae?
1: Re bona le kae na Jimmy?
5: Re bona le o ratile.
1: Thobela
5: Dr ke re ke tsee ya bobedi.
1: Ee
5: no Dr ke rare difeng sebaka o ya ka nna la
1: o diphetogo tse di be di tlhokega ka gona a re difeng sebaka re bona gona ba tlo šomašoma bjang.
5: Ee kore ke mengwemetse gore batho ba šoma Doctor o mongwe le o mongwe o tla ka se sengwe o tshwana nna ke re nna ke tswa ka mopane Doctor.
1: Ee
5: wa morago re ile ra ba leng kaka reng ra kgwane la kwa.
1: Ee
5: maemo a tshwerwe ke monno ke ntate Rashweni ka
1: ee
5: re go nna ba le skonti re ka kwela enyela doctor mara le lo ra sa fela mara at least re bone se sengwe nyana
1: e go ya tsira fela pelo nne
5: re tsira fela pelo doctor mo tla pelo mo lo mo ngwa ga fitla o fela le bella ra ga tsentsa ka ito
1: o ya
5: la bona so re no ba le tseleng tseno ra di shota nka no le fa mthala nyana ke mintsi mara o mo tefe
1: mm
5: tsa re ba le skosa se college of education la bo
1: mm
5: ya tswane ba kana kwela batswalla di college tsa barutisi
1: mm
5: nna ke be ke dimile re nke be ba ka no bula technical college for ba swa ba rena ka mo process
1: o ka mantsha mangwe mo a go ola se ga di ba white elephant wa ema ka mogolane
5: a wa ba o dire high school la bona ene ke bona di high school re tse di ntshika
1: eh
5: la bona doctor
1: a go kwela jimmy ke le bo ga monna ke le bo go bolela le wena re ke tse mothele jo mo shudumela ra amogala mothele thobela
6: doctor mashamaite
1: arlo chim papa
6: ke se ntiwa
1: eh mukoni
6: le ga
1: re wa mukoni le kaena
6: ke khotse ho nengere ga le
1: ka ha o tsene ye wala o di mo rgona wena e bona ya mukoni
6: a wa go tshentsa di a tshentsa batho
1: mm
6: o bona no re batho ba le ha ba khone go bereka
1: o
6: mm o bona re batho ba le ba mshaletsa morao
1: ba nna we
6: mm ore aba tshentse go nore o bona tema
1: go
6: rena etsa malwa
1: o bone o ka re batho ke le ngombo ke re ba sa gone o shuma mokone e fela ba jia wena ba o beya ka motho go je ba o tsoša ka mo ba o beya ka mo o ntse ba bona gore ga o kgone go direga eng ngwana mong
6: mmereko ke mmereko doctor
1: o ya
6: mmereko ke mmereko santse gore o eya o goge dikotsi
1: o ya o shume ka maatla ma
6: o bereke
1: ya
6: o bontshe setšhaba one gore ke a bereka
1: ya a ke le kwa botse mokone ke lebogile letswalela motho wa bo letswalela mothiba wa mmakobo go lokile letswalela motheletso mosho re amogela motheletso le wena dumela
7: dumela doctor mashamaita bokone
1: ee monna o jaga bopedi ka kua phatlha makadikwe
7: a wa ba makadikosiwa ba go tamisa ra gorena
1: re lena re a le tamisa
7: go tshwantsha batho mo mmerekong tate mashamaite
1: mm
7: re leboga lebile re itia lopo
1: banna we
7: go ne le ba bang ga ba bereke ka mokgwa go tshwanetsego
1: ee
7: nna gore na o di setile ga botse ke ka mokgwadi bone go ka gona ka gone ba goga maoto ene ditirelwa die bathong ke ne re tomo ke maso re re go tla bonala se go tla bonala se go apasa
1: kamokgwa
7: tšhankišitsego ba fa nakwanyana ya tekana ngwaga modimo tla ba thusitse re bone tšhantšhe gore re gotse
1: o ka mantse mongwe
7: lekeke
1: lekwele ebile ke a leboga le nna o tsheletse thobela fm a lekgotlakgatlho la aforika bore ba raoa tona go le o šomile gabotse a dira diphetogo tse a di dirilego motsheletse mongwe shorao amogela le wena ee phogola dumela monna geso re gona rra lena
7: mokone nna ke thaketse go bona e a tswago masepaleng wa geso e leng etimaila le ena a tsene ka koa ma e fela mokone ke bona nkare ba molagetse ka fatsa ga pasa a ke re ke lebelela educational background ya gagwe e bolela ka di-administration ya re ba mo faketse go gore nngwe e thata ka kudukudu ya maphelo a kere wa bona bokone nako batha ba tseya fa ka yena doctor ba tonagolo ya rona ganiwa nako le sa le mogotla tetisi tsa maphelo o mo fakebile gore o na le tsebo ya ketsa tamaphelo mokodi ka baka lale doctor aa bona ke re ke lebelela monne wa gesi bona nkare ba mofakile ka fatsa ga pase unless motlho mongwe a tlo ba le batho ba bangwe e le gore ba tlo wa magaufi le yena ba tlo kgona go mothusa ka reke bona bale a ba swere masepala lo a rena ga botsi jale bona nkare mokodi ba epanolotse ka sekuku
1: kokoele ke ya go leboga o theletse ebile bo o tsebe le wena motheletse gore gantši ba etla pele ba dipolotiki a baname ba tsenelela kobi ka tabeng ye ya mošomo wa taolo ke gore ka mantswe a mangwe administration a ba ka moo kudu ka baka la gore go na le o boga reng ke tlhogo ya lefapha head of the department go na le the senior managers ka kwa kantorong kako ba tlo thušana le molekgotla phetitse gore re tea diphetho dife elo tse di bjalega tseo magageso e mangketse ba bangweši ba bangwadile mo ke bona shelta moremo a re o ya ka nna diphetogo re ya di thabela ditirelo a diye bathong ke rata mafolofolo a tonakgolo ya rena ya Limpopo Dr Popila Matuba ke nnana kedi shelta moremi go tswa mo ga monyebodi o mongweso ke Jeanet mogadi mošia a jala thobela Dr Mashamaitele ora re leboga tonakgolo ya rena ka ke o bone gore tse dingwe tja a di sepele ga botse ka baka leo le bonago a dirile diphetogo tseo a di dirilego o mongwe soke ana sonone a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ga mowe ke kana la ke fetola ya go fetola ga kabinete a gona bothata ne kgangkgolo ke gore na a ba šomele setšhaba sa maAforika Borwa mo ba tla ba ba tshwere gona ke dula mo matshelapata ke nna ana sonona ka matshelapata ga mamabolo Filimon Show Moleke a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ga mowe nna ke bona diphetogo tseo tonakgolo Popi Ramathuba a di dirilego tsa kabinete di be di sa tlhokege mane o kare di be di sa tlhokege ka nako ye re le go mo go yona re lebile dikgetho nna ke nna Moleke Filimon Mampa go tswa mo ga molepo ga mmamatshamo kgoši Solomon Papiki rao phala a thobela Dr. Mashamaite ke nyako tšea ke nyako reta botsebotse fela ke nyako reta fela ge banna le basadi ba kgethilwego ba diretwa di boya mokatong diretwa diphetogo di tla bonala mothang ba go nyakega gore a re bone o na le šomile bjang gore ka mantse a mangwe wa ba reta e fela o ne o bona gore di tla retwa botsege di boya mokatong ya mafelelo sheke tameng ngaka Mashamaite le e rometswe ke Mozambia wa Zambesi a re nna ke nagana gore ka mokgašong gore mokone ntlha ya pele maikutlo a ka mabapi le diphetogo tša Dr. Popi Ramathuba ke go tloga fela ke tloga fela ke di tiela diata o ka mantse a mangwe o di bethela diata kudu-kudu maata ke gore go tshwanetse go ba le gore ba kuketswe ba bangwe ba tshwanetse ba kuketswe ke mokama bokgoni ya bona a ka kgone go bonala gore go direga eng go sa theletše thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa batheletše re gomiša gona mo ba bangwe lekano ba lebelesa tsebe gore na le batho ba ba kgethileng ke bomang ba sepela bjang go direile eng nka ne gore ka motlotsonyane o monnyanenyane ka re Bioscope Makamo bjale ke mo lekgotlaphetetši wa kgoro ya tlhabolo ya dinaga magae molekgotlaphetiši wa kgoro ya thuto e sa le mabongo le rule ramakganya molekgotlaphetiši wa kgoro ya tlhabollo ya leago e sa le Florence Razilane molekgotlaphetiši wa kgoro ya dinamelo ya tšhireletso ya setšhaba pele ke mmena ke di kekana molekgotlaphetiši wa kgoro ya tlhabollo ya ikonomi tikologo le tla boedisa le Dr. Chitereke Matibe molekgotlaphetiši wa kgoro ya matlotlo e sa le Gabo Mawai molekgotlaphetiši wa kgoro ya mešomo ya setšhaba e sa le Ernest Ratšhwene molekgotlaphetiši wa kgoro ya dipapadi bogabolosetši ko moswa ke Constance Kupa Mabutsa ke Ramadimetša molekgotlaphetiši wa kgoro ya puso tirišana le merero ya magoši ke Pule Shaimola molekgotlaphetiši wa kgoro ya maphelo e le Edi Maila o ba kwele re tlo o botšiša tatileng o taba tseba na a re nka kua go mira o dutse ga botsebela gona mira šitšio

0: modimo ah ema pele modimo ke modimo tshebanna ke ena fela le ratola gagwe le makatjang ke ena fela o reng go modirela diphoso tsa jika tjaji a se go balela diphoso tsa gago a tswela pele go dira gore wena o bona le le motho gare ga batho ba leng gore ba go ahlotsi ba go bona o seselo modimo ke ena le annoshi a tla go khontshang gore o tswe ka gare ga maemo a batho ba go tlhobogile ba ra go fedile ka yena modimo ke ena tla go emeletsang gona malaong a o robetseng gona gona bjalo o le ka gae o le bookelong batho ba go ahlotse ba re a re moloko a re mme mafelo a beke modimo a go emisa ke ena nosi a tle go dirang gore be wena o kgonang gore sefatana ga sone se o lebaneng le sone o ipone o tsene ka gare ga kotsi nngwe ya go tlhomola pelo a go phefoshe ke ena nosi a ke nyake go go botsa maaka dumela thobela re a lotsa ke ka baka la gore re tsebile re sa le ka gare ga dipopelo tsa bomma go rena a go fa leina re wo ke waka re sa mo direle selo wa re rata wa re shireletsa ka dinako ka moka nna le bona se re tshwanetseng go se dira ke go mo reta le go mo tumisa ka dinako tsotlhe a se ka go jisa ditlhong a mo rete ko re bona le mo maemo ka reng ga a dumele bona ka reng batho ba monyefole batho ba dirang ge wena o mo dumela o mo tshepa bolela ka leina la gago bile o sa shi ye re semene fela re tswele go irele ya pele takindo wena fela wena fela nna le wena a re tshepe go yena ka baka la gore ke ena fela tla re kgontshang go tswa ka gare ga maemo a e leng gore recota re le ka gare ga ona dumela tlhe banna kgweding e leng gore mo go yona kgwedi ya bogwa
1: Thobela FM e keteka le wena kgwedi ya bogwa ithute gomme o tsebe ka botho le boyo ba gago
2: ke tsotsobogo a thuta ke tsotsobogo mmana ka lebakeng wa rena ka la gago lwana la palela masoleng re setile maburu ka lena reng
1: Thobela FM mošati wa tsebo le boithabišo
0: nna le wone e lengwe re ya go e dira go tloga mo re ya go tsena go mmino ke le thabo ke bone tse tharo tsa levo lt sane o modimo ka bona dithetso ka bona tshepo ya lefase ke tse tharo tse e leng gore ke tlo go fa tsona ra ipsina ka tsona re kwa gore ka bela gore wena ge di tlabe di gaga bakana tsela eo nna di go gopotsa kae nna e le gore ke seemo sa mohutamang se e leng gore o bo o sa tshepo re o tlo tswa ka gare ga sone ya bela gore o tswile gona bjale nna le wona gare ga tse dio tse e leng gore tlabe re di lebeletse ka gare ga lenano la rena la letšatši la lekgono re lebeletse tse e leng gore di tlabe di diragala re lebeletse thuto se leng gore tlabe e le gona ya ntate farisane mo e leng gore tlo kwa gore kabela gore tlabe tsweretswe kae go diragala eng gona ke se sefe se e leng gore wena o ka tla wa ithuta sona kare ga tseo ka moka re tlabeng di diragala ke tse dingwe tse e leng gore tlabe re go tshwaretse tsona mo go ebalena ya Thobela FM re tlabe re tlo boledišana le bo moruti Maotsi Pataki ba re tlela ka yona thutophatlhoso e re kwa gore kabela gore nna e tlo sepela ka sebopego se sefe ke tse dingwe tse e leng gore wena a di a tshwanela gore di go fete tsela tse nne tse e leng gore re a di tswa ka rena di tlabe di le gona dikoša re tlabe re tseba le aforika re kwa gore dinaga Africa tsheno dina le bogoni ya go shireletsa le go keteka bokgwa bya tsona e ka bela gore ke tshedife wena o tseba dife re go tsena go mmino ke le thabo morao ga se

0: modimo o ganya ya lefase le bo LTsane go tloga mo o theletse ka thuto patlosho.
1: Ga gona supermarket ye o itshipileng go phala YouSave. Seo se ra gore o kgotsa ditsheketso tse dikgolo le tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa. Ditlhokwa ke tse ka jaji le tse dingwe tse dintsi. Kgotsa 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di kgotsagala go fitlha ka di 6 tsa September 2026. O se tlhaelwe ke dintlwana ka tse kaone-kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga YouSave fela. Mo dijo tse di bose di bitsa go ganyenyane ka metlha.
2: Eish, braben, beke nya mampara ya mbetha wa tseba. Ke swanetse go tswa plan ya 250 rand ya di-captain tsa bana.
3: O ska tshwenyega, a o kile wa ile ka cash advance go e-wallet.
2: Cash advance go e-wallet?
3: Ee, ke re go tloga ka 50 randa go se na le lešokotso ka ntle le tšheletenyana e o e ntšhago ga tee fela mathomong. WhatsApp hae go 0873925538 o latele ditaelo.
2: Ei, o tla wa ilwa Hotman.
4: Dula o le gaming e ingwadise go cash advance gona bjale ka e-wallet mpsa yeo e kaonafaditšego e nago le tšohle. FNB thuša go fetola dilo tšohle. Go na le dipeelano go ntšhiwa ga tšhelete ka cash advance go ya ka mo motho a ka kgonang go e lefela. FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited.
5: Eba le sebaka sa botshopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsAppele hae go 0730976335 o latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.
6: Chomi, ntlo le gago ya tlala ya go falala wena o dira byang?
7: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fitla go 40% di premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
6: O re my way insurance?
7: Eh, gore bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
6: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
7: Re phela se rena so.
6: Ke go se ke tsa go sa pelego ne?
7: Aha.
4: Batho ba mahonte di koloi tsa ma Khonte ni tsekejo jamma khonte o khumana quotation tsena go myway.co.za. Myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insurea bophelo. Di premium ya ka risk profile ya gago bona le dipielano
8: modimolle le dithogwa tsa yona ka go ia phela mo 89.8 go ba app ya gago ya SABC Plus tabela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
9: Tobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Aye ke yona Tobel FM ke mošate wa tsebo le boithabišo. Metseng e mosomebedi tharo fela na le yona re tswela go irele ya pele go e ba le na ya Tobel FM. Ke go boditše nna ka re e leng gore re ya go e dira gona bjale re go tsena go poledišane e leng gore re ya go e tshwara le bo moruti maotšhipata ke bjale ka sebolelodi sa dipeakanyo tše e leng gore di gona tša thutofatloso ye e leng gore ke ya bo Dr Chinwani Farisani. E a re lebeletše foundation ya bona ka baka la gore re nyaka go kwa gore ka bele gore ka kapa ye nna le yona re mo gopola bjang. Ba bantši ba re re no tseba gore ke bo moruti Dr Dean Chinwani Simon Farisani. Ba re Simon re na le go elebala ra tseba gore ba fetile lefatsheng la ka ke ngodeng ya mme ka di 29 ka 2025 e fela tse ba di dirileng re ka tsogere di lebetse ra tseba gore e be ile moruti wa lutere ra tseba gore ba balola thokologo ba be banyaka go bona dilo di sepela ka thelelo ke ka fa o bonang bo moruti ba le gona ba tlo bolela ka foundation ya bo moruti. Moruti mo tshipa tsa kire la mogela go ba le nete bo le fe mo tletobela
10: le di mo di sa ke nna ke tsama go go ga mo go le ba tsheletse ba tlobela FM.
0: Go gore nna ga ke na le lena ka yona tsela e re bolela gona le batho ba sa kushishing moruti gore nna maikemiso tsa thuto fatloso ye ke afe le ka re hlalosetsa gore go tlabe go diragalang ka maikemiso tsa afe.
10: Maikemiso tso a le tsatsile la ka mokibelo ka gore ke mokibelo ka di 5 tsa September kwa go la Tonyando. Ke gore re tle re tsweletse bophelo jwa moruti. Gore re gopotse gore kana moruti o be a dumela go dilo tsa mohuta mang tseo ka bophara e le go tsa go aga tšhaba tsa Aforika Borwa le ge a sa tlo a sa le gona ke eng tseo re ka boledišanago ka tsona re tsebang gore ba be ba dumela kudu go tsona gomme re tle re kgone go tswela pele go di šomiša go aga Afrika Borwa e ka o ne ka gore ke seo yena o philosopha go ka moka a go a selwela e bile a se phelela jalo ka kibelo gore le gona ka kua Tshwendo mola Lutheran Multipurpose Center mola centering ya Madutega re tlo ba rena le segoleditsegolo sa letsatsi e le go yena a keng gore sara molala tsona ditaba tse re re go moruti farekane ba se ba dumela go tsona kudu e ka be le Fathers Mangaliso Mokgatshwa mme polelokgolo ya gagwe o tla be a lebeletse gore mola Aforika Borwa ya fetogang tipidiso ya yona re tsene go puso yeno ya democracy mengwaga e ka ngoba masome ya mararo le metso e mebedi na ke eng tseo re ithutile go tsona go mengwaga e di fetelelanago le tseo bomoruti ba beng ba dumela go tsona ebile re ka kgonang go di rwala ra tswela pele ka tsona goba re lebeletse gore re ka ba fitlha go bongwaga e tswanago le bo 2044
0: yeah.
10: Democracy ya rona e tlang obe e na le mengwaga e mentši jalo e gotse gore na e ka ba mediro ya moruti le ditumelo tsa gago e re fitlhisitse kae.
0: Wow moruti ke rata ka mogoleng gore lefetsa go tlhalosa gore gare ga diboledike leng re tlabe di le gone ba tla ba boletse se e leng gore bo moruti le ge ba sale go lefatsheng la kakeno le ba tla ba lebeletse tse e leng gore ba ba dumela go tsona le tse e leng gore ba be ba di loela gore batho maphelo a bona be kaone phele re lebeletse gore mo nakong e re leng mo go yona gona bjale ditlhotlo ke tse dintšhi moruti Maotsi Pataki go na le dintwa tse e leng gore di gona tsa go se fele bana ba šomiša diokobatši dikgaruru tse e leng gore re a di bona a re sa tsenelana le ka dikerekeng dintwa di gona nna re lebeletse se e leng gore moruti ba be ba se phela le tlabe le direng re lebeletse ditlhotlo tsa mohuta ona o ka letsatsi le la mokibelo
10: ke tsona tseo se simang kokoro yango di a tlhatlha
0: obane
10: tsona tseo se tlogo di boletse ka maina ke tseo e le go tlhoba boroko e kgolo mo setšhabeng sa rena sa lekono batheletse ba kano be ba kgonne go bona gore na maabane bana ba naga e kua bogauteng ba tlele ba dirang ge bao ba re ba keteka go tsena ga serutlwana ke gore meetlo ya setšhaba le ditlwaelo tsa setšhaba le setso sa setšhaba ke dilo tseo e leng gore le kgono ke tlhoba boroko e kgolo le gona go foundation ya bomoruti gore re ka šomiša jwang seo re nago le sona go seka go a pšhatla naga empa go yaga ka gore tseo re di bone go matšatši a mabedi a fetilego le ka re ke boletse ke tsa go pšhatla setšhaba yona tse e di bolelago se semangoko tsa go swana le bodiokobatši tsemiso ya bodiokobatši di direla gore ge re šalela re fitlha mengwaga e masome a manne goba re fetile masome a mahlano a democracy re ka lobe re sa tlhorosana le bana goba re ka lobe re sa tlhorosana le bašwa ba pšhatlile ke tsona dilo tse re bolelang ka tsona jwale moruti bophelo jwa bona ka moka ba be ba lwela taba e re go ke toka gore bophelo ka moka ga rena re be le setseka seo bo ka re thusago ka sona le rena ra kgona go thusana ka sona ka ntle ga gore re be le toka dilo di lekalekano o tla bona gore re fa le setšhaba se e leng gore ka borena re fa phela ka pharologano ga re tsenelelane ga re kwelane botlhoko ga re rwalane yo nngwe e o itsene go matšatšia ke ya go amoga mmušo diteka tseo di kang obe di tle o thusa ba bangwe empa o tle o bone gore bao ba di amoga ba amogago mmušo ba lebeletse go ithusa fela ga ba sa lebelela tsela bomoruti farekane ba be go ba di bolela ba re a go be le tekatekano ya setšhaba a re abelaneng tsela le tsela bao ba kileng ba bala dipuku tsa bo moruti ba tla gopola gore go salela gore moruti a tsena mo gare ga mesolo le la go aga naga e be e le ge kua ga gabo a rile ga a gola e sa le mošimane bo mengwaga e lesomepedi ba šetse a thomile go šoma diplaseng goba mašemong a maburu goba magowa goba ba bašweu me ge ya le mongwe di phofo tswana tse tsa gabo tse di tshiwa ka ga naga ye ya gabo ye e tshiwa ka ga kilo tse tsa muruta gore a gona tekatekano le khompano mo le fatse le la gabrena a o ke ke tlogele tse ke di dirago ke e sekolong ke tla re ga ke tle ka sekolong ka be e le gore di passage wa lokatse o dinate ga go gore ke gone go lwantwa e bana ba rena ba swantse go tsiya thuto gore e ke o ba thusa go gona go iphatlhela mo bophelong e momamalo wa le mone ka sekolong gore ga a bolela le morutisi o bolela mantsi wa majwang jalo ke tsona tse e leng gore mo seruting sa moruti farisane o ne a ka se dumelele gore a bone baswa goba batho ba bagolo ba phedišana ka mokgwao re setse gore phedišana ka gona
0: moruting ke re e tshwareng jalo motsotso o tee fela re ketimile dintlheng tša ditaba ge re boa re tlo feleletša ebile re nyaka go kwa gore na le memile bomang ba bangwe ba e leng gore ga le aga gona go ba bala ka maina goba batho ka moka ba amogelegile na le gore ge e le gore go na le dinomoro tša batho ba e leng gore ba nyaka go le leletša ba le tseleng ya go tla moo gore ba se ka latlhaga ba le hwetša kae re boa go lena morago ga seng.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke go leboga bo mamo setsana, ke go leboga bo mangwanenyana mothelete re lo tšhitše tšeo ka go letela ka iri ya bobedi. Di akaretša tša gore banna ba babedi ba tlholetše bophelo ka moka kgolegong. Ramolao wa leloko la mokgatlho wa ATM palamenteng Vuyolethi Zungula o dumetše gore pego ya setlhopha sa karolo ya bo19 ga se a laetša ka mokgwa o tšhelete ya dinaga dišele e šomišitšwego ka gona. Motheletše tshepidišo ya go tlhaba ka dipotšišo yo mongwe wa balatofatšwa tsheko ya yo go thogo ke konokono ya bosenyi e thomološitše ka kgorong ya tsheko. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi thobela.
2: A tiragalo go wa ra lebogatlhetereng ke metsele ke mosepediso e rekela go irele ya bobedi nna le wena re boeletwe go bo moruti maotsipataki e le gere feleletša re kwa gore ka bela gore na nnete mokete o e leng gore ba tlabe ba o tshwere ka mokibelo o re gopola ditiragalo tse e leng gore ka nnete di dirile ke bo moruti farisane tse e leng gore bona ba ditswetša pele le mo nakong ye ba robetse boroko bo bogolo ga ba lebalwa mediro ya bone e mebotse e tlone o dula e gopolwa nako le nako. Moruti a re napeng re tswele pele tlhakeletseng ganong lebe le feleletša.
3: Jwale ka ge moruti farisane e be e le batho bao ba beng ba rata gore batho ka moka ba lemoge jwalo ka batho, kopano ye ga e hlaole motho. E mongwe le e mongwe yo a ka ikhwetšang a na le sebaka sa go kgona go fihla mola centereng ya Malutere ya Thohoyandou Multipurpose Center o a mengwa ebile o amogetswe. Ga re na dipalopalo tseo re rego ba bangwe ba thibetswe go tla tla ba tlhomphege, fela letšatši le swana le la letšatši le ka moka ga rena re yago ba ba tlhomphege. Ra kwa seo moruti a bego a se phela gore se kgone go thuša setšhaba. Jwale bao ba ka ikhwetšago e ke ba timela goba ba rata go kwa bontšhi jwa tseo re se gore a di bolela mabapi le taba ye ya ka mokibelo ba ka leletša dinomoroše ya mathomo ke 082 488 2575 ya bobedi ba ka leletša 081 401 5605 e ka ba e mongwe le e mongwe wa mengwa gore a tle a be le rena letsatsing le re kgone go soga thari ya go aga Aforika Borwa e botse.
2: Moruti re lebogele tshedimoso le nako ya lenatlhe lesomeng ga botse letsatsing la mokibelo re a leboga.
3: Go leboga nna sesimangkoko ke gopola gore ka mokgwa ono le lena ba tša moyeng re le medile.
2: A le kwa getse re a lebogatlhe moruti. Ke ra leboga ke masomepedi tlhano fela metsitsi ne lona rekela go irele ya bobedi go e ba le ne ya Thobela FM re tlo tswela pele ka mmino ke Lethabo ka baka la gore setere go file mathomo go tswa go L leboga Disane ya bobedi ke

0: Garega di kgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Re be re sena motlhagase go tloga beke ya go feta. Ke ge baagišane ba ka ba ile ba imetsa transformer ka connection ya bona yeo sego molaong. Morwadi wa ka yena ga kgona go ithuta bosego ka ge baagišane ba ka ba ile ba foka transformer ya rena ka go bridge dimitara tsa bona. Dijo tsa ka di a bola ka gobane fridge ga e šome. Baagišane ba ka ba be ba dutse ba reka motlhagase go barekiši bao ba sego molaong gomme ba o šomiša ka go se šetše. Re dula gare ga bona. Gomme re ba dumelela go senya mananeo kgoparara a botlhokwa a motlhagase. Re swanetse go emisa seo. Bega dikgokagano tseo di sego molagong go Eskom go 0800 112 722 goba go SAPS. Pholosa transformer ya gago, pholosa maphelo.
2: Hey tada, get na real deal loaded Russian ya Debonairs Pizza. Fela o ka mpitsa Mr. Doing Too Much. Ke tlatse ka nama ye o keditswego gabedi ka 35 rand 90 fela. Nama ye ntshi, tatso le kgotsofalo tse dintshi. Ge ba o rata dilo tse dintshi go sona.

0: ke le rato shebana ke le rato le monate matima moremi ke na re tlisa jang go shemetse ke maswepile hlano fela na lona re tshola go irela ya bobedi ri le ga re thoma ka go botsa ka rena lona re tlosana go karolo na rena ya tseba Africa mo leng gore tla re lebella dinaga tsa Africa tse leng gore tina le bogoni jwa go shireletsa le go keteka bogwebe tsona yelo le rena bile ka ma Africa bora wa tseba re keteka bogwa mo godinge re lebeletse tsa tshelela maswepedi nne gore re tla re keteka ka sebopego se se feng ere ke go botsa bogwa ga se fela mego leng gore re bona ya gali leng gore motho o ya lebelela go bare ere ke kitimele museum ke ke bona gore go diragalanga na lona re tshola pele go boloka se se tsho sa rena gore se no dula le se dule se phela re gantsha ka sona Africa ka moka ditoropo tsa gale di gona tseleng re gona go ithuta tse dintse ka tsona mafelo magetho le mafelo a history di bontsha history ye ile ngore ke etelele ya tlhabollo ye ile ngore e ya tlegile mengwa ga ngwa ye ile ngore fitile ye diketikete ke tse dintse tseleng re dile tsa diragala nna le wena ile ngore re dira gona biele a re tsene go mo Africa ka sebele advocate Sipho Mantula ma Africa thobela tleta meng
1: ka tse di thobela ke re madume ke se Africa le go ba theletsi ba thobela mo gone kgwedi ya ngwa o boswa kgwedi e re bitsang gore ke ya heritage re bua ka setso re bua ka ngwe selemo se setšha le gompieno re tlebe re ya ko country nngwe e bitswang Ethiopia wa itse kgaitsedi ga re ne re tla go gola le go bitsa gore ke poleke e tsweng ya tlala gote go e kwa bana ba kwa Ethiopia ba bolawa ke tlala mme re sa itse gore tota country eo e botlhokwa thata yang ka mo historing ya rona Ethiopia o ka etsa ka country e ko east Africa e welang ka mo ko leng gore ra re when the sun rise it will rise in Ethiopia go e leng gore ga ise tsamaye e nne le colonization tota ile ya nna le a brief invasion mme le leina la teng tota ke leina tota le le bitswang Ethiopia ne le itsewe ka bokhushi Abyssinia la bitswa ka maina a mangwe gape gore ke leina le e leng gore le ne la tla le ka magerika tota the Greeks ba le bitsa gore ke the bent faces se se botlhokwa le our former president go Letlhatlha Mandela ga a ya le ko botshabelo o ne a feta le kwa Ethiopia a fiwa leina ke emperor Haile Selassie mmitsa David Motsamai a newa that code name mme gape ra itse gore Ethiopia e botlhokwa gonne ke ko re nang le African Union di-office tsa African Union le tsa United Nations ba rata kofi ko kgaitsedi ga o bua ka kofi go nwa kofi ko ha o lebelele se se botlhokwa ba na le metsi a mantsi a re bua ka the Nile River ga re bua ka dinoka tsa Africa tse di tona Ethiopia ke nngwe ya di-country tse nne
0: a re nape re lebelele molao goba thuto advocate e leng gore e ka ba e le gona ka kwa Ethiopia e e dirang gore e be naga ya go ekgetha ka gare ga dinaga tse dingwe tse e leng gore di tlhompha bogwa
1: ke nao ya go ya e leng gore ba tsaya setso sa bone ka manontlhotlho ka le ka ditumelo tsa bone tumelo e leng kgolo le ya Orthodox Church tota le ya Orthodox Christian sa bobedi o kry-a se ba leng botlhokwa mo setsong diaparo tsa bone di maleba tota ke matsela a nang le go bitswa di motho a ka reng di na le go bitswa ka maina a rileng di-ishama sa bobedi ke batho ba e leng gore aka ke buile nako ya bone e faragane le ya rona le dingwaga tota nna le wena re bua ka 2026 Ethiopia ke 2020 gompieno e tla re ka di-11 tsa kgwedi ya September ba tle ba tsena mo ngwageng o motšha selemo setšha le nako a nna le wena o re bua le nna e le 2 o'clock letsatsi le a wela e setse e le ga ore ke thuko Ethiopia e setse ela gore ga o tsoga phakela ga ore ke 6 phakela ke 1 o'clock ga letsatsi le wela ke 12 ka mantswe a mangwe ga ngwedi tlhaga re simolola re bala from 1 o'clock gape ka mantswe a mangwe le ka nako ra farologana dijo ga ba je se re se jang yaka papa le nama le rice ba ja gape le di-vege ba ja le se se bitsang njera ke dijo tse ba di jang njera le mmino wa bone o farologane le dipuo tsa bone di dintsi di ka nna more than motho a kareng di ka nna more than 80 tota 80 languages
0: Let's ba advocate ke gopela gore le nne ntshware la fela bjalo motsotso o tee fela re kitimela di ntlentse di taba ga re bua re tswele pele ke gore ke sa gotsa gore ka Ethiopia ke 2020 mola rena re le go 2026 tse ke dilengwe re santse gore re etse be re ithute tsona re kwishe gore dinaga tse dingwe di phela bjang rena re phela bjang re kitimela go tiragalo go wa a re tlele di ntlentse di taba tirinki.

0: ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke go leboga bo mama setsana motheletse re lo tšitse tšeo ka go letela ka iri ya boraro di akaretsa tša gore kgoro ya thuto ka Gauteng e re nya ka go katološa mekgwa ya dithuto ya go akaretsa barutwana ba go ba le dinyaka tša go ikgetha. Boramolao ba Presidente Cyril Ramaphosa le tona ya kgoro ya pušo tšhomišano le merero ya magoši Belenkosini Hlabisa ba latofatša morarago kgošigadi Masalanabo Modjadji. Motheletši banna ba babedi go ba batlhano ba ba latofatšago ka go bolaya sefepi segolo sa Democratic Alliance ka mmasepalang wa selegae ba hloletše bophelo ka moka kgolegong. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro Thobela.
2: Tiragalo o bala ditaba letšatšeng la lekgono e le 2026 ka kwa Ethiopia e sa le 2020. Ai advocate yo tsedimoso ya lena kore a le tsebe melaetse ke ikgwetsang lena ba re gane monno o bale kae gale gale sela nna le nna ke gopela gore re tsweleng pele ka baka re lebe le feleletša ebile re nyaka go botseba gore na dinaga tse dingwe tša continent ya Africa di ka ithuta eng ka Ethiopia kore ke sa botšang tete morutulesodi kere go be go na le dikose tse dingwe ge re go ola ka baka la gore le re ge le thomo la re Ethiopia be e tsebega ka naga ya tlala gore re no fela re re Ethiopia maraporapo kore ka baka la gore re be re nagana gore ke tlaleng batho ba gona ba be le mebele e ba ba ba sesanyana re no bona e le go raloka ebile re sa bone gore re a ba sotla goba re a ba gegea re ka ithuta eng go tswa go Ethiopia.
3: Se re ke ithutang ka sone gape go bašwa ba rona ba ba ratang tsa sports ga re bua ka marathon ba taboga monna mongwe wa ka Ethiopia a ba babekile o ne a tlale go taboga wina di-olympic ka loto a sa dirise le ditlhako le diteki a taboga ka loto la ga moshe ba re a ba babekile ka 1960 se re ka se ithutang gore Ethiopia ga yaka ya nna le motho a kareng tshosometso ya Western culture tota hence ke le ka bua e le ya gore ba na le African pride ba na le go ka bana le go ka nna le go ka motho a ka e bayang tota kore motho a ka e baka gore ba na le pride tota ba na le go ka ikemela ka tshobotsi ya bone se re ka ithuta mo tsone ba rata tlhago ya go ka jala ditlhare ga itse ra ke re gape kgwedi e re bua le ka go jala ditlhare se re ka se ithutang batho ga re na merito wa fisa El Nino ya tla go tle go nna le lešekere go tle go nna mogote ga re na ditlhare ena re bua ka ditlhare re bua ka ditlhare e leng gore ke tsa dijo the fruit trees ga re na di-fruit trees ke se e leng gore re ka se ithuta ko go bone ke batho ba ba ratang tumelo ga re bua ka tumelo spiritual ke ka bonang tumelo ya the Rastafari e tsaya maleba ko Ethiopia e bua ka emperor Haile Selassie ne e tsewa ka Rastafari ke se re ka ithutang ka sone gompieno ka Ethiopia le fa motho a ka reng seminary tsa rona ka mo ditlhakeng ga ba kwala ga ba ye ko right ba ya ko left mme ga ba etsa bo a e e o o lale dilo lu ke puo ya bone gape ga ba ga ba tla le go ka ithuta ga ba re sabata ka nna re ke sabata sabata ntse e tshwana le rona ke tsatsi la Saterdaga Ethiopia ka ke buile go na le dipuo tse di nang le kgolagano le rona le bone yaka kwa Zimbabwe o kry-a go na le batho ba ba buang le se Ixhosa Ethiopia le go na le ko go buang le se Etswana ko teng go na le ko go buang le se Amariki le se Tigrinya le ka dipuo tota go botlhokwa gore re ka ithuta gore ba ipela ka puo tsa bone ba ipela ka dijo tsa bone ba ipela le ka tumelo tsa bone.
2: Wow. Gore naga e noshi ya go ba le dikgwedi tse lesometharo mo ngwageng
3: of sunshine ba re 13 sunshine ga re bua le ka Ethiopian Airlines e taboga lefatshe ka bophara e seng continent lefatshe ka bophara ga o gopola ka nako ya leroborobo la corona ga go thuso dilo tsa corona it was Ethiopian Airlines tsone le e dira ke buile le ka di-liberation movement gore a bore Mandela le ba ANC page ya ba yang le ko botshabelo Ethiopia ile ya nna yone ko botshabelong ba bontsi ba our liberation movement
2: legae la kofi advocate ke gopela go ya Ethiopia re tlele kofi
3: ke tla etsa yalo kgaitsedi le hanya bone go na le white go na le ntsho by the way
2: ye banna
3: ba na le moringa yaka le ka mo Limpopo mo le na le moringa se ko Ethiopia moringa o teng moringa ke ko Ethiopia ko go bontsi fela ka itse leng gore re ka fa le bareetsi ba rona le batheletse kitso e leng teng mo tang mo continenteng ya rona e re bitsang Ethiopia le fatshe le bitswang Addis Ababa. Addis Ababa ka se amariki tota e mina a new flower. Di palesa ha re bua ka di palesa tse dintsha re bua ka Ethiopia Addis Ababa the new flower.
2: Nna ge re kusang ka botse gore e humile ka di mineral. Ge le tsa timo bona ke sa bolela.
3: Ga ile ka metsi bile ga re sa bua bua ka temo le ka di mineral metsi a tshwantse nna teng le ka di minerali di teng ko la re bua le ka metsi ke bule ka metsi ka de re bule le ka dijo le ka temo re bule le ka ditlhare ke tse e leng gore di botlhokwa.
2: Advocate nena ke a go leboga, ke a go leboga mo Afrika tshedimoso le tsebo yo o nang le yona e e tseneletseng. Re tlone tswela pele labone le letlang re lebelele gore ke e feng e nngwe e leng gore a e lebelele e leng gore e kgantšha ka bokgwa bja yona go tshwana le Ethiopia.
3: Ke a leboga kgetsetse.
2: Ke lebogile kudu banna. A Ethiopia re ka bolela ka yona go fitlhelela go sasa, ra bolela ka yona gape ya go a sala mokibelo la Sontaga lebeke tlang re sa fetse ka baka la gore e humile ka dilo tse dintšhi bokgwa bjona ke ka fa o re thomileng ka yona. A ke tsebe gore wena o tseba e fe e leng gore e kgantšha ka bokgwa bja gona le wena bjale ka moAforika Borwa e kgantšhe o itse gore ke wena mang o tswa kae o ya kae ka baka la gore o ka se tsebe mo o yang o sa tsebe mo o tswang a go kgonege.

0: be gona le morutishi ba re ke tate Sirite. Bana ba phapusi ya gagwe ba be ba morata kudu kudu kudu. Le yena a ba rata fela byalo. Gona ka fao phapushing go be gona le mosetsana ba re ke letlotlo. Yo letlotlo o be a tsena ke bana ba bangwe. O be a rata go no dula noshi a sa bapale le bana ba bangwe. Yo letlotlo o be a le botlhale tlhale tlhale tlhale e fela o be a bele go ka leoto le tee bana ba bangwe ba sekolo ba be ba mmitsa ka maina ina go se fele mme ka letsatsi le lengwe napile tate Sirite a ba fa mošomo a re ba yo ngwala ka lethabo le ka tsela yeo batho ba ka thabišanago ba be ba fana ka lerato letlotlo o gotse ka lapeng la go ba le sa bona e fela o be a sa bontšhi le ga tete ka gore ka gabo ba mo rutile gore a ikokobetse go botlhe o be a ebile a na le setšea ditshwantšho sona setšea ditshwantšho seo ba mo file bjalo ka mpho ya gagwe letšatšing la gagwe la matswalo o be a dula a tšea diphoofolo le dikhunkhwane goba tsotlhe tša tlhago tšeo di bego di mo kgatlha bana ka moka ba ile ba dira mošomo wa bona oo ba ba file ona tšatšing leo o mongwe le o mongwe o be a tshwanetse ke gore a eme ka kua pele ga barutwana ka moka mme a bolele ka seo a ngwetsego ka sona le go se dira ba be ba dira bjalo ka o tee ka o tee e a ba gore ke nako ya gore go eme letlotlo go ile a ema letlotlo ka letsogong le lengwe a tshwere mokotla mola ka letsogong le lengwe a tshwere setšea ditshwantšho
1: ka mogare ga mokotla o ke o tshwerego ke se re lethabo fela le ke kgonnego go le kgoboketsa o seke wa leboga fela le bule o bone gore ke eng e bengo ka mogare
0: letlotlo o ile a rialo a bojang tate Sirite ka yona nako eo o be a tshwere setšea ditshwantšho sa gagwe a dutse a le gare a tseyang tate Sirite ditshwantšho ge a bula lepokisi lela ebile a memeela he setšea ditshwantšho sa gagwe se be setšea ditshwantšho semetseng ebile se di tlhatswiša o rile go makala a lebelela mokotla ola ke moka a buša a lebelela letlotlo ntate Sirite gomme a re
2: letlotlo letlotlo ngwanaka letlotlo
1: ke a leko
2: aga o naka go mpotsa gore ka mogare ga mokotla o ke seo ke se nagana
1: ee ke mokgobo wa dinepe tse ke di tšeago batho ka moka ba ba thabilego ee
0: a sa bolela bjalo ntate Sirite letlotlo a mo tsenaganong ka kua gare ga mokotla ola go ile go a tswa ditshwantšho tse dintšhi kudu-kudu-kudu-kudu tša botlhe bao a ba rata go kudu ka nako eo ke ge botlhe ba emelela ka moka go tla go bona ditshwantšho tša batho ba memeela ka lethabo le legolophapuši ka moka ga yona e kgona go bona gore letlotlo re a bolela ka lethabo o bolela ka eng ka yona nako eo ke ga ntse ba le gare ba bogile dinepe ka tsela yo ba bolela ka tsona ba thabile ba sega yena letlotlo o be a le gare a ba tšea ditshwantšho ka setlhopha goba ka o tee ka o tee e ba be ba sa mo filešedi mme ena a tšea maikutlo a bona a lethabo ka nnete o ile na papa ka ditshwantšho tšeela felo go tee ba re go fetša ke ra go fetša go boga dinepe tšela di leng ka kua lesakeng ba makala ka moka ga bona a ba fa setshwantšho ka o tee ka o tee ba laetša ba tletse ka lethabo o mongwe le o mongwe yo a bego a fiwa setshwantšho o be a fiwa le pampišana yo a bego a ba kgopela yena letlotlo go yona gore ba dire ka tsela ya gagwe goba malapa a bona le go ba wera ba bona ka moka le botlhe bao ba batamelana go nabo o ile a be a ba kgopela gore ditshwantšho tšeo tša bona ba di romele atereseng a ba fa tšhupa bodulo ya gabo e segale ke ge lepokisi la gabo la poso le tletse ka ditshwantšho tša batho ba lesego ba laetsa go thaba letlotlo o ile a kgona go phatlalatsa košišo ye botse ya gore nako ye nngwe le ye nngwe ge motho a sega goba a memela o romela mpho ye botse go batho lefaseng ka bophara gomme seo se phatlalatsa lerato go tloga gona fao bana ba ile ba thoma go mo košiša le go mo amogela a se sa ba tšhikanoši botlhe ke ge ba nyaka go ba ba gwera ba gagwe sesewe sa mosele a seripa bana ba mmatoka ka nnete re tloga re ipsinne ka kanegelo ya rena ya lekgono ene mpotseng nna leina la morutisi wa letlotlo ke mang gona e ka ba letlotlo o go tseya tlhaka gona gona yo letlotlo o file tate seriteng ruri ruri ruri ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore re ratane re sa lebelele mabaka ka moka a e le wa gore a ka re gaogantšha goba gore loesa se se tla dira gore lefaseng gore ene lerato le lethabo go fitlha ya re kopana gape nakong yeo e tlago
3: Bye-bye!
4: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
5: Kana galo ya tsogang. Utsisa ka bikhantso ke SABC Education. Mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le Precious Molepo. Mwana re ke bulong simolo kwa magongwa. Ba tjoletse metshene le medumo. Ke rolusantsa thege le silone ntekwa. Mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti alila mola. Mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds and enrich your lives. Yeah.

0: tebole boithabiso
1: dipapadi ka kgone majiba dikgwetse fa di sa fiša
2: ke leboga tiragalegoa ke leboga mothito thobela fm letela tše ka seripagare go tswa o iri ya boraro motlhatlho wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Michael Cardoso o re o a gapeletseya gore papadi ngwe le nngwe a fetole baraloki ba fentse setlhopha sa Milford ka nnetse pedi go lefela yo kileng ya ba Monisha Dino mo setlhopheng sa Free State Stars Fis Moloi o re go shwantse go dira dinyakisišwe mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs ka dikgobalo tse di kakakaka tse ba ba leng tsona setlha le setlha motlhatlhe wa mamabelo wa Aforika Borwa Samuel Sepeng o re ge nke ba le gona go dipapadi tse Commonwealth nkebe ba kgweditse dipoelo tse di kaone go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tswa o iri ya boraro
1: dipapadi ka kgone majiba Thobela FM.

0: magala mabedi a šalane morago je ke koša ja a re ehe a na re messi chino ba re yes phela fa obele sentiana ba re ke tla opa diatla ka morago se re tlabe re busa re amogelana le wena gabotse ya gabotse
1: Eholo e buile ke big red sale big red sale ya OK furniture e buile gape e buile e kgolo go feta tsa dikile o tsa ba gona kwetsa 20 tab washing machine ya 20 kg ya Hisense ba 4490 o sekecha 700 o will sekecha 3000 tsa Nebraska queen base set emsa ya sili kabele ke 5990 big red sale ha OK furniture fela ka lebenkeleng le online go fitla ka di 6 September go latela mabaka di pielano
2: Yo, ga e ka mokibelo e sale go sasa, dibe di buya go boya. Mmino o llela godimo ka kwa ntle. E se pakete e le tla go bone. Malome a tlatswa koloi e sena ditšhila. Mongwe a tlatswa diteke ka toothbrush ya kgale ye e baneng ba gana go re e latlhe. Mongwe ka ntlong o a goelela. O seke wa fetsa sunlight yeo. O bone sesepa sela se se tala se le
1: dikgolo. Kegolo e buile ke big red sale. Big red sale ya OK furniture e buile gape. Ebile e kgolo go feta tsa dikile o tsa ba gona.
2: Kgotsa se tla godisa le meloko ya kamoso. Sunlight celebrating 135 years raised by the bar.
3: Le gala la mbino wa gospel. Go tobele FM.
4: Happy Gospel Thursday go wena le baga go manra le tamisha go tlhomoka botho le tseng gona ka la tharo le wedi ngwa ga le ke tpedi masumpedi tsela ka nnete se tlhopa se felletse ke sa le ono la manana di porompeta bona na shipikara on a point of order baby yeah yes Yeah. Aubrey the great wa gapira Constance Machipa go tsa dipapadi ya re tlhile ka lemeno ga
5: re re re re re re
4: re re re re re re re re re re re
5: re re re re re re re re re
4: re re re re re
5: re re
6: re re re re re re
5: re re re re
7: re re re re re re re re re re re
4: re
5: Ba re
4: tsa bana ba khale ba ra lokisha metsi mabane ba tshela tshelana batho le bona ba tshela tshelana fela seo mo rulang gona a sa dumelelwa go mmibile ba ba metsi molaetsa
0: bana ba lena le ba botsa melao ya mo rulang gona
4: yes ra ba botsa
0: ba itse ba melao
4: ba itse ba nawa ka
0: bile jang bana ba ba lena ma police
4: kumbuzo
0: ke di tsotsana
4: no man kumbuzo ne dinepe tse ba di rometseng ne bana na ba gona ka nnete o be ka re ke mapantiti ka re mo ne ba ba ne ba ba tseretse ona ka gadroom ya mo rudulang gona ba di re ge ile re wa tseba gore ba ne ba thibile di fatlhego e fela ke re bona o tano tseba gore o ne kwa gago maoto a matse
0: ba re tlang ke identification parade tla e tla le boneng ditsotsana tsa lena shiri re ba o tseba ya ga ino tshe fa
4: gore ke ge ke gotsa gore nna le mkantsi ke ge re gotsa re re ntho e gona ene e ya direga melao e gona
0: fela go bolela ka nnete gore o ba tseba melao ka nnete go ba itse
4: Apple okay now baka ke ba tlhaloseditse okay o mogolo e ka o tla gona go kwishisha o monyana se tswa gona go luku ka packet o mogolo o ba ba bona
0: e be kuka ko feng go mogolo ba monyana
4: e be kuka ko mogolo
0: okay
4: e fela o ba sa yo tshela bang
0: o ba dira eng ka
4: a ba ba di tshika machara teng
0: ke dira eng ka packet eo
4: a wa no dula le yona school o ba sa yo di ya tshela ba le
0: school a ona re ba re tshishi e swere tshunya ba re tshika machara teng a e swara po
4: ke yo ke go botsa o ba di tshika mogae
0: lukisang tabe pele ba tla re swara po
4: no na re lukishitse
0: okay le mo dira
4: ba le a wa o ba sa yo ne re mkhaliseditse le tjaji pele ga spring day
0: o ano tshela me tshika ra pakete ke mka dula fa
4: a dula ka mo
0: o pakete a re swara ka mo gae
4: Ona ba tichela wa tichela wa utswe ka motsarate.
0: Okay.
4: Le je baba biditse kwa ba re bona ge ile re wa tseba gore bo re go bo botswa ga mbatha ba kae kae jwang jwa re kgopela gore letseletse bana na ba lena go mebile go na le kotlo.
0: Yeah.
4: gore re buletse ene re le buditse re le gopetse
0: kotla gona keng
4: 500 rand
0: a hanga ba isha go dingwanyana re ba kholwe
4: mara na ga nona le bana ba bararo
0: 1500 yeah
4: monna
0: ka ntlele fa wa tswa ke
4: ke lo ba mele melao ya molodi
0: go go jo isa le na nana ka ba ka gore ge ba ka ba sa kwe ba sa le ka mo mongweng yona ye ba sa o ba mele melao go tse ba mang gore ba tlo dira eng ge ba tshitse ba go dira ka mo ka ha rena re tswa fao fela a re tse re tlo ba jwa bang ba gona o fetoga ka noshi bang a ba gona o fetoga ka noshi ka fao ke re as a o ske go ba palwa go tleng go go ba meleng ga melao ke bana okay yeah tsheno ja je dira ka lao ke gore hona le motho a tsire ge ba kwila go ka yena go TikTok ba re ke another miracle we picture jwa another miracle hi tetor another living miracle o ga tshe tshe papadi ke mosadi ke mosadi o rata dipapadi tsa gwele maoto kudu mo ebe no re ma Nigeria ka yena ke mo Nigeria ma Nigeria ka yena ba shitakila modula molaleng ba re o itira o mo kaone gore eng o rata dilo tsa Africa borwa mola ma Africa borwa sa sa re rata ka go botsa ma Africa borwa ba re ga ba re rata ga ba morate ba dirileng ma Africa borwa a tswa go kopana me ba khubuketsa chelete ka ba katsela ya rata go Orlando Pirates ka bona ba khubuketsa chelete ba nya ka gore atle a gone la ba thoma o pilong ba gare o tla tla ka Africa borwa go tla bogela this way to derby o reng ka se
4: what oh Africa borwa
0: Africa borwa
4: a se DNA ke RSA
0: nagana ge ba Africa borwa ga ba rate batho ke eng se o se bitse eng se
4: come on now
0: ha felle fao ge bona gana gore e felletse gona fao ga e felle gona fao
4: okay
0: ye ke itloga interview kudu o tla ipusha gore ke mang yo e beno gore ga a loka magareng ga rena le ba ba rego he batho ba ga ba loka ka Africa borwa o ba itlogile ka Nigeria maabane o ba ebe kgaola se e beno gore e tumile ka sona goba se e tlwaelegile ka sona goba se e kopantšhitšego le naga ya Nigeria uba ga e sa le gona ka Nigeria ba lapidišitšwe ke goba ka Nigeria bjana a ko re botse Africa borwa uba e rile e tlo sepela
4: Negus.
0: I wanna fight ya gona. Go bana re tsema dilo tse re lokelang go di dira kana geng ya borena.
4: Ah mama tla what's up? Hey, Sambuzo.
0: Okay. Re tšomile ka nna lang tšire.
4: Wow.
0: Ke ba ke le tšatšwa la matswalo re happy birthday.
4: Happy birthday.
0: Ka mo ka bo gona. Mona go sefetse go pele tla tere lebella gona e ka ba. Ore wena
4: rena
0: ya wena rena ya rena ya lkhono wena o tlile reng ka yona o gopola ro ka thella go DM ya rena ke se komo zombatsa le poelano se toba ka telefao rata gore shala morago go ya poelano mo kantsi rata gore shala morago go ya station ke tobela FM ya ka ar latelane re polo re tla go polo so le mogolo re tsa ba le Jesu.

0: ka gospel Thursday re tsamaya le Jesu so le moholo go ntshirela tshobela FM mo shate wa tsebole boithabisho
1: le Jesu re tsamaya yana go share re tsamaya le Jesu wa tsaka rata ga itla kae gape gona le horeng le Jesu re tsamaya a ke ba re tsamaya le Jesu ke mo ka ga ya pele ga isa re tsamaya le Jesu ere e thoma ka Jesu ere le Jesu ke mo ka ba re tsamaya le Jesu re tsamaya
0: re tsamaya le ene
1: le Jesu wa re sabolela ka go tsamaya le Jesu ne gona dilo tshe ntshi tshe beno re di dira maphelong a rena re a tsewa tshe ngo ga tshaloka okay e ka no ba tshe disiplina di nyalana go le pebele melao ye le some goba cha selegae ge samato ke bolela ka cha selegae ke bolela ka go se gone go lefa batho ba o ba kolota go adimile selo o ya ba wa se busetsa ya go palela ke go se bolele maka go ba moradia go oketsa dilo mo ebeno re ratsa dilo ke le go oketswa gona ya go tswana le motho mmutsa gore ke bokae ntho yena a nyaka go jabetsa rawa ke bokae bokae bokae bokae gore yena tshe ya itseao ka mo ka rena re na le seven gore se a re sokotsa re nyaka go se tlogela fela re a tlogela re a palela tshe dingwe tsa dilo tseo ke dilo tsa ka cha ka pebeleng okay tshe ebeno re ka dinyalantšha le melao ye le some okay ke palela ke go rata wa getswa tsa keng ke sana le letlhoyo go bathong ba bangwe ke a palelwa o ba ke palelwa ke go bolela nnete ke palelwa ke go dira skete le skete ka moka ga gona motho yo ebene gore o phethagetse dipercentage le golo ka moka ga rena re na le seo ebene gore se a re tshwenya ga seso re fitlhelele maemo a godimo a o ka kgona o ka se laola le gono re tlo gopela go kwa go wena motheletse ke selo se se feng se ebene gore wena se sa go sokotsa ya o struggle ka sona ba re go struggle di social struggles tshe ebe nore wena di go dira gore o palele ke go ba ko le wena o ka o ntsena o e ba le ditlhong go nan right wa tseba keng ke sa palela ko go rata baeng oba ke sa palela ko go rata ba bangwe jwa le ka ge ke e thata ke palela ke go bolela nnete ka go phethagala
0: abotse
1: go kaone le rena re ka thoma gobane go bontsha gore le rena re batho re neetse re tlhoka go tsona fela re tlatle re bolela ka tsona re tla gopela gore batle ba re leletse go 0860002452 ka ntle le fa o thelelang go di-DM tsa rena ke Skhumo Zombatha le poelano mokantsi seo ke go Facebook.

0: Le podile we ra go leboga Eric Mashao ga bjale sho mmatsheko malatsi go šetše ka morago ka dintlhagolo tša kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Peki le Eric Motheletše Madume. Re thoma ka ditaba jaaka nageng ya Sudan. Lesolo la dinyakišišo la mokgatlho wa ditšhaba kopano le utolotše gore dibetša tša dinaga dišele, thekenoloji ya sešole le mašole a dinaga dišele ba thuša go tšwetša pele ntwa ya ka Sudan le go katološa ditlhaselo mafelong a badudi. Ba re banyakišiši ba hweditše gore go na le setlhopha sa boditšhabatšhaba seo se amago batho le makala ka dinageng tša UAE, Chad, Libya le Somalia tšeo di abelago mašole a lephaga a Rapid Support Forces ka didirišwa. Ba re dinyakišišo tša bona tša thekgo ya sešole sa naga e sa le mathomong, efela ba hweditše gore ba hwetša thekgo go tšwa go dinaga dišele. Ge re lebelela ka nageng ya Kenya, mokgatlho wa bosetšhaba wa baoki le babelegiši o tsenetše magato a boipelaetšo a motlala naga. Bašomi ba tša maphelo ba go feta 9,000 ba tla tšea karolo beke ye ke ya botlhano ba gwanta ka morago ga gore ba palelwe ke go fitlhelela kwano le mong mošomo. Re tšwela pele ka ditaba jaaka nageng ya Democratic Republic of Congo. Dikolo di butšwe ka ditukologong tšeo di amilego ke bolwetse bja Ebola, efela dikolo tša go feta tše 1,000 ka provenseng ya Ituri di tlhatšhilwe gore di kotsing. Ba re sephetho se se tla ka morago ga go lemoga gore barutwana ba goga boima ge ba ithuta ba le gae. Re ruma ka ditaba jaaka nageng ya Nigeria. Khamphane ya ditekisi tša go lefelwa ka monabo ya Uber Technologies e tsebišitše gore e tlile go kgaotša ditirelo tša yona ka nageng ye ka morago ga mengwaga ye 20. Ba re go na le dikhamphane tše dintšhi tšeo di abago ditirelo tša go swana, gape beng difatanaga ba lebagane le ditlhotlo tša go akaretša tlhatlogo ya theko ya makhura a difatanaga le inflatione. Ke tšona tšeo dintlhagolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko malatši le rena ra go leboga ga bjale sebaka ke sa gago Motheletše. Re thoma ka WhatsApp line. Thobela.
2: Go tse ba le tlhokwane la tsela ke mokopa ke kane ka mogolo wa mokgwaneng. Mokgatlho wa ANC gape ba tloetse gore kriela boithatela ka ge e le gore ba tlwaetse go busa. Jwale dilo ge re ba tswalela ka ntle mabapi le dikgogagagana tsa gona e napile ba nyaka go tsentšha yona IAC gore e nyakišiše. Nke ba tlogele taba tša mokhuto a ba o sa bona gore mmušo o ba latlhagetse ka diateng na. Ke a leboga
3: mošate. Wa ke nagana gore ANC e sere medae. Ga gona gore IEC e dire diphoso. Ke bona bo ANC ba thoma go dira mankarikari a bona a wa tsebang ke bona gore dikgetho tse di kgone o kare ga di na le bomanager. Ke nagana gore IEC e sere botse e no ba yona ANC e na le mathata a ona. Ke Daniel Motlhala ka mo Pimrose ga ke Bakersfort. Ke a leboga.
4: Go tso ka mafateng a matelele ko morago maeleni ko mashego go la Middelburg Mhlusi. Bana ba gotši o ka re lekgotla la IEC ba tloga ba itlhalositše gore bona ga sanka ba be le mathata a mararang kodi. So seo se ra gore mokgatlho wa ANC ba paletswe ko go romela maina a ba lekgotla ba bona ka nako. So a ba iname se ba tshele go swana le diphati tše dingwe ge ke paletswe ba re se iname se ba tshele.
5: Ee, thobela ya setlhopha sa tlhoka la tselang sebele. Wa gape ge ANC ba setse ba nonya ka gore IEC e tle e oketse matšatši a boingwadišo. A ba ngwadiša nke ba emenyana batho ba ANC tle bathong ba tlogele mekgatlho e ngwadišitseng batho ba tle ba e voutele plus mekgatlho ya rena ke mentši ne kere a ba no emanyana. IEC e tswaletše bona ba submita kere ba sa re ba tlo dira eng le eng le eng ba paletše a ba tlogele mekgatlho e mengwe a e tsene go lokile. thobela setlhopha sa tlhoko la tsela mokgadi sofi mašhishe ke nna e phake re bone extension a itabe e bolelang ke ANC yona nna ke tshepe o tsa ANC yona o gareng go no ditela dilo e nyakano gore dilo di ditelediwe e be di tsamaye ka mokgwa yona dinyakang aowa ANC yona e ne o phela e lelatlhe ao ke maikutlo a ka amane felo le SABC mokgadi sofi mašhishe ke nna e phake re bone extension
6: e thobela ka mushato a bo bolla nete e yeni sibatse ba gore a sanga ba romela lena nyo la bona ka mola se ba se bolela ba gani ba gona makatrika ona re maybe IEC to gore ba kwela gore ne hawa go be maybe go bile le phosho engwe a bona phosho e bile gona ke bona eno a le gore ba lwana bona ka bo se bona ka ba tsere ba romela bomang ke ba go ba mogofe ka mo deep solution ga enga sofaga skororo ke a lebo
0: le tsakala la Facebook mo tshele jero thobela pheki ma chitela le setlhopha mo se ANC ke ra mogahlo wa badimo wa o ka ro swere ka mo go fisha gona gape ge o shetjwe pele ja go a ise gore a re go buima ke sekgapha moshitwa ka sereting yo mongwe mo theletse shwena hore thobela ANC tloetse bo khwirikhwiri e dirile ka bo mo cause e be nya ka go ngwa di shamaloko a o se tshaba se sa anya ke go ke re la irile nke a ise e ka se ba fese ba ka se sengwe gape ke phutjane mahlo o roga molepo tshebela yo mongwe shwena mo theletse o re thobela ka gashong ANC ga e tlogele drama e thege ditho a kere ba tlwaetse bo manager ba le ba bona gore nako ya bona e fitlhile bofelong ba thoma drama ke mosebo mametsa ga mphethi ore ke gona ga ema ga le gwatla sho re gotsong ka tlokwala tsela ANC be le gona e tla sona le MK party ke go nyaka IC gore nya ke shishe ka batho bao e bolela go ka bona gape o ka setse bo re nete e kae gona fa ke magale sipho gwatla ka Benina Park ga o re ga e ke tlhabine ga mogoboya ke nnete wena mogadi Sophie maikutlo a ke ya lena ba theletse ga mana fero le rena ba gashim le ba tsweletse lona lena no la tlokwala tsela ba papa Joshua re tla bo re tswela pele
7: ke nako ya trolley dash ga okay e ba gona go lonya go thopa ye mo ya di trolley

0: fetileng ko mamelo
1: di sa ba di latlhela ba di latlhela
0: a re le tshetobela
2: le bo
0: e le ga ena
2: ntume di nse just stop that la ka mo
0: o wa go kwa
2: o wa go stop that
1: o ke sa pula ga
2: ka a o lu ngwe ke mari ke la ba kha ba ka motho ba e
1: a sha no sha pa cha ka thank you man
2: Ah, just da munna style sala sa o sa muriri munna o bo lo ga ona hey o bo ke tsaya ka ma ah o bo ke tsaya ka style sala just da no general
1: hey
2: o ngwa
1: ka serat
2: eh just da
1: hey
2: ah ba munna ka bo o ba be di plara re li bona o no bo njuru o be ri gare o lu skon
1: ne ke tshwanetsa ke ke image ya ka motho mo le mona le BA Baraclass o mona ka mohoka ke so sa la ka ka moloko so ne le ntwe e o ne le identity ya ka ntla tle mo fielding ene
2: ne ke ne ke ne ke go fela dine ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: re a no re a leboga re a leboga botu re a leboga ya re eh JD a o bi ba ka bo ya re
3: wa u tsala o jo blind re wa tlhagala ga o sile yang re tshwe ke nne go change wa sa hore na mo bana ba yo ba lo ile re mo jele tsena
0: eh justa ba rona le ngwana o ile re o jele tse ka bolo
1: ka o fela bana ba ka ba dlala bolo wa ngwanyana ba ba shimane ka o fela first bona ka iko US na ko Indiana ko varsity tsho tsho kola shit sa bolo idlala bolo
0: yeah
1: I kena sekolo go ithotsa scholarship nice 80% scholarship ngwanyana le mushimane ka ofela bona ba dlala bolo but I think he had more bona because ka itse gore the football world is ruthless so aba ita di mistake nyana tse ke rate ka se loke lona mo bolo but fim bana ba ka ofela ba dlala bolo
0: ah JD wow
1: serious
0: yeah no JD na kwe a isa ntibela Kenya gore o bua gape bekeng e tla o ke nyaka gore producer ka o tla bolela le wena re lokise taba ya round 2 ke nyaka gore re fe ba latedi ba gona kwa ntshi o tshwere ditaba botsobotso
1: ditaba di paya ene ha o so di kreka o
0: fela ke tsana
1: kwa shop re bua
0: ya re ke tla re ke lokise taba e re bua gape ba tla re tlo bua le ena just that le tlo bolela le ena bekeng e tlao nganga se nna kwa sa re dumelela ke le buile JD
1: thank you Jack
0: re mo lebogile le mokwele jofta JD dlatla magagesho leskela ke a tswa mollong wana le ah tlevzito mampele ke motjole jwa ka o tlile ka mo a mpotsa thu ya re bona re nyaka tikologo ya bobedi le jofta dlala we lo re tla e busetsa gape bekeng e tla gore tlo lefana kwa ntshi ampa go bolela lena botsubutse a rena tse dintshi re tlo fa lena nako ya gore le mmotsise ee ke tshapa gore le nkwele batheletse ba thobela FM nna le lena le na tinaise re tlo kopana gape lena go sasa go lenano la mabaleng a dipapadi metsotse me tlhano fela go itsela iring ya bosupa ke lebogile thelo ja lena a re kopaneng go sasa matlhakong shiba ba ntebeletse ka mo ora re sanjwe ke timela go bona ere ke go matlhakong ke lebogile thelo ja lena mathele tsela pele go tshela tsa manano ka mo ka thobela FM mo shatle kwa tsebo le boithabiso

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Mogaisho kae kapa kae mo ka ba go le gona ke re tameng thobela re ya lotsha madume ka se Afrika ga fele ke le motlhamogadi maboa mo leboga lebza lady madirangwe tsa dikolobe madiratso peng a re gatele pele re fetotse mangwa re tsena go lena ne bula ditsebišo tsa setšhaba go romela tsebišo ya gago romela ka email address ya madira mowersabc.co.za go ba ka itlisa gona mo meagong ya gašo ka sebele tsebišo ya mathomo e leng gore ke itshweretswa ka mo sekolong sa primary sa Maputo gomme mo ke kwalakwatso ya setlhopha sa mošomo wa borutiši post number 7 legatong la foundation ba ruta sepedi English Maths le Life Skills grade 1 go fitlha grade 3 gomme kgopelong ya gago akaretša dingwalwa tše e latelago setifikarata sa sas boitsebišophelo dikopi tšeo di netefaditšwego tša ditefikedi tša dithuto tša gago le copy ya karatela boitsebišo wa pukana boitsebišo ka moka tšeo di netefaditšwe gore seke tša a feta lebaka ya dikgwedi tše tharo di netefaditšwe gomme mo ba bolela gore dikgopelo tša lena le tshwantse gore tlata foromela LPD E1 le di romele kantorong ya tlhogo ya sekolo sekolong sona se sa primary sa Maputo ka Solomon Daila tswalelo ya kgopelo ya tša mošomo wo ke go sasa lena ka la nne kgwedi ya lewedi tlabele la botlhano gomme ditlhokolong di tlo swara ka mošupologo wa lašupa gomme diteko tša swara ka la botlhano lela lesometee pego itla ka tlhogo ya sekolo MA Maboka Tšhaba a na le modulasetiri wa lekgotla taolo la sekolo ke MJ Maunatlala le molaodi wa selete RS Maeko go botsešiša leletša lefela tee tlhano tharotharo lefela tlhano tee tharo senyane go ba lefela šupa seswai šupa šupa tlhano nne pedi šupa te ke 015-330-5139 goba 078-775-4271 ke gona ge re fitlhe mafelelong a lenaneo lela la ditsebišo tša setšhaba moremogolo extend mo
2: moweeaoaoae
1: ke ke le go fa sebane se se bua ke se rutwa ka ene ke le
2: ke go kwile
1: go kwile le motheli jo go kwile a re fa ngwana ba thusa fane sai go nna no la rena la tsa maphelo le to ba le bolela ka eng
2: go nna no la rena la tsa maphelo be ke yere le mogo yona be ke ya mathomo ya kgwedi ya lewedi ke be ke ya phatlhoso ka ga dipsio re to ba re bolela fa le mo ke ka tla go malesa yo le re to ba a re botsa gore ka ba dipsio mo mebileng ya rena di botlhokwa ga kakang le gore na ke mathata a fe le malwetse a fe a felang a tlhasela dipsio
1: le gore ke eng tsa go dia gore batho ba be le malwetse a dipsio
2: aga
1: gore re efoge
2: o re tlhalosetsa a re ruta
1: o ya motheletse o kwile kere ge modimo a ratile ena le wena re tlhakanele lelatelago letšatši šhala gabotse a thata

0: ya gae o re ire ke botsise baka gae o nyakisise kwa lokwa pele o tsiya sephetho seo gobane tšhelete eo e ka tloga ka ponyale
1: o ya
0: o na le bo manager bo bongwe gape ba di banking app o khumana kholo ba go botsa gore tobetsa mo o felletse o tsene ka gare ga banking app ya gao gore phaphara ba jere tšhelete ka moka o ska tshepa motho o sa motsedi kampane o re thobela ke tlo ya bankeng
1: gore
0: thobela re ke nagane botse ke tla boya go lena se bothata jo bongwe ba bothata bo re nang le bona ke tshepagalo bo manager ba tshepagalo ya maka go tsa marato jwalo ye e boima ka gore go na le di-app tsa the relationship and all of that motho o tswa nageng e sele a dia gore o mothepe morago a re lokela boka re kgone go ya mothama wake wa lokela ya ba ke ga ile nomoro a sa shuma jalo re eletsa batheletse gore ao a re tlhokomeleng tsaba tseo o botsisitse ka taba ya gore bo manager wa e bo gotse bo bolela godimo motheletsi le wena mogashi e le ka lebelela lefase le fetogile bontsi bja ditirelo le gono re šomiša tse ba rego ke di-self service a re sa ya ka bankeng ro changea maina goba eng kapa eng e leng gore e changetse mara re dia godimo ga difounu di-computer jwalo jwalo disenyi ge re gatela pele le bona ba gatela pele jalo kgolo ya dikgokaganyo tsa leago kgolo ya di-digital banking le di-digital payment ke yona e go dibaka tse dintšhi tsa bosenyi gobane disenyi di dirisa thekenoloji ya godimo kudu gomme ba kgona go radia batho ba boreng
1: aga le sebelela le ka thekenoloji ke nyaka go tsena mo se se bitsa go artificial intelligence nakong e re leng mo go yona go na le botlhale ba maitirelo ye ke e boletseng gare ke artificial intelligence le boradia na ba radia ba ba šomiša thekenoloji ya mohuta mang go jabetsa batho
0: ka ge ke boletse ba bangwe ba bona ba ya sekolong ba mmerekong ge wena o le mmerekong le ba radia disenyi di mmerekong jalo artificial intelligence ke nngwe ya tse re shoganang le tsona gomme ka ge e re dia gore re be kaone ka letlhakoreng le lengwe ya fe disenyi di šomiša artificial intelligence go tlhama mantšu di-video le melaetsa yeo ka reng ke mantšu goba ke lentšu la motho yo o mo tsebago ba ka šomiša lentšu la o mongwe wa lelapa goba mantšu a ba a šomišang pankeng e e rileng ge o banka pankeng e e rileng motlhala wa tseba gore ge o founa ba bolela jwang ba kopisa polelo eo ka artificial intelligence wena wa nagana gore aowa ke nnete ke ba banka ela yaka aowa gantse a se bona jalo ba dirisa artificial intelligence gore batheletse goba bareki ba nagane gore ke dikhamphane goba babi ba ditirelo tsa ditšhelete bao ba tshepagalang goba bao ba tlwaelegileng
1: aga bjalo ke nyaka re tsene go bareki bareki ba ka itšhireletša bjang le gona ke dikgato dife tša maleba tšeo ba ka di tšeang di ka ba thušang bareki ge e le gore ba bona e ke ba bile ba tswa ditlhabelo
0: ge ba bona gore ba bile ba tswa ditlhabelo ba ka ikgokaganya le banka tsa bona goba setheo sa ditšhelete those financial institutions ba ka founa goba ba ya gona di-officing goba di-branching tsa bona ka morago ga dikarata gantšhi ba lokela nomoro ye e leng gore o ka e founela bošego mosegare o ba botsa gore o tlhagetse ke bothata o kgopela go tswalela dikarata ba ka fetola di-password ba di bitsa di-login credentials ekere di-password tse di amegileng bothateng bowe ba ka khansela dikarata godimo ga founu yane o ya bona ba tsena ka gare ga app ba khansela dikarata tseo di amegilego gomme gape ba ka beya taba ye maphodiseng

0: dikamano tsona tse le goreng be di sa bada go lokelanang and ga re bula gape ka tsona dikamano tse tse le goreng o tla kwa ba re detoxic ga di ya mifela batho a moyeng fela di feleletsa di tlhola le di garuru go ba kere di tlaisho e se go di garuru di tlaisho tsa bong di tlaisho tsa basadi o ikwa ba reng mosadi o bulaile go lebeletse Afrika borwa e le bane le mathata go ba kere di khotlo tse di kgolokudu tsa di tlaisho tsa basadi le bana m bya lo bona bothata bo bo bogologolo bo bo ile goreng re lebana le bona bo ile gore bo tlholwa ke yona taba ye ya di toxic relationship re ka borara bolabyang salwa ba ka gare ga yona yona kamanwe re le tsetse 086 000 2452 re go reng na wena bothata bo o ile wa gona le bona byang o ile wa tswa jwang ka gare ga yona relationship yona ye di red flag tse le gore wena o di bone ile ya ba dife ka gore tsona di gona gona le mongwe o tshileditsetsa tse na le gona ka ba le goreng o ka gare ga yona kamano yeo ga a tsebe gore a tswe jwang e fela wena go ka letsa a ka ithuta ye nngwe a ka ithuta se sengwe e se go ye nngwe a ka ithuta se sengwe go tswa go wena a ka ithuta se sengwe go tswa go maitemogelo a gago go mathata e le goreng wena o ile wa kopana le wona wa gona go tswa jwang ba re tlhaloseditse goreng ba bangwe ba baswa go ba bangwe ba basadi ba bangwe le ge se basadi fela dikamara ga dikamano tse ga di ame basadi fela go amega le banna ke mathata le goreng re kopana le ona tjatji ka tjatji ba re tlhaloseditse ba re ba bangwe ba tshaba go tswa ka mara ga dikamano tse ka lebaka la gore ba itshepetse go ba lekani ba bona ka tsa masheleng na wena sa le wa itshepela go molekani wa gago ka tsa masheleng wa palela ke wa re gona gana gore o tswe wa re yo ke tla jang wa re gona gana gore o tswe wa re yo ke tla phela ka eng wa re gona gana gore o tswe wa re yo ke tla dira eng hm re le tjetse 086 000 2452 ke mo le gore nna ke tlo nyaka go boledishana le wena cha tjin la le khono e re fete ka mo
1: modimole le dithogwa tja yona tlhago e ya phela mo 89.8 goba epong ya gago ya SABC Plus Tobela FM moshati wa tsebo le bithabisho
2: Gospel Thursday go Tobela FM re fodisa moya wa gago o psele ka Tobela FM moshati wa tsebo le bithabisho Le ke le tjaji le afa sebula
3: Sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna afa sebula ke tla ba kena le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
4: go mena o tla ba ari apara moya wa lenong
5: tlogela go ba bjalo ka kgogo tlogela moya wa kgogo
4: go le nyana laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari
6: Au hwetse le thabo le nyalo le nyalo le go hwetse o thabile
2: le ke le tjaji sonta ga mesong iri abora ro go fela ga ina botsenela mo go tobele FM mo shato wa tsebo le bo ithabisho
7: Hey! Hey! Hey!

0: Oh yeah, Wind Beneath My Wings, Gilbert, Chanale, Charles Gilbert, Wobedibio, Keta Telemora, but Wind Beneath My Wings. Trouble FM, Moshate, what's it, Bon, Leboy, Tabisham, Sishupanako, Kim, it's so, Yeshupafella, Cabraoha, Iria, Lesome. Ke tialo pala khorom tele chikelo chiche se shate ka gore yalo ga ke tele nana go le pialo ka mehla ke na le ali la mola ke motjoletsi wa lona lenane o le ere pele re tlotsa na ditabeng ka lebaka la gore ke le tshatshilela la go tlo kwa ditaba tsa maphelo a kere go tswa go Leo's Health Centrum re tlo ba re boleditšhana le kgaetšhedi ya ka Monica Mathebula mo nakong e e sa feditšego pelo e ba gana fao.
1: Na o na le dikoloto? MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tseo di saletsego morago, dikatlholo le go tlosiwa ga go se lefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a show.
2: Kingdom Slaw, Chola Romla Zal, Ingotlisha, Spring Chela Family Market, Kalecha Chilabu, Kwagadi 24 September 2026, Kishamala Falara, Kingdom Slaw, Koruita Whips in a Gamino, Dijono with Tabisho, Sefale Granalisha Desh, Brandon Good, How the DJ, Session Madness, Gomez SA, Trees with the Deep, Lino LJ, Amakalani to Way and Outlaw Tabisha Velocam Salamarapo, Banabata Tuasavaka, Savona Sauraluka, Monaba Toba Holo, but I've seen a Kabi Tabisho, the ticket to Jabatoba Holuki 200 grand affair, Banabata Samorella Sumipedi. Rantlanta fela bana ba masia bona ke mahala hala di ticket ni khotsa ka computer ticket pakisha ka hore dia fela di stone jona di gona sa public 500 rand fela bo bana ka gore ke sha di jole jidingwe le ka raka stone sala na ka 1000 rand fela o ka romela le khopelo pela ga la 10 September 2026 go email yim events@kingdomslot.co.za di lo lijo tsa go ka ntla ga ya dumelelwa 24 September 2026 Heritage Day ya Kingdom Slot e tla o ipsine le rena.
1: Na o na le dikoloto? MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tseo di saletsego morago, dikatlholo le go tlosiwa ga go se lefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a show.
0: Tobela FM Moshate Watsebo Lebwe Tabisho Lamo Yene La Nenana Ses Monica Ya Dokotela Ses Monica Matebu Nakhloni Pahe Dokotela Ses Monica Matebu Hibaleka Leo's Health Center na monja ka sekola na monja la nongo nongo en wayena bataku e byala e tshene Miriana ya iyo Miriana Miriana ichangana Miri oh mi aku e byala
3: iyo
0: ya Maria Leo's Health Center la kutanga ofi yo bahlengwe ba mshoweta seso.
3: Bashengwe minjani?
0: Nufukile Dokotela Ses Monica.
3: Hore ha ya go bona motho a thutse a ithuti.
0: Ya, la loko o tala o farelo ste ba go farelo mtsaka. O tatsaka la.
3: Ebile ke re
0: We came, bona ku yimelela ha xinangana xa nwampfundo a xinangana ngopfu wa tshela
3: mirevere xotsokombe
0: wa xikuma na babalazo mana mino xitatia Sesperica, I get it back in. Tiga kshaka kwala, we get it back
3: in. Tshireletsa motho attentively gore ba fa motho tsebe ke right le na moki a dumela
0: ya intiso
3: ba re o motho o yetse o motho le make a ntse a questiona batho ka tsaka bukeng o ka utla monate o tla re how to hire ba la mlo wa theu wena
0: ya
3: tshireletsa le social center if it le hape ka ditaba tsele tsa rona tsa dinako tsotsohle tsa maphilo beke fitileng ke buletse ka maoto jwale le gana jwale ntse ke tlo bulela ka maoto ka lebaka la gore ga re bulela ka maoto hangata bongata ba batho ba tloga ba shebile gore ga re bulela ka maoto ke bulwetse ba marapo fela e be ile gore ba bang ba ba le tumelo ya gore ga a ka ba le dikrampe fora gore go tsamaisana le marapo gore kudu ntho e tshwenyang batho e re tlhokometseng ke marapo ke arthritis jale tsatsing lena ke ya ka gore go motheletse ga se kudu taba ya marapo fela wa gonagala gore motho o tlaba a shebile marapo e beile gore ga re bolela ka marapo re ke re go tlwaelegile jalo ke arthritis jale motho o tlaba ntse a berekisa ditlhare kapa eng tsa marapo e be ile gore yena bolwetse ba gae ga se marapo e ka nna ba fela di-signs and symptoms tse a nang le tsone di tshwana le tsa motho e leng gore o na le bolwetse ba marapo ka gore go na le ba e leng gore ke boletse ka taba ya batho ba nang le tswikiri ka re batho ba nang le tswikiri kudu-kudu gona le o etsagala gore ba feleletsa ba ba le peripheral neuropathy e na ka re ke taba ke bolwetse bo e leng gore di-nerves tsa motho oo ga di sa kgona kapa ga di sa le maemong a botse gore a kgone gona go romela melaetsa kapa message mo mmeleng wa gae kao fela jalo motho ga a na arthritis a kere o na le bothata ba di-nerves jale ntho a ka kgonagalang gore a ka e bona maoto a na le go rata gore a ka ba week a sa kgone go koka mmele wa gae ke lebaka la tsone di-nerves tseo ebe ba bangwe ba tla balela ka peine ga re peine ya gona e tla bosio fela motshe a re ke tlabe ke le right mara bosio ke gona peine eo e tlo thomang ba bangwe a tla ba a fisa ba bangwe e be e le gore a tonya kudu go ya ka gore motho ke eng ntho e mo ratileng ke o tonya kapa ke o fisa na ba ba le ba e leng gore ba na le pain e tlhabang e tsamaye ka lotu ka reng ka e tshwantsha le eng le lightning gore e ne gore tlhatlharra e ba e le go fitlha ko seretheng e matha ka pela go gongwe 1-2-3 ya ba e le gore ga gona ntho e tsaetseng ba bangwe e feleletsa e fitlha maemong ya gore ba sa tlhotse ba kgona go sepela botse jalo ka the way kapa ka tsela e ba tlaetseng gore ba kgona go sepela ka gone empa go na le e e leng gore ga ya tlwaelega gore gangata e tlaba e ba e tsamaisana le taba ya maoto jalo ka ga ketsho go na le batho ba e leng gore ba na le neuromuscular disorder ena gangata di skeletal muscles tsa gae di-muscles tsa gae tse balansang kapa tse bopileng mmele wa gae ya skeletal muscles a ke re mmele wa motho ka o fela o na le di-muscles jale di-muscles tse nka re ke tse tshwereng marapo in place jale ga di le jalo e be e le gore go feleletsa go ba le disorder motjone di neuromuscular muscles tseo motho a ka ba le botlhata ba maoto a dira jang a be gore a be le go ba weak e be e dire go tlhotsa gona tabeng ya gore mmelo wa gae o sa gone go ikuka one ka bone mara ntho e patehileng kudu e beng kere a e tsamaišane le yone ba bangwe o fumana gore mahlo ya gae di-eyelids a ke tse ke tla re keng ke ka spade di thoma o dropa like ka re motho a teng mahlo a teng o thoma o bona ka di-2-2-3-3 ba bangwe e feleletsa e ba speech sa bone ga a bolela tone e ya gae ya change e be e le gore o na le o thuthumela nyana kapa ga bolela wa kgatha kapa ekare o lebetse mantswe a mangwe e be e le gore ga wa lebala mo naganong a gona mara a tlhole ya go tswa ka ganong jale ba ba jalo go na le gore le ga ba e ja dijo ga ba kgone go swaloa go kwenya gabotse ga di fete ga bonolo ka mo mogolong ke o salo mathe mare moko e tsa go nya mare mo tlo tlo re ho bere ka di muscles le ka hanong le di muscles tsho ha di ka thoma di ba witch gore hore motho gore a tlhafone gore a je o tla tswa a hlolea jole e tla ba ele ya gore a ke re di family rata batho ba rona kudu e tla ba ile ntwe ya gore e jang gore motho tla ba a fostelwa gore a je mare be le gore ha gone ha na di muscles ke mo fang matla gore a gona go swalwa kapa a gone go tlhafuna dijo tse a di jang
0: yona gantsi ebile se se mone ka ke na le go ipotsisa gore mabakeng a mantsi batho ge ba lwala ke ka lebaka lang ba latlhegelwa ke tumo ya dijo ba sa nyake dijo o tlano yara bakgaetsedi ya ka ge o dutse o tlhalosa tse dingwe e re ke tse e papatso pele ke tle ke go fe sebaka go isa pele
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
5: Na ba utse ba re mushu wa Afrika Borwa o shumisha byang masheleng a setšhaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo di tlago re tla be re boledišana le ba Auditor General South Africa a Chapter 9 institution established to support country's democracy lenyaga Auditor General South Africa e keteka mengwaga ye lekgolo lesometlhano re lebeletse go thuša setšhaba go kaonafatša Afrika Borwa re tla sepela le wena leeto la go rutana ka mošomo wa bona le ka fa wena o amegago ka gona bjalo ka modudi wa Afrika Borwa theletša lenaneo la kgwebo ke tšhelete go thobela FM bulo mo lo mo ngwe ka sirpagare go tshola go ira bo seswae bo shego le nano le litshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
6: AGSA auditing to build public confidence
7: bula mabadi go mo boloka bjalo ka boss ga build it Kuja aluminium entrance door ka 3799.99 fela ni huta e khetilo go fela promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa lorona go na le dipielo boss deals di thomile re build it fela
0: Thobela FM mošate wa tsebo le bo itabisho ke bolela tsana le bo ke se semodika matebula ke ba Leo Cell Center ba tlhalosa ditaba tsa bona tsa meriana yeo ba alafago ka yona eupša le gono ebile ba bolela ka malwetse a itseng go bo se semonica go leka gore tlhalosetsa gore re kwešiša gore enkeng ke be ke sa tse o bolela gore se semonica batho ba bangwe ba latlhegelwa ke tatso ya dijo gantši ge motho a lwala go na le go ba fela bjalo ke no e botsiša ka lebaka la gore ke kwele o ka re la e kgwathanyana le taba ya di sa se ka ga nombya le lebyale tswela pele
3: Okay, ke a leboa. Gona ba ileng gore hangata ba ile gore motho ha kula o tloa a sna takatso ya dijo. Go fitisa ene ya di muscles. Gona le gore takatso ya dijo e be ile gore o na le yone. Mara ha sna di muscles tsa o tla go funa le go solowa ka lebaka la gore ha di na matla. E be ile gore ba ileng gore ba tloga appetite ba sna yone. Le ha ile gore di muscles tsa hae di strong gore a ka tlhafuna aba even able to swallow mara yena a tloga a sna takatso ya dijo kudu appetite ha se botse e rumela message ho monga melwo ka pa ho motho gore go na le ditho tsa mele ke hlokang attention ya hae o tsana le dipio but when na le mpolotsi ka pa di issues dating to the mission on the DPO bana le gore appetite ba sna yona ka lebaka la gore bi ibile ba rata o ikutla ka re ba ka tlhatsa ka pe ba dula ba tlhatsa ba bang etloga e lebaka la pelo batho ba ile gore bana le heart failure le bone maemo a teng a tshwana le ya DPO le ya CVT ka gore ba feela ka re ba ka tlhatsa ka pe ba dula ba tlhatsa ba bang ba ile gore kudu ke bana leng acid engata mo mmeleng ba switchwang ke acid reflux ba ba le go tlala moya ka campaign ba tshwenya ke heartburn ba bang ba ba le phlegm e ngata jale batho ba jale ha ba kgone kudu kapa appetite ya bone ya theoa le yone ka taba eng le ga ka ja tsenyane mafelong tla fumana sentse a tletse moya kapa ha fetsa go ja sentse a utlwa gore dinyaka go tswa kapa di feletsa ditswile ba bang di aba luma di aba fisha ka hare ba ke ba nang ba na leng di alpha ka pa ba e ba ileng gore ba na le yona acid reflux yeo jwale motho jwale ga se be le takatso ya dijo ha tse ba hore ha ile ja ha tse tsa ja o tla tlhatsa ka pa o tla fela ka ra ka tlhatsa ka pa tenya ha e tla fisha a o tla ka re wa khatuwa ka pa hona le ntwe mo se hang ka hare ka ka malenga ha ba bang e tloga ba na le internal bleeding ba hona le gore ba tswe madi ka hare e kana ba hore madi ao ke le ba kala la tsone di alsa tseo e be ile gore ba bang ha se di alsa mara e be ile gore ba na le ntwe bitswang gastritis yeo e tloga e le di linings tsa stomach di tsa ka dimpeng tsa ka maleng e be ile gore di utle bhloko then ha di utla bhloko di na le bleeder ka ba di na le tswa madi jalo motho ha a ja e be di jotse di lo fita mo wa patala
8: yeah
3: ba maoto go nna le ba ileng gore maoto ha ana arthritis empa ona le di blood clots se se ke sang madi gore a ka se pila botse mo mmeleng jalo ha se kudu taba ya di joints e tloga e le mmele ka ofela o fokolang ka lebaka la gore blood clot ya gore re motho a ka mo feletsa a be paralyzed ya le to paralysis ka pa ba bang ya di to stroke ba bang ba feletsa ba le high blood pressure e leng gore ha e theuwe ba bang ya gona gore ba e ba ka feletsa e ba kwala mahlo motho a sa tlotse a bone e le baka la blood clot ba bang ke di sounds ka tlhogong o tla motho a re ke lla di drum ka re go tsama train ka tlhogong ya ka di tsebetsa ka di sounds tse wa di feel so ba ba jwalo ba bang a ta ke high blood pressure ba bang ke di clots tsona tseo di bang teng mo di se feletsang di city sa madi gore a ska sepela ha botse ba bang e tloga e lebaka la gore ha ba pe le nako ya go phumula monagano o dula o mathile ba na le stress ke di depression ke mefuta-futa ya tsone ka o fapana-fapana
0: ya le boletse se smone ka tsa mo theletse wa rena o tsere ka tsebe o kwile tseka moka le boletse e go khatsiri ya ka bia le na re ke ba go potsa gore ka malabo bedi le fa le Giyane Makoseni section A Giyane section A Makoseni le go tsaka la ka go thoma ka area o shipa mo mesongo to fitla ka area bone mathapama ke ka malabo bedi me ga le go tsaka la fa ofela go na le mafelo a mangwa mantsi mo le go tsaka la gona sesmonika o ka tsebisa mo thele tshitsheo
3: re gona go zanini tsane re gona ka di Mondays e ke engwe le engwe polokwane ka malabone le malabohlande o sane re tla be re le gona ko 82 Hans van Rensburg monyako wa boraro o pula mothelesi ke re ga o kena ka gate how kenya o tsamaya o libile o tla ba o libile board engwe e golo monyako mo leng board mo board eo e leng gone ke mo le tlo fumanang monica wa mathebola gona ko jane says re tla be re na le bone ka di 16 tsa kgwedi yona ene re leng ko yona ko shell garage ngwana matlang pitori re tla ba bona ka satarta ka di 5 kgwedi saturday se re yang ko sone ko kona francis bartley sesulu Kingsman Place office ya mathomo di nomoro tse motheletse a tlo re fumanang mo tsone ke 0712861271 engwe ya re 0656 6 6 4 6 7 7 8 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 landline ya 0151101651 0151101651 ke khopelela motheletse ke mo arabe putisho a irumeting mo molaetse a botisha putisho are o na le epilepsy jwale putisho ya gagwe gore epilepsy bolwetse bo le bagoa bo kopana kae le gore e be ile gore ke high fihla a ifelele tlhogong ifelela a ifelele tlhogong ka ho ituma le mefela mara e mo athaka mmele ka ofela jwale ka rabo ke gore ke re khotlisetsa go na tabeng yele re bulelang ka yone ya di nerves se seng le se seng se causing distracting ka disturbance mahareng ya brain and spinal cord and leading nerves e feletsa a thaka mmele ka ofela ke mo le limi la motho la gona go ba numb ke mo ba le tlhafuna ba bang mmele o tla ba o rara ka ofela ewe ke dumela gore e tla thusa ba bang ata gore ha re bulela ka di nerves re bulela ka mmele wa motho ka ofela gore se seng le se seng se ka etsagala mmeleng wa motho o e le gore ke issue ya di nerves toko le spinal cord
0: ke bokwele mina ni mhlengwa ne a wa hi rivala makhele
3: a na rivali well registered
0: ya ane la ku kutsundzusa wa Jesus Monica loko u vulavurisana na me mhlengwa ni kombela u nga yimi hi milenge u tshama hansi
3: a ni yimangi namuntlha ni khisa mili
0: phela u fanele u ni hlonipha hi
3: namuntlha ni to ri loko ku nghena foni leyi ni vhela ni tshika hinkwaswo ni veka ni tshama hansi ni khondla xiseve
0: Tlala kahle sesimoniko Enkomo kwana mani
3: Hey can see ni tira kahle basimelanisa ngwampu
0: Ai Tola fa bishatu watsebole ve tabish super kusela ke botse ba so me o matsema mararo ka bravo ga iri ya le so chaka puku njamre mogolo yonna we re bone fire Your yeso overcome your yeso ke manju ase khosa a go bolela gore ke fentse I have overcome gulukile re tlo bolela le tshana le mongwa ya re tlo bolela le tshana le mongwa di wa pukuye re tlo bolela le tshana le mongwa di wa pukuye e le go matselane mama bolo ke kolobe motho pukuye o ingwa dile ka ga msadi shoe go thoke ntombi sintu mfunzi e ka belo re o kwele gere be re thomana le buka ye go ba puku ye bekeng ya go feta ke re motheletse ya bjale ke tlo ba ke go ka gantsha le mongwadi matselane mama bolo kolobe ke atla go lena mona ke nye sefiri go pelo motlomphegi e bile gape motheletsi mahlong a lena ba pokushi re ngwaletswe ka leleme la le o ragasa go ka lona mo go tshobela FM le leleme la rena le leleme la gae ba nna we le ka o mihlape ke ena re ngwaletse go pukuye me re tlo re kamera o ga ga setse re fitile go ditabatsa yo yesa ke mo ka ra bole di shana le botate le ka o mihlape le ena ke kolobe motho we a bona taba Eri ke go thoma pele ka kosha rata ku di kosha e shantemo una le keni la chimo oh it's true I see you in a different light

0: ga tlo di khoboketsa mongwadi ya ba gona patlotlela ke kgopolo ya gore taba tshe ditsenele tshikudu e ka ba puku motheletse ke ka mogom go thomegile go ka gona pekeng ya go feta bya le gerwe re thomana puku ye le mongwadi e le go matshelane mama bolo re kwele kolobele gonne gore a kareletsa yona iupja motho ga itsena ka gare go yona a e bala pula madibugong ya yona ke bona mosadi o wena le ena le kwane gore puku ye ga e thome ka lengwalo mosadi o ngwadile lengwalo a lengwalela mohlokofatsi wa gagwe lengwalo le a re tlo bolela kudu ka lona kolobe ke nyaka gore ke lele se re tle re emele yena mong wa ditaba motlhang a tlo ba le rena mo lenaneng mo nke re tle re mmotsise botsise tse pedi eupša lengwalo le nka ne o botsa fela motheletsi gore mongwadi o ba a tlhatlhilwe ke setsebi se sengwe sa menagano psychologist ge ba a dutse a eya go bona ba moalafa ka morago ga gore a diragalele ke taba ye gore a ntšhe maikutlo a nnete gona o ntšhitse maikutlo go mohlokofatsi wa gagwe gore wa tseba se o ntirile go sona ke ikwa ka mokgole ka mokgole ka mokgole ka mokgo o nkgobaditse bjang mo bophelong bjaka o fetotse bophelo bjaka bjang ka seo o ntirile go sona kolobe nna le wena a re tsene kgaolong ya mathomo kgaolo ya mathomo e re staring death in the eyes staring death in the eyes mosadi o ga ba a kopana le motlhokofatsi wa gagwe ka nnete o ile a kopana o ile a itebantšha le lehu ka mahlong la ge mohlokofatsi wa gagwe ebile a ba a mo swaretse hamola le mphaka ge ke sa phoše goba thipa a mo swaretse digobatši gore go sa mphe seo ke se nyakago e le go ntumelela gore ke robale le wena le go sa nyake ga geno ke thabeng ke tlile go bolaya pele kgaolong ye wa tseba kolobe motho ga e dutse a ba a eya le yona mothopo wa gago wa ditaba e le go ntlombi go na le mo gongwe o mo a re botsago gore o rile ge mohlokofatsi wa gagwe a le gare le ena gona fao a gapeletsa tabe a re o mo kgopetse fela tabe e tee ka morago ga gore motlhokofatsi wa gagwe a mo tshosetse goba a mmontshe gore o tlo mmolaya ga ka sebe le tšhomišano le ena o re a ra motlhokofatsi wa gagwe a re please do not kill me ka kgopelo tle o seke wa ba wa mpolaya a tswela pele ke tla tlhalosa mantšu a ka segaga borena ga a tswela pele a re mpotse fela seo o se nyakago mo go nna le gona ke manyame goba ke kgopela tshwarelo ge e ka ba ke go kgopišitše ka mokgwa o mongwe mola ka ba go le wena fa etse ke ntombi ka morago ga gore a bone gore mo bophelo bja gagwe bokotsing a ka bolawa a re please don't kill me tell me what it is you want from me I'm sorry if I wronged you in any way kolobe wena o bo le moswara pene mosadi wa wanegela ditaba tse a ke tsebe gore kolobe ge o bo o tla fa le mosadi o a go botsa mantšua wena o theeleditse o bona tiragalo e ka leitlho la moya o ile wa ka wa lemogang kolobe ka mosadi o ka fao a bego setse ka seemo seo a bego a le go sona ga a sale a bolela mantšua wena ka moswarepene o boneng ge o itle gona fa
1: ntatemake o lemoga gore ntombi o ba sepela le motho motho o mothusi o rile wena re ka gore o ka re o dumetse ke tla go bontšha re o ya
0: kae
1: ba sepela o ba re ke tla reng trust o ba
0: motshepileum
1: because also if o bala kwa godimonyana gore motho gore a felegetse ntombi a kere ntombi ba ya go ditšhomi tsa gage mo a yang robala gona ga ya go ketima o re ebile ba ile baba ba founela ba tlhola re ke sepela le motho se o rebile o re wa letseba o tla nthusa gore ke fitlhe mo go lena
0: botse
1: so suddenly motho se o a change kore ile wa bona

0: Tobela FM mshate watse bon le boy tabi show ya go tsiya ga botsiko sha Lionel Richie or when are my love and ke bone from you make me feel brand new the stylistics ke engwe ya go sha tsheo ke go topetse go tsona motheletsi re go tsaka pukuntsa moremo go lo aga o ka re re loketse motheletsi ya a bia le gona o ka re loketse
1: happiness thobo make o moremo go lo o go tlisetsa tsaka pukuntsa la bone le lengwe le lengwe go thobele FM iri ya le somo fela ga iri ya pele fa re go tlisetsa diteng tsaka pukuntsa tsa o di gwagago moremo go lo thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: Merito ba re tsena pukung ya mahlong a lena ba le ka o mehlape re kgokagantshitse le yena ka mogala eupša pele re tlo motopa motheletše re ke fete ka fa
1: lentšu ke bophelo re botlišetša ditherong go tšwa dikhutlhegong tša go fapafapana
2: Lamorana le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa putsegong ya gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM kala senyane phato kwa Camel Drift go la Pretoria se fetwe ke thero ye kala tsela le wedi ge nako e le iri ya senyane go fitla go ya lesome bosego lintu ke bophe
3: nakwela wa mosena re beneng gona ke feditse ka yena ke nako modimo a tswellang a iponatsa a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
1: thobele FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: moshate wa tsebo le boithabiso ere ke fete ka bopapatso ka fam ke bone
4: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
5: Master V ke nyaka dile data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
6: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
5: Oh, Master V ke gwetsa kae dile?
6: E gwetsa gala fela ka go VodaPay app. Bjale la pele o ba bontshe gore o tswere tse tswang pele
5: ke tla dira bjalo
6: bona le dipeelano further together Vodacom
0: re mmogo motheletše go tša ka pukung ka sebopego sona se e re ke namele ke tamiše mongwadi ka lebaka la gore re sadetše re ba re thomile a wa re lebogang ba go di fatlogela ditaba tsa begala ba re lokiseditse motheletše re tloga re leboga kudu le ka o mehlape kolobe madumese ao ke a go tama ngwanešo le go amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja legodu
7: ke a dumediša ntate make mmogo le batheletši ba thobela FM ke ba bolelago mo ke le ka o mehlape mongwadi wa pukuo mahlong a lenaba
0: ee mahlong a lenaba kolobe puku e ke tshepišitše gore ge re tlo ba re kopane bošego bjalo gore ke tlebe ke e feditše ya mafelelo ka be ke ile kano ipha sebaka ka lebaka la gore ke dipuka tše kopana kudu bobedi bja tsona le ela ya yoyisa ka moka ga tsona awa a one ya matlakala a go feta lekgolo bjale di bale ga bonolo kudu motho a fetša ka pela ke moka rata ra kgona go boledišana re tloga re leboga taba eo kudu Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo kolobe a re bolele ditaba mahlong a lenaba ke lebeletše ka mokgwa o thomile go puku ye ka gona kolobe bekeng ya go feta o re file kakaretso ya gore ga botse puku ye e bolela ka eng o boditse gore puku ye bolela ka raditaba yo o na le ditaba tseo a di setsego morago ka ge re tseba gore bo raditaba ba sala ditaba morago ka morago ga fa o batla ba tsea ditaba tseo ba di phatlalatsa ba di phatlalletsa batho batho ba tseba nnete batho ba tseba nnete ya so se dira galago bjale re ya go bona kolobe re bona monna shu leina la gagwe ke Shimi Masemola ke mmire wa ditaba kuranteng ya Limpopo Straight Talk re lebeletse taba yewe gore nnete gona Shimi Mamabolo bjale ka mokgoboketši wa ditaba nna o kitimiša dife ditaba fa gore tlatle re kgone go mmona ga botse ge re dutse re le ka gare ga ditaba tša gagwe tša go nyaka go phegelela ditaba go na le lesogana leo le ile go la go ba ke beeta ba ka ga botse fa kere ge Masemola a dutse a nyakana le ditaba re bona phegelelo ya gagwe ya ditaba ebile e ya go mo kopantšha le monna yo a belaelago yo mmamabo ke ra yo Shimi Masemola a belaelago gore go ka ba go ena le se sengwe sa phošo seo a se dirago seo se tla tshwanelago ke gore mafelelong se be se feleletše se phatlaladitswe se phatlaladitswe ke ena Masemola bjalo ka mmego wa ditaba bjale ke nyaka go botšiša tata gore ena ke ra wena kolobe ga botse go le mmiri wa ditaba go nkgelela ditaba gore na go gongwe go ka ba go ena le ditaba o swanetse go kgotsofatswa ke dika tša mohuta mang bjale ka ra ditaba gore ai mo o kare nka tswa ka ditaba re lebeletse Masemola ka mogare ga puku ye re mmona go a tloga a ithwala a ya go etela rakgwebo o mongwe o mogolo a ya dula fase le ena mohlomo le lebaka la mosegare ka moka ba boledišana kolobe e kenya ka gore o mpotse bjale ka mongwadi wa ditaba o swanetse o tanywa ke eng šedi gore o tlo o feleletse gore fa go ka ba go ena le ditaba ke dika dife tša go laetša gore go le go gongwe fa go ka ba go ena le ditaba
7: o ke a leboga
0: age
7: nka re fa mathomo e ka ba poledišano ya gago le motho o mo etesetego o ka mo tshwara ka leleme goba ka polelo
0: aga
7: ee goba motlho mongwe re lebeletse taba ya monnokhwi ka ntlong ya MJ o kgonne go lemoga ka poledišano ya mogala ya Morena Masedi le Fanafana
0: age
7: ee kore kgonne go tseba gore go ne le bothata ge Morena Masedi a leketša ngwakong wa MJ
0: re bona Shimi Masemola shue go na le lebaka le lengwe a ke ne o le kwešiša kolobene Shimi Masemola o ithwele Shimi Masemola ke mokgoboketši wa ditaba o ithwele o ile go MJ MJ ke rakgwebo re a mo tseba motho yowe ke mo tsebalegi Shimi Masemola o ithwele bjale ka re ditaba o ile go MJ o fitlha lapeng la gagwe ga a fitlha lapeng la gagwe wa tseba nna ke be ke lebeletse gore ga a fitlha lapeng la gagwe go tla ba le taba ya e bolelago ke be ke naganne gore mohlomo o bone se sengwe o ile go boledišana le MJ se sengwe bjale le bjale pjale ke bona ga a fitlha go MJ badutse ebile ba nwa le sa galagalagana fawe yo pya ga gone seo ke bona go Shimi Masemola a se botšiša MJ goba a se nyakanyaka go MJ ka ba ka ipotšiša gare kgane bjale go ya ga MJ Shimi Masemola ba a ile go diang ga botse
7: enke e tlhalosang ka botse Shimi Masemola ga ya go MJ o be a ile go nyaka ditaba ka tswelepele ya MJ jwale ka rakgwebo le radipolitiki kore a ile go mmotšiša gore o kgonne jwang go tswelela e sa le o monnyane o ba ra kgwebo wa maemo a gedimo le ra
0: dipolotikiupša ka gare ga puku ya gago go tswelela kae mo ile go gore o boledishana lo MJ o nyaka go tseba gore ba shuma shumile byang ke ra mathomo nga buka go tswelela kae kana fa o ka lebaka la gore seo nna ke se bona go ke bona fa le topa di gala setse pedi ibile MJ ka gagagwe o phumula phumula di gala setse o lenwa di gala gala gona fawe ko lebeletse gape ibile ke bona fa le mafelelong go bolela wena mongwadi gore mafelelong ke rile go kgotsofala ka kgopela sefata ka ga ka bona gona le politician e leng gore wena o e boledišane le MJ eke ke go moetetse o etetse mo gwera ga gone selo seo e le gore masemola o ile go se botsa MJ go fitlha a etswa pela ka nagana gore mohlomong ka lebaka la gore bangwadi ba na le mathaithai ya go fapafapana e ka be e le gore se se re gogela go se sengwe se o rile go se bona pejana e ka be e le gore se gona mogolo wa ka ka lebaka la gore go fitlha letlakaleng la 34 ga gona moo e le gore masemola o ile ka boledišana le JJ se sengwe sa go bontšha gore o nyaka ditaba goba o nyaka tshedimošo mo go yena ke rata gore pele o fetola putišo yeo nke motho a fete ka mo papatšong ke tla boa go wena ngwaneso
4: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
5: Master V ke nyaka dira data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
6: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
5: Master V ke gwetsa kae dilie
6: e gwetsagala fela ka go Vodapay app bjale la pele o ba bontsha gore o tswere tse tswang pele
5: ke tla dira bjalo
6: bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso kolobe le sala gona ke re ngwana issue
7: e ke gona
0: aga tlantatso
7: e dile nka re morero mogolo wa pukile a se politishano magareng ga raditaba le MJ ka tsa bophelo ba MJ ka morero mogolo wa Pukwe ke go tsweletsa ke re go laetsa o isi yo o batho ba tswa le re ba bo dirao mo dira ka bo mo ke dira ka bo mo gore ba ka ba le politishano magareng ga MJ le Shinima Samola
0: e
7: gore morero mogolo e le gore ke nyaka gore Pukwe ke ga tle pele ka tsa e dibulo ga pele e se le tlo e
0: ka gore e ka gore ke maketse e kolobe ge ke na mile ke bala ke lebelela gore na ga botse politishano ya gago le yo MJ ke ra politishano ya masemola le MJ ga botse morero wa yona keng a ke bone mogona le morero wa yona go fitlhage mafelelong masemola a namile a re yena o kgopela sefata ke moka a kgopela sefata ke nnete kwa sebe le molato ka morago ga fa o resetse a sepetse ke ge a tlo o lemoga gore o lebetse sellathekeng sa gagwe gana fale ga MJ kolobo ka le o re anegela ga nnyane gore tlhamo yeo ya sellathekeng ga botse e be e nepileng o ka tlanatso
7: ee go jalo tlhamo e ya sellathekeng ke be ke nyaka gore Shinu Masemola a kgone go boya ngwakong wa MJ a tle a wile a kgone go go khotsa gareng go tsa bosiwe go o tula bosiwe ba bona
0: ya
7: e o tula bosiwe ba bona a ngere nka be mkhomwe sino ma tsamo la ska wa ngokong wa MJ a ska busa ke mo gala thekeng go ba se
0: sella thekeng
7: o ke se ke a khone o bona bosenyi ba bona ba go rekšhae ba go gweba ka ditaduko batsha a kry gore le ga boya ke re morena masedi a leketsa mogala ngwakong wa MJ a tlhoka MJ
0: ya kokolobetshware fa o gannyane ke a kenya ke re tlogela motheletsine masemola o ile go bona MJ la mathomo a ya go mona gwa sebele malato o tlogile go sna le polelo yeo ile gore e hlakile gore o ba etse go fawe go lukile mokgoboketse wa ditaba masemola o lebetse sella taken sa gagwe o lemoga ka morago gage a sepetse gore ei ke lebetse sella taken sa ka ka fale ga MJ bjale pele a tloya ga MJ le ka gare ga puku ye le bontsha ge masemola a tlo feleletsa a ile gogwe lefelong la boithabiso mo e le go gore bošegong bjoe o ile a bona le sefatanaga seo se bego se ngwadilwe premier's office gana sefatanageng sewe ya be e le gore masemola o swere ditlabakelo ka moka tseo e le gore a ka kgoboketsa ditaba ka tsona a ka ngwala a ka tseya diswantšho bjale le bjale re bona tiragalong yeo ya gagwe ga a bona sefatelega sa premier's office ebile ka moragonyana o lemoga gore go na le tse dingwe tseo ka rego ke tša bošaedi di dirwa ka sefatelega seo sa mmušo ga a leka gore o tla tseya diswantšho sefatelega seo le go tlo nyaka go tseba gore go diragalang re bona e ke wa tlhaselwa ke banna bao e le gore ba le ka gare ga sefatanaga seo pele wa tseba gona fa kolobe ka tlelwa ke se sengwe seo e leng gore ke rileng ke ketle ke le botsiše letle le botse motheeletše ka gore taba tse di dukuloga godimo ga mothušo ke masemola mokgoboketše wa ditaba kolobeng ke le re botse ke maitapišo afe ao e lego gore mokgoboketši wa ditaba o swanetše go a tšea go ka itšhireletša mohlomo mongwe ge setse a nyaka ditaba kolobe re tle re bone ge nna le lena bekeng ya go feta re be re sa bolela ka bakgoboketši ba ditaba bao ba lego palestina ba bego ba kgoboketša ditaba gona fale ba bangwe ba bona bao ba bolailwego re le bona ka fa re bona ka fa masemola o nyaka ditaba ka ga sefatanaga seo a se belaelago gore e ka be e le gore se sengwe ga se sepele botse ka sona mme e le go sefatanaga sa kantoro ya tonakgolo ya ka fano profenseng ya Limpopo ga e ya fawe go ba le matshosetsi a itsego mo e le gore ebile o ja fase masemola bjale le bjale phelo gona fa o tabe yang di gore ke gopole ka mokgoboketši wa ditaba gore gane banna ga gona maano a boitšhireletso go mokgoboketši wa ditaba ge setse a kgoboketša ditaba gore a se ka tlatla bja bophelo bja gagwe kotsing mošomo wa bokgoboketši bja ditaba le nyaka gore motheletsi wa rena a ukwošiše bjang malebana le tšhireletsego ya mokgoboketši wa ditaba
7: a go se shoro le ga mo go ke jwa ditaba a jira nne re go a mushomo ga ka bogwara ba ne le tshireletso a ana le ka ke le ba ka gona o tshireletsa ka ona
0: o ra gore ba kgoboketse ba ditaba a mapela a ba ne tshireletso mme le bona a hone ka bogoba ka tshireletsa go ka gona
7: e go ya la a o ka ke le ba ka gona go tshireletsa ka ona
0: oh ya koloba re tswele pele nke re tlhokomedise se sengwe fa ka morago ga gore re bone masemola a lebetse selela taken sa gagwe ga MJ re bona ka morago ga fa o letšatšing leo le latelago a lata selela taken sa gagwe gona fale lapeng la MJ ga a fitlha o hwetša e le gore ga gone batho nna le wena re boletše gannyane ka yona tabe eupša re bona maitshwaro a mangwe a go tswa go masemola a gore a re a lemoga gore ka lapeng la batho ga gone motho a tshele magora a ba a tsene le ka matshikangope go ya le ka fao re bonago ka gona tabe ya ntia gore nna bjale ka ge le nna ke le mokgoboketši wa ditaba ke tseba mošomo wa bokgoboketši bja ditaba ke bone e le tiragalo ye e phošagetšego le lena ka gare ga puku le e bontšhitše gore tiragalo yeo e phošagetše nna se go ya ka fao le tšweletšago goba le bontšhago mokgoboketši wa ditaba ka gona ka gare ga puku ye a na kolobe ga se go bea bophelo bja mokgoboketši wa ditaba kotsing go ya le ka fao le mmontšhago ka gare ga puku ka fa mo a kgona go tsena ka lapeng la batho a hwetsa go sena motho a tsena a ya go phuruputsa lapa la batho go sena motho ka fawe motho wa iputsisa gore na ga a ka latelelwa gona ka fawe go ba hwetsa a ke no ra hwetsa mo ng lapatla a fitla mo go batsa go ba fitla molaya gona go tla ra gore tabe o tla rang go ba kgoboketse ba ditaba go ba go maitshwaro a ba kgoboketse ba ditaba ge tla a sala e phatlalala tabe kolobe
7: ere ke tsone mathomong pele a re tshini masomola a tsena ka se tsheng sa MJ o go le jore le ge le gore se ke se dira go ke o sine a se molaong ke be ke tla dirang ka gore ke nyaka mogala thekeng wa ka
0: e ore ke be ke tla dirang ke be ke tsoma sellathekeng saka gate fela ke ile ka fofa sefero gomme ka wela ka gare ke tiragalo ya bosenyi yeo e leng gore motho o mongwe a ka nama a se letele ka mokgoboketsi wa ditaba yowe e le go gore re ke go bontshe gore tiragalo ye ke bona e sa tshwane le mokgoboketsi wa ditaba ka lebaka lang ebile ke bona e re tlholela dipotsiso tse dintšhi ge e dirwa ke mokgoboketsi wa ditaba mokgoboketsi wa ditaba ke motho a nyaka go mašaedi godimo ga mediro ya batho ke motho o e leng gore ge go ka thubjwa ka lapeng le lengwe ge go ka tsenwa ka lapeng le lengwe ntle le tumelelo mokgoboketsi wa ditaba a ka kgoboketsa taba e bjalo go nyaka go tsweletsa mabosaedi a ba itšego mo setšhabeng kale ge ba mokgoboketsi wa ditaba e le yena fela ka lebaka la go nyaka selela thekeng a tsena ka lapeng la batho a tshela magora a ba o tsena ka etse o tsene kang masemola ka letsi kang ope go ba o tsene mo monyako o sa bulega o šomisitse a tsena ka lefasetere gona fao na ga le bone e le tiragalo ye nngwe yeo e le gore a ragane le e bopile ka gare ga puku ka fa eupša ga iemele bakgoboketsi ba ditaba ga botse kolobe
7: go bjalo ga iemele bakgoboketsi ba ditaba ga botse epia morero o mogolo gore ke ko itswele pele madi a tswele pele go bala go fitlha maselelong lo bona gore napuku e fela jang a re ke gore motlho nngwe e ke fela a tshoge a palele ke go tsena ka setsheng goba ka jarateng ya MJ gone puku ke e fele tsona madi motlho nngwe ke a paletse ke go iphina ka ka o tswela pele ka puku ke ya rile ka bomo o re tswele pele ka mogwane
0: eupša yo mongwe kolobe a ka nongang a re ae le be le sa tshwanela gore le re leng yaka gore puku iphethege lena le tlhame dilo tse e leng gore di bea bakgoboketsi ba ditaba ka mošing goba di ba bontšha e ka ba batho ba go tlhoka maikarabelo ba go fofa magora a batho go tsena ka malapeng ga batho ebile re lebeletse tseo e leng gore masemola wa di dira ga a tsene ka legaeng la batho go sena motho o bula dipitša o itšhelela dino o feleletša wa tseba mogopolo wa gagwe le pono ya gagwe e leng dilong tse dingwe tseo e leng gore bjale ga e sa le go nyaka sellathekeng mang le mang wa ka bala go puku ye ya gago o tlo iputsisa gore ga botse ke mokgoboketsi wa ditaba yo mo bjang yo wa go setšhabelego e re ka balele motheletše se sengwe fa e re ke balele motheletše se sengwe ke nyaka gore botheletše a tla ko gore re bolela ka motho wa mohutamang re bolela ka masemola ke mokgoboketsi wa ditaba ga e sale a lebala sellathekeng sa gagwe ka lapeng la batho ke nyaka go balela motheletše fa morago ke ile ka tlelwa ke leano gomme ka tšea sephetho sa gore ke fofe kgorwana ke tsene ka mabaleng a ntlo ke be ke kwešiša gore seo ke bosenyi le gona ga se mokgwa o mobotse eupša ke be ke tla dirang ke be ke tsoma sellathekeng sa ka gate fela ke ile ka fofa sefero gomme ka wela ka gare ke ile ka tsoga ka ithinta marole ke ile ka gata ka go iketla ke lebile lebating la ka pele la ntlo go fitlheng ga ka ka go lona ka hwetša le notletše ka hwetša le notletšwe ka tlalelwa ke ile ka dukologa ntlo go me ka ya lebating la kamorago go ile gwa no swana le lona lebele notletjwe ke ile ka no fela ke eme fao ke gakanegile gate fela mahlo a ka atanywa ke se sengwe ke se fiseu ke letsika ngope le o lebego le phagamile ganyane ke ile ka nanabela ke lebile fao go fitlheng go lona ke ile ka no fela ke lebeletse ke ja marapo a hlogo ke le gare ke thieletsa go be go sa kwaga leselo sa go belaetsa bjalo ke dirang ka iputšiša letsika ngope lebe le le godimo kudu gomme go le fitlhelela lenyaka senamelo ke ile ka foša mahlo kua le kua ka tlalelo dimithare tše malwanyana go tloga go nna ke ile ka bona se sengwe lere ke ile ka ya go lere yeo ke thabile go fitlheng go yona ka ikuka ka ya le yona kgauswi le letsikangope le bolela fa gore ke ile ka thekga lere ka leboto la ntlo morago ke ile ka namela ke lebile godimo letsikangopeng ke rile go fitlha ka swara letsikangope ka fofela ka ntlong gatefela ka ikhwetša ke le phapošing ya boapelo phapoši yeo e be e na le raka ye telele yeo e bego e dikologa lefelo leo ka moka raka e be e na le mabatiana a mantšhi kgauswi le raka go be go e na le setšidifatši gomme kgauswi le sona e le setofo sa motlagase godimo ga setofo go be go na le dipitša tše pedi dipitša tšeo di be di khurumeditšwe ke ile ka no fela ke di lebeletše ke tuma go di khurumolla gore ke bone tša ka gare ga tšona ke tšere nakwana ke lebeletše dipitša tšeo gomme morago ka lekega ke batametše setofo ka bula pitša ya mathomo ka hlola ka gare nama ya kgomo ya go gadikwa gabotse e be e tletše ka fao ke ile ka no fela ke lebeletše ke metša mare le ge ke be ke swerwe ke tlala eupša dijo e be se seo ke bego ke se tletše fao ke ile ka tšea sephetho sa gore ke tšwele pele ke putuke ntlo ke tsomane le sellathekeng sa ka ke sa nagana ka seo ka kwa mošitwana wa se sengwe ka morago ga ka ke ile ka retolla molala ka bjako ka lebelela ka hwetša e le mpšanyana ya mašuku e be e ntatswa seretheng e re ke ba le mantšu a mafelelo fa le ge e le gore a se ya mafelelo ke ile ka e lebelela gomme le yona ya diofela e ntebeletše nna le mpšanyana re ile ra diofela re lebelelane ka setu nakwana morago mpšanyana e ile ya goba ga tee ya tšokotša mosela ya be ya dula fase lebatong ke ile ka no fela ke maketše ka gore mo ketelong ya ka ya mathomo ntlong ye ya MJ ke be ke se ka bona mpša goba ka kwa e goba bjale kolobe le sa le gona kere
7: ke sa le gona
0: motho ga a bala fa a bala ka mmiri wa ditaba a bala ka mokgoboketši wa ditaba wo re tšeago gore o ithutile ka bokgoboketši bja ditaba o tseba maano ka moka ao a swanetše go khwetša ditaba ka ona mme ebile o fatlhogetše le ditiragalo tšeo e ka bago bosenyi ka lebaka la gore fa go tswa molatong wa seela go thwego ka seisimane ba re ke trespassing go tsena ka lefelong la mong wa lona kgatlhanong le thato ya gagwe ke molato tabeo motho o iputša dipušo tše dintšhi gore mokgoboketšo wa ditaba o kgona go dira bjang sewe sa mathomo a sa naganele seriti sa gagwe a sa naganele ngwako o a o šomelago wa bokgoboketše bja ditaba mone lekgotleng kgaso la Afrika Borwa go o ka dia tsona tše ba ya ba go bega bo go raka ke go botša nnete mone SABC go o ka dia tsona tše bjale lena le re tabe ke e tlhamile ka bomo gore ke le etse kolobele reng le re ke khone go fithelela morero wa
7: wapuke
0: Irupcha yo mongwe kolobe ke moseka sekwa dipuku gore Irupcha o ka se dirise at the expense of the integrity of a journalist mo ile go gore puku ye ile o balwa ke batho baba ba isaka seka o mongwe a tsiya taba tsa yona bja le ka thereso gore ile ka dipuku ntse dingwe e ba kgoboketse ba ditaba ba kgona go idia taba ewe ke ile ka bala puku ya gore le gore le gore ga le bone kolobe ile go tlhokegile tlhamego ye botse ya go phegelela go phethagatsa morero wa lena wa puku ke ra se re isaka seka ka go bopa mokgoboketse wa ditaba ka sebopego se
7: a ke bone ke ka paletse ke go e tlhama ka gore gantsi puku tsa mogutho o a re lebelele gore na ke mogutho a puku tse di jwang ke puku tse di tsa gore ke di-crime fiction
0: ntshiwa
7: puku tse mo ana ga thwadi o kgona go dira ntho se sengwe le se sengwe go fitlhelela morero wa gagwe a re lebelele puku tsa go tshwana le tsa bo James Hartley Chase bo John Gresham a ke gore bangwadi ba dipuku tsa bosenyi puke pa ke tla re fa lessons ka polelo ya seeng goba ka se ke a tlhatse fa lessons ya gore a kgone go dira se sengwe le se sengwe gore a kgone go fitlhelela morero wa gagwe mokhutho wa dipuku je ke opa tumelelo ya gore se sengwe le se sengwe
0: ke kolobe ke sa tlhole manganga le lena lena dipuku tseo le di bolelago ke tseo hwetsago bana gwa thwadi ba gona e le basenyi ke tseo le hwetsago bana gwa thwadi ba gona e le basenyi ke dumela gore mosenyi a ka dira se sengwe le se sengwe le se sengwe seo a se nyakago go fitlhelela morero wa gagwe eupša fa re na le mokgoboketse wa ditaba o e sego mosenyi motho o e leng gore ge re mo lebeletse ka maemo a gagwe setšhabeng ke go aga setšhaba le tšere le mofile semelo sa bosenyi go swana le ge ke moane ga thwadi ke mosenyi go ya ka dipuku tseo le di bolelago la moapesa bosenyi mola ka go le lengwe e le mokgoboketse wa ditaba a se gore ke ganana le ka fa o le motlhamilego ka gona eupša ke re gane ke tla hwetsa lebaka le le kaone gore motho o ke motlhamile ka mokgwao ka lebaka la gore morero wa ka e le wole pjale ge e le gore le re morero wa lena ke go nyaka go phethagatša puku gore itswele pele ya le re ke go phetha ke go dira gore puku itswele pele nna bjale ka mmadi wa dipuku tse ntšhinyana ke re a go ne leano le lengwe kolobe leo le ka ba go lebele le tlhamile go phološa seriti sa moane gwa thwadi o e leng gore semelo sa gagwe mahlong a setšhaba ga se mosenyi la mmopa ka moge o itšego latla ka mokgwa e metšego ye mebotse ya go phegelela ditaba ga gagwe le gore le mo apeše bokobo bja bosenyi
7: ke dile ke e lebelela gabotse ka bona gore go be go se ka mokgwa a ka kgona go tsena ka ona ka ngwakong wa goba ka sepheng sa MJ ka gore MJ o ba a se gona mošomedi wa gagwe fanafana o ba a se gona ka go le lengwe o ba nyaka mogalathekeng wa gagwe ka bona gore mokaone a tsene ka yena tsela yene ewe a tsenego ka yona le ge e be e se mokgwa mo bone a ke onetse le yena a re se ke se dirago a se selo se se
0: botse sengwe sa go ntshwenya kolobe ka pukue se sengwe sa go ntshwenya ke gore go lokile re lebeletse mokgoboketse wa ditaba o tsene ka ngwakong wa batho ntle le tumelelo ebile o sa fitlha o dia melato wa go nyaka go ipha dinama tsa batho le go nwa dino tsa batho ntle le tumelelo o re go tsena ka fa sa mathomo seo a se dirago ga ebe go nyaka sellathekeng ke go lealea go lebelela gore ka fa go na leng go ya dipitseng go bjale le bjale ka morago ga fawe ke gona a namile a tswela pele ka sellathekeng go lokile ka go nyaka sellathekeng mafelelo sellathekeng sona seo ebile o tswa a sa se humana a se humana ke re kolobe
7: ee Obiala
0: se a tsweng. A sa se humane sella taken sona sewe sa gagwe so a bego a senyaka. Ya le lena le re le bupile taba ye go phethagatsa morero wa puku ye. Ipya ga sa se humana na mile go tlo thweng kolobe. Go tlo ra gore maitapisho a ka moka a gagwe. E no ba le fela go tsena ka ga batho. Go raloka ka bophelo bja gagwe ba gore nke ba hwetswe a bolawe re nke be mong lapa a fitlheng ke no iputsa gore botse bo boe botlaba bole kae gona fawe
7: ape ntate bake ke dikgonagalo a re lebelele gorena o rile go se hwetse wa direga eng o rile a sa senyaka balamogala
0: ee
7: bole kae ke mang morana masedi morana masedi a ke re ke mogwetse wa mogwera wa MJ ba bona again o mo le tsa mogala ma ba pili di go ba di ka di go ke sa di tsa di go ba di tsi di le go place
0: wa wa tsaba yona ntla yo ke be ke sa re ke tla go yona gore e tla le go le bialo ke khonne go bontsha tshe dingwe tshe leng gore nna ke di bona ka leitlho le lengwe a re lebelle tabengwe shi ka leitlho le lebotse la le na le re bontshago le re motho yo o phegeletse ke bogobeketse wa ditaba o feleletsa a wela taba ya gore go na le diokobatsi go gongwe di tlile di rometswe yena molapa lo e le go MJ kgona fa o dabile re tsieleng go isa pele kolobe re bona masemolana mmile a tlo o dirang ka tshedimoso e
7: re bona masomola a doa a ya plasia
0: ya
7: a gere urile mara wa politician ya ni wole a gere mmora na masedi o le di jomgala
0: a
7: le jomgala o bana gana re ke fana fana
0: ya
7: mo shume di wa MJ ka ya se fana fana ke yena masomola masomola wa re bile mogala o la ya lo ka e ka re ke yena fana fana
0: ya
7: a lo poli bila bolela gore MJ a ona ile go panong mokopane
0: to hopola botse
7: e ya ba

0: ke re na morena masomola a tloga sebakeng sa raboele morago hoteleng a tloga a ya polaseng
1: kolobe ke lebeletse thabe nngwe shimo nna le wena re tse mosomo wa bokgoboketse bja ditaba re o befa re ne o lebelela seo go thogo ke journalism ka bo yona go ya le seo o re botsago sona ka gare ga puku ka fa ke lebeletse masemola shimi masemola ka ge e le mokgoboketse wa ditaba go lokile ga sa hwetsa sellathekeng sa gagwe go lokile ka morago ga fa o utswile ka ngwakong go na le seo a se belaelago gore o ka re lapa le la MJ le na le mathaithai a itšego a go gweba ka diokobatši eupša a ne bohlatse bja selo a ne bohlatse bja selo mokgoboketši yo wa ditaba ebile ke bona a kitimela go ditheo tše dingwe tša bokgoboketši bja ditaba a o kopana le batho ba ba rileng go ba fa taba ya gagwe ya dipelaelo tsa gagwe malabana le seo yena a se belaelago ntle le bohlatse gona fa o ke a gakanega le ka re botsang ka lebaka la gore mokgoboketši wa ditaba o swanetse go ba le se sengwe seo se mo lebišago go seo a se nyakišišago e re seo a se nyakišišago a se nyake le bohlatse ge e ba e ka ba e le gore o a se belaela masemola o wetseng go bakgoboketse ba bangwe ba ditaba go ya go nyaka maele malebana le seo yena a swanetsego a ithomele sona a se nyakišiše
0: ere ke tlhaloseng
1: ya
0: a kere masemola o thomile go belaela ge morena Masedi a le ka mogala
1: ya
0: a bolela ka dikhadibokisi ke a diokobatši ebile a se a re o rile dikhadibokisi di gorogile polaseng masemola o thomile go belaela gona fao a re ke dikhadibokisi tša eng o rile mola a sa belaela a e santse a tswe ka ntlong ya MJ a bona pampišana fase pampišana ela ya oketsa pelaelo ya gagwe gore motlhomongwe dikhadibokisi tše ba bolelang ka tsone ke polaseng kore a re dikhadibokisi tše ba bolelang ka tsone ke polaseng e itseng ya batla ba gore mara o ba le nto e ka sekoa bitsa re ke self doubt that's why ke ka bopi that's why a se a re go tloga ntlong ya MJ a leba polaseng ebile a ba le nto ba re ke self doubt a re a nyaka se ka sekoa bitsa re ke second opinion a re re ke go bakgoboketse ba bangwe ba ditaba ba nkoše taba ye gore na ke nnete goba a se nnete na kore o nyaka second opinion o ka gore na bona ba reng ka taba ka dipelaelo tse taka
1: ke tloga ke le kwa ke tloga ke le kwa ngwaneso ke nyaka o ya letlhakaleng la masomepeditshela goba motlhoo mongwe ke ye go pele ke ya letlhakaleng la masomepeditshela nke ke ye mo gongwe fa le bolela taba engwe ka gare ga puku a lena le re ka letšatši le le latelago ke rile go phafoga ka hlapa ka be ka ja morago ke ile ka tswa ka phapošing gore lebele le hotele mokgoboketši wa ditaba ba le hoteleng a re ka notlela lebati ka ya ntle taba yela ya dikhatopokisi tša go goroga go tswa boemafofane ebile e sa ntshwenya kgopolong ebile e sa mphe khutso ke be ke ipotsiša kgafetša-kgafetša gore ke dikhatopokisi tšang gona di tšwa go bomang ke be nka se hwetse khutso moyeng go fihla ge ke kgona go rarolla pharela ye ke nyaka go ya mo gongwe mo le rego re rile go laelana nna ka tswa ka kgorwana yela ke tsene go ka yona moleta dikgoro o ile a nongkgerula a se bolele selo mo e be e le ge lebelile go botšiša-botšiša gore lebelaela taba e itšego go bakgoboketši ba bangwe ba ditaba ke moka gore ba lefe maele ke a bona bjale le re ke ile ka thoma go sepela gape mo mmileng ke nyamile ke be ke emaema le mebila ke sa tsome selo morago ke ile ka emiša gannyane ka ntšha sellathekeng morabeng ka thoma go se kgotla-kgotla sellathekeng se ke sefe ka gore sa lena a

0: se se le hwe a se la se hwe tsa ka fa le ga MJ
1: la tekense
0: mm
1: ke se se mo se lor ile wa ra ke mo go go ngwala dipuku
0: eh
1: a o ntse se sengwe le se sengwe
0: ka go kwa
1: ngwa a o ntse se sengwe le se sengwe
0: mm
1: ora re shupa ga botse botse re mo rena masemola se ile re go palela go go tsa se la tekeng a ya plan ya ya leano le lengwe la go tsa a ya leano la go tsa se la tekeng se sengwe sa nakonyana
0: ka go kwa ke na ka o putse sa putse sa mafelelo ka le ba ka la re puku ye e tsere bo kgoboketse bya ditaba e bo dirile se segolo seo se bolelwago lenaneong le a o kgone gore re se ka bolela ka bokgoboketso bja ditaba ka lebaka la gore re bolela ka mokgoboketso wa ditaba fa o e leng gore re lebeletše botse re lebeletše mesepelo ya gagwe bjale le bjale re lebeletše mesepelo ya gagwe bjale le bjale ke mo lebeletše bjale ka mokgoboketso wa ditaba go na le seo a se belaelago o ya go ba kgoboketse bja bangwe ba ditaba gape go nyaka maele tshedimošo bjale le bjale ga botse o ya go nyaka maele a gore na a ka dirang ge taba e le ka mokgwao ke seo sepaledišago masemola yena bjale ka mokgoboketse wa ditaba gore a ka tseba seo a swanetšego go se dira go kgoboketša taba e ka moka go kgoboketša tshedimošo ya taba e ka moka mme a tswelela ka ditaba tšeo di phelago ka ge e le mokgoboketši wa ditaba yo re tšeago gore a ka ba a tswela ditaba tše sekolong
1: ka ge ke boletše le pele ke re masemola ile le ge a be a belaela gore ga botse e ka ba go na le bothata mo lengwakong wa MJ goba kua polaseng ile a ba le kgonono wa self doubt a nyaka se ka sekoa sejare ke second opinion a re ere ke la tseba bangwe ba šomang mmogo le nna ba ba beng industry nete le nna ba ba bane ba beng le tsebo go fetsa nna ke ko gore bona ka taba e ba reng ee kore ba se soka tsaba tsa gage a nyaka second opinion goba kgopola bobedi go ya boraro o ba bangwe o ka gorena bona ba reng ga ba tlhalefetsa ka dipelaelo tsa gagwe
0: gona fao ke nyaka go tšea motho o ba reng ke e journalistic nke ke mmee mo mokgoboketso wa ditaba go atile go le kakang gore mokgoboketse wa ditaba ditabeng tse dingwe tseo a di nyakišišago a ka nyaka kgopolo ya bobedi le gona masemola ga ba nyaka kgopolo ya bobedi go ba bangwe ka seo yena a se belaetsego o ba nyaka kgopolo ya bobedi ya eng o ba nyaka go thuswa ka dikgopolo gore a direng ka eng
1: o masemola ga botse botsetabe ya dikgadipokisike yena o ba bona nkare o bana le kakanyo goba idea ya gore ga botse dilo a di tsamaye ga botse
0: ge ke botheleditše go bakgoboketse ba bangwe ba ditaba ba babedi ga a ile go bona ba no mmotsa ka taba e tee gore monna gape go kopana le ditaba sa mathomo o swanetše o be le bohlatse bjo boitšego
1: santse a dire dinyake o ba rile go yena ankere ke morana moabelo
0: le gona wa tseba kolobe ke kwa ke tshwenyega go le mokgoboketse wa ditaba o nyakišiša ditaba ga bo a swanela go ba le bohlatse bjo boitšego pelaelo ya gago e lekane go ka nyakišiša ya ba gona o tlo o feleletša o e ba le bohlatse bjo boitšego mo tabeng ya journalism ya bokgoboketse bja ditaba ga re nyakišiše ditaba tseo re nago le bohlatse ka tsona re nyakišiša ditaba tse re di belaelago tšeo re gakantšhago ke sele se ra di nyakišiša re a hwetša bohlatse ra thoma go bo sekaseka go bo nyakišiša go itswetša pele taba yeo ra iphatlalatša setšhabeng ka bokgoboketse bja ditaba ga re kgoboketse seo re šetšego re e na le bohlatse ka sona re kgoboketša seo re se belaelago pjale ge ke lebeletše masemola o ba na le pelaelo ye botse eupša ke makatšwa ke ge a palelwa ke go nyakishisha ibile a ya ba seka seke ba khubuketseng ba bangwe ba ditaba ba o le bona ba mmotsang taba engwe se go gona bo khubuketseng bya ditaba ba re o swanetse o be le bohlatse pele bohlatse byang
1: a ke le tsholetseng a to ba try leng go bona a se di journalist a do ba gare ka ba di ba ba shuma mi mi tlareng mi ngwa go ngwe ka reng ke ya di journalist a gro mo go gare ka
0: ba semola o ile go bona ka ge a tseba bana le tsebo ya bokgoboketse bja ditaba ge nkebe sefawe nkebe le sa mohlama masemola gore a ye go bona lena bjale ka mongwadi gona le lebišeditseng masemola go batho ba e leng gore ba ka se mo thuše ka selo e upša go ya go nyaka tshedimošo ya bokgoboketse bja ditaba
1: wa mathomo ke ene le journalist e beng ile ke ena editor wa tsotsi ke ke tla mbitsa ke bureau chief regional editor ya Limpopo ya Kuriantani ra ka se bolela ka lebi
0: ya wa mathomo ke ena ke tla mampela gape ke le bolela ge le bolela ka editor ge le bolela ka mo rulaganyo wa
1: rulaganyo
0: mo rulaganyo wa ditaba ke mokgoboketse wa ditaba a ka se shala ba editor sa ka ba journalist apa o ka se be principal sa ka ba teacher ya le bolela la ka editor ya le gele bolela ka editor le bolela ka motho e leng gore setšhane le maitemogelo wa go kgoboketsa ditaba a filwe go maemo a gore a o sa dikgoboketsa bja le wena wena o šoma go di rulaganya le go di beakanya ga botse ditaba tše le go di ntšha diphošo o bola le nne ke le mo ile ka ba editor gana boe ke le mo ile ka ba editor nna bjale ke tseba botse mošoma bo editor bjale
1: ao ka moka rao tsebe le nna ke journalist ke a tseba re bolela ka eng le nna ke a tseba le bolela ka eng a ke re an editor ke tla re is a chief journalist ke tla re ke principal ya di-journalist janalisi a yalo ka polelo ke tla re ke principal ya di-journalist ke sekolong ke tla re ke principal ya mathichere
0: are tlogele
1: eoa gona jale nna ke re ile a ya go journalist la mathomo a ke re ke ile a go editor ele aseilo ke tla reng mare ilo mogomotsa ga botsebotse ilo mogomotsa a ya department of sports arts and culture go e ga re ke ntate a dire ke a tla gopola ke ntate mathatho ore ke ntate manka a tla gopola ga botse mare o la bobedi a se journalist wa mathomo ke ena journalist over an editor
0: kolobe e re ke gopotse motheletse ore metse ke meraro go ekela e reng ya pele re a tswa bjale kolobe ge motho e le mokgoboketse wa ditaba a journalist gore a tla tla feleletse a na le bohlatse bjo bo feletsego go ba ke re tshedimošo ka moka a ke se ka re bohlatse tshedimošo ka moka gore a tla feleletse a ena le tshedimošo o swanetse go ba a dirileng
1: go ya ka le ra investigative journalist over

nkha ya ka ya manganga fa ke ya gore holy an investigative journalist an investigative journalist kolobe taba mo go wena e thoma ka dipelaelo tse di itsego go ba dintlha tse di itsego tseo o sena go tshedimoso ka tsona o sena go bohlatse ka tsona nka go botsa ka taba e tee wa gopola ge ke nyaka go fa motlhale o mongwe wa e tsebang ka ntla ya President Jacob Zuma wa e gopola taba yang ka ntla ya President Jacob Zuma kolobo o sa le gona kolobo o sa le gona o o lokile o sa le gona ngwaneso ke be ke nyaka go laetsana le wena ntlha e nngwe kolobe ya gore motho yo wa kgobokeditsego a feleleditsego a ke go kgoboketsa ditaba tsa ka ntla o no ra iphetela fela a lemoga se sengwe seo se moga ka ntšhago ka moago o be o agiwa gana fa o nka ntla fela tabeo ya no thoma ka tlhologelo fela ya gore nke ke fate fa ke kwe gore go diagalang go diragalang go diragalang go dira ya bela yona ditlogile ge o le mokgoboketse wa ditaba yo a nyakišišago an investigative journalist ga o thome dinyakišišo tsa gago ka lebaka la gore o na le bohlatse bohlatse ke seo se nyakago ke seo wena o se epago wa bo hwetša e le go tshedimošo wa gago ke seo ke bego ke se nyakago se tlhalosetša motlhomphego yo bjale o timeletše ya a gone taba re tla kopana be ke e tla go kolobe a gone molato motlhomphegi mahlong a lenaba le ka omitlhaphe thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness tobo make o tswile ka gare salome sao ke na le tlhatlhapukeng re busa re kopana gape nakong yeo e tlago motheleši šala ga botsetlhe sandile dikgare o tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro godimo ga tlhogo each hour each second each minute each day of my life Maxwell

0: le khotla tsheramolao la Limpopo le tla bo mongai wa lenano la 2026 la go shele khotla tsheramolao bathong ka seno ba rona seleteng sa Capricorn ka la bonele la tharo le wedi go tla ba le tulo semmuso ya le khotla tsheramolao le patleng la dipopodi la seno ba rona go tshama ka ira le some misong mo ba dula ditule ba di committee tsa go fapana ba tla fa go dipego tsa bona tseketelo ya tlokomelo tona kholo ya province ya Limpopo mayor wa selete le magoshi le bona ba tla ba le sebaka sa go fa ditshwaotshwane kong ya kopano ke re le felo ke seno ba rona sports complex ka ira le some ka la bonela Taro Setemere 2020.
1: Re se tshisa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo se tlense, re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diyalemoya. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.